0: Anglikana nyo. Ara resulta. Inulsol. Inulsol ka pa ulihi. Kato pang France?
1: Oo, kato pa Irwin, no? So, ano man eh, mismo ang banwat eh, posible nga dumay, ano man, doon na gisigyan mo ito kato pa Irwin, nga magatag sa bulig, ha? Ba't tiyara na nasa karoon sa DSWD, inulso sa WCPD, kung paano nila i-assess ang kaso, no?
0: Mm-hmm.
1: Involving Eloy.
0: Mm-hmm.
1: Yung nagpatay siya ni nga lagsak at parwi.
0: Pero ang mga confirm ko na kat Torpang France, may ipamangkot mo liyo nga ang Eloy ara sa shelter, subang ara sa DSWD, Gander Dose Intervention.
1: Yes. Oo, kagisa pati daw ginimbestigahan niya sa WCPD, basta minor kat parwi ng involved do under yun sa jurisdiction sa WCPD ng investigation.
0: Oo, no? Oo. Sige, sige kat Torpang France.
1: Oo. Kat parwi naman yung update ha. Nga nakabaw dito sa Manuas yung Tuboso sa liwati ni Skatropang France Andro Borgos. So yung mga bukol-bukol sila was magtumar sa Santo Plasco. Para sa nagawagin yung Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
0: Oras mga katropa, it's a minute after 8 o'clock in the morning. Ang oras nalang sa inyo sa Casino Plus, Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa, ang pila ka mga update naton sa aton nga palibot, ginadulong naton sa inyo para makita nyo, mabatian nyo, makaibalo ka mo sa mga nagkakalatabo. Precautions, no? Ang ining hitabo diri sa Buso, hindi lang ni isa, no? Hindi lang ni amuning na tabo. May mga kaso na para sa, may mga kaso na nga pareho sini, no? Involving sa mga minors naton nga nagbusong, early pregnancy, kag daw hindi nila mabaton tungod na guba, maguba ang ila pagpakabuhi, ila bukas damlag, pero okay sa ila na maglirasyon. No? May ara magnobyo-nobyo, no? Nagkakadto sa mga sobran na, sa mga limits nila, and then eventually makahimo, makakomiter sa hindi, ma, hindi, hindi pa nagkakaigo para sa ilang mga edad, resulta amunay konsekwensya. I hope tani mga katropa mangin lesson ini, no, para sa aton nga mga pamatanon nga ang bugso ng puso ara na, no, ang ginahambal sang mga makitanta sa social media, maybe it's worth fighting for, pero makahambal ta may ara sang konsekwensya. Ang consequences na da nga ti parus ni, no, mag early pregnancy, magbusong ka, kag tungod na sa ipakigbato mo. Sa kungkis ang aton nga ginikanan, ginabali wala tasla, no, indi tasla ginatagaan sang atensyon, no, why taman sila ginabali, pawalaan taban sila, no. Habalong ka sa ginikanan nga, uy, anak, pareho ko, puli ha, timprano. Sige nay, puli ko temprano. Hindi anak, hindi magpagabi ha. Tiyanon mo kay hindi magpagabi, nagabihan. Pumuli buwas aga eh. Oh, ginsokmaan sang Eloy, anak, nga anag agahan ka gid. Subong ka lang nakapuli. Sige nay, kinagabihan ko gabi eh. Ninyo ay, no, kay di ba nay, hambal mo, hindi ko pwede magabihan. Kundi nagpaaga na lang. Daw amo na blang sitwasyon. Ay nako. Tikong kis mga katropa, ang aton nga mga kabataan, grabe pa ni mag argue, grabe pa ni debate sa Eloy nga kumo amo na kinimatarong namon, amo na freedom namon. So kinahanglan mo respetuhon, hinali problema na gani. Eloy na may problema. Sa mga bagay mo na yung mga katropa, ang bata way man yung sala, yeah? No? Sa inyo pag-committer sa sala, ang bata wala na labot. No? So, mas maayo nga ara kita yung saktong panimuot. Siguro may ara lang ta pamilya. May ara man ta pamilya nga sa mga pagsala sa mga kabataan nato, na-accept na ron tan lang, way tamahimu da. Anon muna iluad mo, ipahaboy mo to sa ibang to, pa... sa kung na katabo na pero sa bungya bata mo bata mo muna sus mga bato na yan. Mabalsay sige pero layason mo kung uwi huwag problema maupod ko yan ma-ilop kami. Amo nagkakalatabo sa mga, pero mga katropa sa mga kabataan ta,

0: bukang bibig sang mga ginikanan. Kung isa gari katalaka, nang gari pa maligat. Pero ti, anon mo na iya? Kaya amo na gakaratabo, subong. No? Anon mo na iya karon kay ti, amo na ang, ano, ang mindset sa mga kabataan, taman. Ti, ako on, talang na, no, bulikan, tas lang mga katropa. Ang hinulsol abi ara sa ulihi permi. Oras na ton, alas 8:06 na, mahaboy kita sa mga obligasyon ta. Balos man to ho, ang kabankalan mga katropa, no? May isa man to ka minor di edad mga katropa na hulog sa swimming pool sa hinubaan. Ambot ko na nung natabo siya. O, bantayan pag panumbalik na mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Yes, to hell.
3: The secrets of hell.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amoy ning ginatawag Doc Leo matong siling nimo acquired, no?
5: Yes.
4: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balon sa ni Doc Leo?
5: Kinanglanon mo Sir Jose sila no magturok sang insulin. Kun ang problema gid nimo sini sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglano ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
4: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid.
5: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
1: Santon Plus Gold.
3: The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem Sir Josil sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
1: Gusto mo ba ng pinag-

0: Secrets of Health.
1: Kayo kung dalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man

0: tol nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina kinanglan yung mandang ay so Flavon versus ara sa Santon Plus Coffee Mix. Kagsama kababainhan dalas ang inatawag nato sining hormonal imbalance imbalances. So pwede ina mga bian makabulig nato sining Santon Plus Coffee Mix because may ay so Flavon.
1: Yes!
0: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
0: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The secret of health.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating

0: Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag Vitamin D3.
5: Ako si Franz ang paliktang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong po sang orderyong ang kape, gadugang pagkadedyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 coffee mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan? Mag Sunzone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sunzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Sunzone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
8: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang aking likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: naman plan namon makaya ang public opinion
3: objective.
0: Prangka kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin mga katropa sa pampakalagyan natin. Check on that. Kundi dito sa ano ya, sa Toboso, may isa to kalapsag na gitbulok-bulok. Isang iyang mismo Iloy, mga katropa. So, ang ilang 17-year-old nga ano nga ama nga Iloy ara karon's custody sa DSWD no tungod sa ginhimo niya nga pag-cotail sa kabuhi sa iyarap sa mga katropa no pero sa mga sitwasyon katulad sini mga katropa damo ta naton ang sila di no gusto naton nga ipaybalos tawo pumuruyo naton sa aton nga mga pinakamang kulturan na hindi ya solusyon ang pagpatay sang bata para masalbar mo was damlag mo ako pala Japon no ang sala abi ni mo na natapos na no anyway balos man di mo mga katropa isa man ka bata ho na hulog ni sa swimming pool dito sa Kabankala sa Hinubaan no why ka luwas man ka baritali eh why ka tropa ng Winstonville Nueva mga katropa
6: XFM live reports
5: katropa Winston.
7: Katropang Win, may aga sa imo kung sa ating mga tagsatagsakatag pala. Mati Katropang Win, kahapon, no? Dito sa 5, isa ka minor de edad na bata ang nahulog sa swimming pool sa isa ka resort. Diriya sa Banwasang Hinubaan na nagresulta gid sa pagkalumos kag napatay gid ang ining minor de edad na bata, Katropang Win. Ang natabo diri ka tubang win na samtang ang iyang atiya nga nagabantay sa iya nagapungko sila sa kilid sang siling swimming pool ugaling kay ang tiya na lingaw istorya na lingaw istorya sa iya maguro nga kilala iyang upod wala iya mamulalungan nga ang iyang hinablos nga iyang nilabantayan ka tubang win nahulog na gali. Nahulog na dito sa tubig kag siguro mga pila ka minutos pang nagigan amo pa ang pagka dipara niya nga wala na sa tupad niya ang iya inablos
5: oy
7: dito na nagkarantaran ka tropang win kag amo to no, medyo madalom ang swimming pool so wala ginayon makita ang bata pero may isa ka pamatanon nga nagambal na dumay na diparahan sila na nahulog sa tubig, wala man nila maalugid nga kung ano itong nahulog. So, ang muna ito galing katropang win, na muna ito ang tupad ng hitiya o ang hiyang inablos kag mga pinakaminutos ito pang win, dito na nga nakita nga naglutaw na ini nga bata. No? Kag wala gid makasalbar, isang pang gina na napatan ini sa nga first aid mga rescuer sa tundiri wala gin makasalbar sa kamatayon katropang
5: sa hotel ni sa katropang Winston napatay nga swimming pool
7: sir.
5: Or sa swimming pool ni sang hotel ni or resort
7: hindi kay resort kasi yung malapit sa baybay na sa ano ba
5: Mayara,
7: ginala nga mga mag-terapia, tapik-tapik, kaya mga sugpo-sugpo na na ining mga resort. Isa dira sa mga resort dira, kaga, kilala mo na, nga resort dira sa Banwasang Hinubaan.
5: Hindi ka ba lumaglangoy yung bata?
7: Ano pa, no, 2 years old pa lang, lang sa bata, pagkamay pa.
5: Grabe ba? Tani na rin kawani, why may gabantay gada nga, ano, nga lifeguard sa resort nga na?
7: Ngayon sa Bado, katropang win, daw pick, pick day gida para sa mga resorter eh. Damo sa mga nagakadto. So, hindi gid madali-dali makita ilabi na. Hapon na katropang win, kag nagasalig man siguro. Eh, may bantay man nga tupad, araman ang tiya. Galing kayo, wala gali mamulalungan. Galing bata yan, slide, doon na out balance pala.
5: Oo.
7: Out balance sa bangko, ang likta dito sa tubig.
5: Oo, ang bata na dyan, mahampang-pampang nas tubig mo. Ang problema na, kung di babantayan, base bila ko na matabo. That's why, sa mga ginikanan, bata nila, once nga ragi na paligo, paligo sa swimming pool or sa dagat man, ragi na sila permi dapat stupad.
7: Yes, sir. So, muna kaya, basta Sabado, Domingo, tiyan mo ginagisa ang... nakatabo sa mga pamilya or mga nag-alagaw gin sa mga baybay kag sa mga ibang mga resort.
5: Mm-hmm.
7: That is why dati doble along gin, maligmat gin, mabantayan gin ang mga upod. No? Kaya matami gin mga adlaw sa Madudomingo, giragin ang mga kaso sa mga drowning or pagkalumos sa baybay man o kon sa mga swimming pool. So, tuman nga kasubo sa pamilya, kaya imbis na magsinadjust na tani kahapon, nabailuhan inis ang kasubo sa pagkalumos kagpapatay din sa sining bata katropang win. That's why nga ang tagdumalahan sa resort kay Ginimo Manila ang ilang sumay mo may araman sila sa first aid may araman sila sa bantay sa ilang resort o galing kay bangun sa kadamuon sa tawo hindi na yun mariparahan nga may ara na gali sang nahulog na bata, that's why natabo naman ang ining incidente kapon. So may aduanay naman ang magkimbang abahin, posible nga ang tagiya sa resort magabulig man sa sining pamilya katropang Win.
5: Oh, sige, katropang Winston, baka luoy man sa pamilya ba?
7: Yes, sir. So update lang kita pagit katropang Win na itong sang shooting incident sa nagligad bala sa dari sa barangay Tabugon. So may ara na sang suspect nga niya natumod ang aton mga kapulisan kag posible napasaka na ang kaso batok sa silinga suspikado apang as of this time at large pa ini katropang Win. No? Wala pagyapon may baluan kung ano gid ang eksakto nga motibo sang pagpanlutang kaya sulo sa gi-interview naton nga nanay nga nasalaan sila ya kamalugiwit no kaya iniging suspect kag inatumod nila naghubag kuno ang guya bala kaya wala ini sinabi may mga previous nga may previous nang ano ni no may sigut ano nang adaan nagdampot sa barangay daw gintayaan sining suspect ining tigulang so karon kay nagubag ang iyang guya nina patubatuan nila karon nga basig giniwitan ka o giniwitan ka sining mag-asawa so muto siguro nga naakig siya bangon siya ng mga balanon nga mo sina kag ginbantayan o no? Ginbantayan ining tigulang kag ginatiro ini mga kapila kabeses sa pagkakaroon, siya na ang ginakabigid ang suspect sa paglutang sa kay sa sinikay Tatay Carlos Mercado.
5: At large pa ni Japon, ang isa lang ito isa sa kabilang suspect at pang Winston?
7: Yes sir, siya lang isa. No? Siya lang isa. Actually, kay ang isa ka na-recover dito, isa ka na ano nila, ang motorsiklo sa sininga tao.
5: Aha. Ah, okay. So, nakitaan ang motorsiklo. Ang motor na palapit sa tigulang.
7: Yes, sir. Malapit eh. Nakitaan malapit sa area ang motorsiklo kaga na-identify. Kaya sa subong, actually, ito pang Win, wala na sila diri sa area. No? Wala na sila sa ilang abalay.
5: Ay, kaluoy.
7: Kaga ginapangitan. No? At large pa karon ang ining persona na ginakabig
5: na
7: suspitado sa pagpatay. Kaya Tatay Mercado.
5: Oh, nagpuslit na to, nagpanago, naguro eh. Pero ang ano, ang asawa sang biktima, araman Japon daya.
7: So, sir, yes, sir. No? Actually, diri na wala na na ginaya diri sa barangay Tabugon. Diri na ginaya sa diri kita sa Dardas, diri kita proper sa Kamantanan. Kaya may aragli nila kabataan, no? May maayuan mga pangabuhi. That's why diri lagi na butang ang ilang tatay karon pero padayon silang Kapag napasakas ang kaso, batok sining ginakabig karon nga suspitado.
5: Oh, dapat ma-file kayo sa kaso eh, para hindi na kayo palagyo, para madagdagan warrant of arrest ni. Hindi man ang tsakto. Kabudla i-establish, sabi niya, ang kaso nga, dugay na niya katropang Winston, bisan na ano pang presentar mo sa korte, ang aswang kinanglan na ipakita mo siya nga gatigbayloso mo?
7: Gani. Mabudlay na ba mapamatudan?
5: Oo.
7: Mabudlay na pamatudan. Mabudlay sila kay Pato-Pato. Ako mo nakakita. Kuno, sa mga tulaan ba sa palibot, may mga picture, pangalan. Mag-asawag, yun, suspitsuhan nila. Dahil siya muna, no? Hindi na siya mapamatudan dali-dali. Ang sala lang is, ginpatay, no? Ginpatay gid nila, o ginpatay gid niya, ang ining kani kun katawon gani kan niwang-niwang na sini kay tatay may edad na no wala na sa ikagbato that's why nga murder gid ang ipasaka nga kaso batok sa sining suspitsado
5: pero ang pamilya sang biktima katropang Winston ma-file gid ya kaso mapasaka kaso gid oo
7: sir, ara na, no? Napasaka na, no? Na kaya after nato na interview ining asawa, kila yun ining gindala sang katapos sang kamarkaran sa Police City Police Station dito mismo sa Police Station kag dito gikuhaan sang iyang affidavit kag sunod sa investigador, siya man ang magpasaka o siya magpasaka kaso batok sining ginakabing ng suspisado.
5: Aha, sige. I hope madakpan ni sa katapang Winston.
7: Yes sir, ano nga naman sa ato mga katropa ang mga updates ang sining mga balita. Para sa regyon ng Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Winston Antares Villanueva, XFM News, Kamalgalan.
6: XFM Live Reports.
5: Oras mga katropa, 8:26 na sa aton pala tuntunan diri sa Bulsa-Ayos. Ano man yaman, no? Ang mga balita dito sa Southern Negros, mga katropa, 2-year-old nga bata na pabayan, way makita, na lumos. Siguro katin-katin ba, nagkadto sa swimming pool sa isa ka-resorto, no? Sabado abi ko, no? Damo-tawo, no? Sa mga resorts na dira sa hinubaan. Kabalaman ta ang hinubaan, si Palay, amo na yung destinasyon sa mga kulturan ta sa mga excursion sa lagaw-lagaw, no? Pulo-pligo, enjoy-enjoy, kagkurano pa ka mga sitwasyon. Then, katropa, natabo ang isa ka bagay na wala naton ma-expectaran. Ining bata, mga katropa, nahulog sa swimming pool, kag wala makit-an. May na kit-an nga nahulog. Pero wala sila kabalo nga bata. Pero more and above katropa sa sitwasyon katulad sini sa mga resort na kaya gina-require na sila nga mayara sa mga ano mo, mga lifeguard, no? Sa ilang mga resort. Now, karon may insidente, dapat dugang eh. Kung damo kada Sabado, dugang sa lifeguard kada Sabado. Kung pigaw ang nagakadto nga mga tao sa adlaw, sa mga regular days, off ang lifeguard eh, no? Pero importante lang, kung din ang peak nga adlaw sa mga pagbisita sa mga kauturan ta, dito man damo taning inyong mga lifeguard. Para mabalaan to, para makitaan, para mabantayan gid mismo, no? Let's take into account nga ang mga nagakalatabo da responsibilidad man sang resort mo. Di amo na yung wala makita. Sa una may ara na sang ano bala sang ginapatigayo ng aton nga ano nga Department of Labor ano nga training mga katropa, no? Amo na ang occupational safety and health nga preparations nga mga sistema, no? Di ara na sa isa ka lagi. Eh, dapat may ara ka mo sa mga safety officer nga ara sa lugar, no? Kag-assessment sang risk possibly sa mga tao nga ara da sa isa ka resort, no? Importante na sa even sa mga ano gani sa mga event sa aton nga mga establishment o commercial, may ara na sa mga safety officers, no? Dapat ara na. Kag kabalo sang pwede mo on makahimo sang desisyon without
4: going on to consent sang tag-iya kag kun ano nga ano as long is it nagarequire sang ano ba sang decision nga dapat makasalba nga makasalba sa kapulis sa isa katawo. I think may ara na bala mo no muntani no ma lantaw na. Pero mga katropa sa mga sitwasyon katulad sini aton lang ginasigya home sa mga kuturan tas pamilya man ya bantayin nyo man ang inyong mga kabataan kay para maluwas man sila sa mga kapipitan bla sa mga risgo sa mga hindi pwede matabo no sa miyembro sa pamilya. Oh, morning sa mga katropa naton. Thank you, salamat gid nakaupod man sa aton nga pagpangalagad mga katropa. We have Girlie Sembrano, thank you sa Felisa chapter, thank you so much, salamat gid. Tessie Planilla, ma'am sa chapter sa Mansilingan, thank you. Joy Rodico, thank you, salamat man. Shirley Arevlo, kaman ka lang eh, maying aga. Joy, maying aga sa tanan ni ma'am si. Thank you so much, salamat kid sa pag-upod sa aton palatuntunan mga katropa. Remil Mamilia, good morning. Jessica Gonzalez, Popoy Rivera, sa kay Jelwin, amatingin mention ginani parang Jelwin o sinya ang Department of Energy, mayara na kuno sa ginahibo ng mga solusyon nga solusyonan ang permilang kuno brownout. Pinakalitesto ang isa ka power plant from Cebu, nagbalik na sa grid. Kay katropang Maria Sol Holito, may aga sa inyo. Salamat gid sa pagtutok ha, sa kay Sir Bebot. Mayang aga si Sir Bebot, prangka gini ha. May intensyon siya magpadlagan sa barangay Dumanan. Nga gusto niya magpanerbisyo. Amo na kinahanglan ta sa mga kauturan ta nga prangka ba hindi na panilag law. Panilag des laki na dukan sila magasto mo. Ha? Ang aton nga mga kauturan kung mapadagan ka mo pagprangka na nga mapadagan ka mo no? Para mabalaan sa tao, balaan mo ang intensyon nga mapadagan ka. Buo ng loob eh no? Naghalin sa imo kaugalingon nga okay, resolved ako para magpadagan ko bilang officials gobyerno. Abin nyo ang pagpanerbisyos gobyerno mga katropa, hindi yan basta-basta. Ano niya? Nang sakripisyo ini siya. Ama, kung mo aga pa lang, katuan ka na sa mga tao na nagpangayasumbuti. Udto, huwag ka pa kapanyaga. Pangayuan ka na sang bulig na. Kung isa ilo panyaga mo, hatag mo para. No? Sa mga oras ng emerhensya, no? Pangayo to bulig, hospital, yukdan mo para to, no? Timbis nga i-google mo to para sa oras pamilya mo, dito kay mo isa sa hospital. Ako na mga katropa, ang panerbisyo, hindi lang ni soldo, hindi lang ni kwarta ang ginistruyenta, ang kapasidad sa tao para bulig sa isang yaman katao. Ano man ang pinaban ng soldo sa kagawad man, no? Amo na lauton nyo, sus. O, mga kickback na abi, no? O, naano pang mga racket-racket ka. Pero hindi kaya why ka nagpadlagan para sa racket-racket nga na, para magpamanggara nun. Nagpadlagan ka para panerbisyos tao. O, Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Araceli Lorais, morning. Shout out lang sa Handuman and Chapter sa Moms. Thank you. Salamat gid. Kag si Ma'am Tessie Planilla, good morning. Salamat gid. Mayna Siladora Dumipig, thank you so much. Salamat gid. Mary Jane Balialio, Helen Carbiliedo sa Felisa Chapter, thank you. Sang Moms, thank you. Joy Rodico, sa kay Junior Alegria, Mamilia King Kong alias Igit, sa kay Michael Anubong, thank you so much. Salamat gid. Reneta Cuenca Iya, salamat gid, no? Lourdes Rosal, Mamsi member ini mga katropa, thank you sa mga Mamsis, thank you. Salamat gid sa pag-upod sa amon this programa, thank you. Randy Santisas, Tonton Tolentino, Tolentino, Randy Artiaga Santisas, mayong aga. Kag nagpa-lamot man sa iya pagpanamiya mga katropa si tanan nga mga mamsis. Girlie Sembrano, thank you so much sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Pag-gri-gri mga katropa, no? Happy 49th birthday sa Barangay 6 Kagawad, Dundon Clown Lucero, love mama. Okay, Mama Marilyn Kagsiya anom ka mga kabataan. Raymond Jr., Colleen, Shine, Andrea, Raymar, John, Eileen, Juliana of Coloso, sa Purok, Setyo, sa Coloso, Street, Purok, Sambag, Kabankalan City. No? Naka-tune in kami always diri sa Kabankalan. Thank you so much. Salamat gid ha sa mga katropa naton nga ara sa aton nga programa kag dili pa matis sa mga radio sets nila nga hindi ma, and, hindi sila maka ano makalabot sa aton nga social media mga katropa maing aga. Salamat gid sa pag-upod permi sa aton palatuntunan mga dyan, no? Hindi ba na muna matumbasan inyo suporta but ang amon lang tinaga nga mapalabot sa inyo. Madamo gid okay, salamat as always. No, sa inyong suporta, no? Oras naton 8:35 na kadtuan ta mga katropa, uno istoryahan ta ni ang problema sa rotational brownout, no? Hati ang tao, ang tao nagareklamo, ang tao nagaparawagan sang nagakaigo nga solusyon. Anong update sa aton nga DOE? Because nga ti kun istoryahon mo ang aton nga mga ano maton nga mga power utilities tambal nila problema ni siya sang supply, hindi niya problema sang aton electric cooperative or hindi ni problema sang aton electric company, no, sa aton lokal hindi niya problema namon, no. Ang aton nga ginalabot to ang NGCP nga nagahatag sang alert warning sa status sang supply sang kuryente nga nakaangot sa ilang linya. So, ang istorya nagpundo dito sa mga power plants, no? Anong epekto sa mga katropa? Ano ang ginakangawaan sa pila ka mga consumers naton once nga may ara sa mga rotational brownout kag pagnipis sang supply sang kuryente sa grid diri sa Visayas? Amo ni ang ginalantaw naton nga concern in the next 10 years, no? Even though ang latest development dito ang aton nga DOE nag-commit naman para sulbaron ang problema before Christmas Day, before December, katropa ang commitment nila nga mabalik na ang supply naton insakto diri sa aton nga grid. Ang pagpabalik naman sa pila ka mga power plants nga nagpatigayon, naghimo sang forced outage, no? Ang term nga ginagamit to the last time is forced outage, no? Damo sa mga factor. Istoryahan ta na karon, no? Oras na ton 8:37. Balik kayo ta pagkatapos ni mga katropa. Standa.
6: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
8: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
9: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
9: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun ah. Ina ka pwede ako ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh yes.
12: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
15: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: XFM 103.9
14: Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further,
3: may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katropa, 8:42, isa rin ko na rotational brownout, ang pinaka mga risgo ka nagkakatabo sa bit, no? Ang Negros palapit sa Christmas September to, no? Nagsugod gino. Bala mo creative sa pamansaran sa pila ka ng kulturan. Tapos sige, baraan mo naman kung December dapat may Christmas light. Anong taon mong mapa sa rotational brownout sa Negros Occidental? Bulos-bulos. Ang himo, yeah, kung ang taon mo katropa, do Christmas light but say, no? The Christmas tree gani, no? Nga patay di, sigato, patay naman spiak. medyo takaan na ta sa mga istorya nga muna yung mga katropa, no? Hindi naman ta magkanto sa naratibo nga, okay, let's ask the DOE for the final sanction sa mga power plants nga nagkanto sa mga nagpatigayon sa force outages, no? For some reason, maybe maintenance or basic may mga problema ang ining mga power plants, that's why na force outage sila, mga katropa, no? Ang ginahimo sa DOE, no, by September nakadagdag sila sa mga SOCOS order sa mga power plants kag ibang to gin blacklist naman, no? Pero what have you if himuon isang DOE in i-serious level, ang problema naton is ma-deplete gidya ang aton nga supply sa kuryente, no? So, ang tao, ano na siya, na-corner na siya, wine sa choice, ha? Kay, ang even ang DOE, ang aton gobyerno, mga katropa, if we flag, suspend, take out ang mga plantangan eh, which major of them are coal-fired source sa aton nga grid, mga katropa, makulangan ta sang supply eh, no? Ma problema kita sang supply. So ang aton nga gobyerno hindi man maka-decider automatic para kakasunis la, pangamat-amatonis sila, no? Kay permi lang ang habit nila, permi lang sila ga-outage or permi lang sila ga-offline, hindi makadugang to sang kuryente. So ang sistema gakatabo ang aton nga gobyerno mahatag lang sang SOCOS for them to explain and there's no sanction at all, no? Pero more and above, mga tropa, gusto na tumabalaan ang supply chain natun, no? Kay ang kada outages, mga katropa, nagresulta ini sa kabudlayan sang aton pumuluyo nga maggamit o kon mag mag-utilize sang ilang nga mga o kon mag mag-maintain, no, sang operation nila even sa aton nga mga negosyo kinahanglan within 8 hours or probably halin aga pagkadto sa hapon ng kuryente ta kag dapat stable ina mga katropa maapektuhan ang operation sa negosyo. Amo man sa aton paribaray, no? Ang aton paribaray kinahanglan man sang aton nga supply sa kuryente para makahimo kita sa mga lubrahon ta. May ara da sa mga call centers. Call centers natin mga katropa, dimudo, may ara sila sa mga ginakabig ta generator, pero hindi na sa sustainable. Kabalo ka, mahal kayo sang diesel, sang gasolina, para sa inima generators, mga katropa. And that's why, ginapunggan ta mga katropa, nga hindi mag-outage, kag hindi magnipis ang supply sa kuryente sa atong na grid, no? Amo tong ginahambal kapon sa nagligad sa NGCP nga may ara sang duha ka mga major coal-fired plant nga nag-disconnect because nga ti may problema or maintenance. Ang Cebu grid nga coal-fired man to, coal-based power, mga katropa, nagbalik na kuno. At least makalugang-lugang to. diri sa Visayas Grid, mga katropa. Pero paano ginanegosyohan ini mga katropa? Sa kada outages, may epekto ni siya sa spot market naton, no? May epekto ni siya sa aton nga presyo sa kuryente nga ginakonsume naton sa matag adlaw nga tanan, no? For example, in September, in July, there were 21 may mga 21 ka mga power plant, may 16 size, no, ka mga power plant ang nag-halin o kung nag-offline. So kung maghambal kita offline, nag-disconnect sila, wala na sang power source sila ginhatag mga katropa. Diri sa Negros Occidental mga katropa, ang Negros Power nakakuha na sang I think daw 20 megawatt something, no, hindi ko magsala mga katropa para, pero ang major supplier diri naton ang Aboitiz, no, nga dira kita nag-angkat sa aton supply sa kuryente and eventually amo rin kina gas supply man sa aton, no, pero amo rin ang sistema. Every outages dira sa grid nato mga katropa, nagapilit, nagabutang sa alang-alang sa sitwasyon, no, sa aton nga supply sa kuryente, ganipis na siya. Yellow alert kung medyo nubo na ang aton reserve katropa, no. Red alert kung nubo na gid, kagwala na gid, beyond na sa kapasidad, no, sang ang aton nga supply sa kuryente sa aton nga grid. That's why hambal na ta, red alert na siya kag ang aton nga mga electric cooperative, electric companies, mga utilities naton mga katropa, kinahanglan nga magpatuman sang rotational brownout. So this is it, no. Ang outages mga katropa nagapilit, no, nagabutang sa alang-alang sang supply sa kuryente. Gakapilitan ang aton nga mga electric utilities, no, just like Noseco, Seneco, Negros Power, Noreco, nga magliwat purchase sang emergency power supply sa aton nga spot market mga katropa, no. Inibangod sa mga forced outages. Okay? So sa spot market natin dira sa WISM, ang ginahambal ta, ara da ang nakalin niya tanan ng mga power plants, no?
2: Nga, sinabi niyo na la
3: nga pwede mag hatag sa atong sa supply sa kuryente. Okay? So what happened kay why na ta reserve mo? Why na sang kuryente? Kulang na gid kayo. So we have to purchase naman bag-o, no? Mahimo naman ta kontrata or mabakal ta sa supply sa kuryente sa spot market para may ara kita sa reserba. Ang problema, it comes with a price, no? Since nga ang aton nga mga coal-fired hydropower plants hindi na makaproducer sang kuryente nga kinahanglan sang isa ka grid katulad sang Visayas grid, no? We are forced to purchase sang aton nga kuryente, no, sa mga generators mga katropa. Generators kini most probably diesel and mga oil-based nga standby naton nga kinahanglan ta magbakal dito, no? Kag nagamahal na sa kagkamahal ina nga cost mga katropa para sa aton nga para sa aton pumuruyo, para sa mga electric companies, utilities naman nga baklon nila. And that's why kapiait man ang aton nga mga utilities diri, mga power utilities, o kun aton nga mga aton nga Seneco, aton nga NEPSI, ang aton nga Noseco, gawa piyait man sila because ano sila mo, kinahanglan nila nga i-stabilize man ang supply nila. So ang ini mabakal to sa spot market, dugang naman ta, no, para sa mga electric co-ops, no, dugang expenses para sila. But diri sa wholesale spot market na to mga katropa, gataas ang presyo tungod oil-based nyo, no? Fuel-based nga mga generators, yung kinahanglan natin. So, ang supply nga ginahatag sa aton, kuryente ginahatag sa aton, tingala ka, last one semana, may harap agsaka. Ito nga forecasted naman, projected naman sa ibang mga kuturan. So, nga, ang pagtaas ng presyo sa petrolyo, mga katropa, dito sa petrolyo sa world market, posible mag-epekto sa presyo sa aton nga kuryente, no, which is true, no? Though nga coal-fired kita, hydropower, mga katropa, ang main source naton, pero ang problema is kulang ang supply, no? Nagkatabo na ni since 2021, natabo na ni since 2022, naglala pa 2023. During the COVID time, nagsaka man natin niya supply sa kuryente. And there's sudden increase, mga katropa, sang presyo sang aton per kilowatt, no? Dugduman nyo na. Kay during sa COVID time, tanan aratas balay mo, no? Tanan aratas sa aton palimaray, so nagagamit tas kuryente. So this time, hambal nila, it's more than COVID time, which is true, no? Hambal ta. Kay kung presyo, kumpara na ito ng presyo sa kuryente, kag during sa COVID time, kag subong, layo-layo ang presyo. Nag-rapot na tahamboy na ta 15 piso ka per kilowatt, mga katropa. Ang aton kita, 30% na da, hindi, or 40% na da, nakadto na kuryente. Pobrakan lang para sa mga utilities mo, tubig mo, tubig mo sa imo kuryente, kag iban pa nga mga baraklod, iban pa nga galamiton, no? Plus may internet ka pa, no? So budlay, no, ang sitwasyon ngani. That's why ginapunggan may ara sa Acta Republica o may ara sa lagi, mga katropa, ginabutang da sa nakaplastar da siya sa aton nga supply o kun sa power purchase agreement naton with mga power plants nga hindi nga dapat consistent ang supply sa kuryente sa aton grid sa halin sa mga power plants gani. No, nga ito naman ginalantaw di is basi blood drama. Basi may ara blas ang mga tukiba naman ta nga may ara sang mga intention. Luwas nga ti nagsaka ng presyo sa petrolyo. Nagsaka ng per kilowatt na tunso mga katura pag hamboy na 15, no? Meaning ang imo da nga 2.5 or let's say for example 1.6 da, no? Probably base mara po ito na sa 2.5 abi ang imo nga balayran da sun, no? Kung amon yung isipay sa aton kuryente, mga katura pa, plus ang kada mga generation charges na ito, mga katropa, ara man na taas man na sa depende na, no? By percentage daan, plus ang taxes na itong ginabayaran, taas man. So, dire, ang hambal sang aton nga mga sang aton nga mga power advocates, no? Dapat mag-explain ang aton DOE how long matabo ini kag nga permilan tanabutang sa terbisiyo nga hindi kita makarason. Bisan mambalta nga, okay, sige, let them explain, dagdagan ta sa show cause order, why man ta choice, kay nali, gani madula na sila, kulang man supplies kuryente natin. No? Di kinanglan ta mga power plants, no? Dire naman ta nagkanto yung mga katropa. May mga, dason mention ko rin, no? May mga plano, may ara sa mga gusto magsulod sa supply chain, sa kuryente, nga mag-producer sa kuryente, mga power plants din siya, no? Nga gusto i-establish, no? Of course, sponsored by. Amo na eh? Oh, nga ga ano ka? Ga hatag sila sang ilang plano man. I think na istorya ni sa mga ano, istorya ni sa DOE the last time nga may ara sa mga negosyante nga gusto mag-intra sa negosyo sa ano, sa kuryente. But more and above, mga katropa, on other on mga POVs nato, no, a point of view sa pilakamakutura naton, why is it ang aton nga ano, aton kuryente, which crucial, no, sa aton tagsa ka mga pamilya, kinahanglanon, essential sa aton mga negosyante, sa tanan, no, sa aton mga businesses, sa aton nga mga kauturan, nagakatabo pa ang negosyo sa natin. No? Kita, obligado ta magbayad sa 20% nga tax nga naka ano na eh. So, halin sa pag-purchase natin, there's VAT already, there's taxes already. Haboy mo sa generation, there's already tax dira. Ihaboy pagid sa aton nga electric co-op, mga katropa, may mga taxes. So napahat-pahat, no? Grabe, no? Na pila na kabuno-buno sa aton. So ang aim naman niya sa mga negosyante, even ang mga power plants, mga katropa, hindi ba lang niya to supply sang ano mo, sang kuryente mo. Also, negosyo man eh. So kada pag-purchase naton sang pagbakal naton sang kuryente sa mga power plants, nakasulod naman da ang mga ang ila income, ang kita nila. ginapaintindi lang siya sa ato niya, budlay-budlay ni siyang negosyo, budlay, gini, komplikado na ka negosyo. Kaya ako na akong investment ni, so kinahanglan kami mag-prepare sa mga amon nga mga gamit, amon nga mga equipments mo ni, no? Para every year, may ara kami sa upgrade, no? Amo man yung mga rason sa mga power plants na ito, so nga, may system sa upgrade kami, so we have to disconnect. Offline kami na eh, no? Kay para sa maintenance kag upgrade namon sa amon nga power plant, no? Diri gaka galalain ka sa kada pag disconnect nila mga katropa, amat-amat man nga ganubo ang nagamitis sa aton nga supply sa kuryente. So well, rotational brownout, nagakalatabo, kulang ang supply until today, no? Nga kadamo sa mga problema sa supply sa kuryente sa grid naton, no? Dapat ma-insure na ito mga katropa, insakto nga ano, insakto pilagid ba na, ha? Ang aton nga pilagid ba lang cost of per kilowatt nga power nga ginabaligya sa mga spot market. Kag ang mga kontrata sa mga electric cooperatives diri nga kabalo kita nga dapat wala maniyatani sa profit margin sa mga electric co-ops nga ginabaligya sa aton, especially sa mga kooperatiba, because non-stagnant profit ang ilang mga sistema sa pagbaligya, pag-distribute sa kuryente naton diri sa aton lugar, mga katropa. But since nga ginhatag din sa mga pribado nga mga kumpanya, mga katropa, why the choice? We have to pay these charges including some VAT. Sa tanan ng mga charges, may VAT man ka, no? Di kita ang nagatasan. Kita ang perdi diri, mga katropa, no? Di sino ma-explain, sino accountable, sino di? Sila tanan eh, no? Halin sa power plant, pakadto sa grid, pakadto sa electric cooperative, electric company, distributors ng isang ano, we also have to explain. Kag dapat na ito no, local government, hindi lang maghipos na di, no? Ang tao nagasinggita na, ang tao naglalai na, tungod sa kamahal sa presyo sa kuryente, plus pa may rotational brownout pa. Kita ya permi perdi, pero kita mo, ang aton sudad, though hindi naman makita nga may concern sa aton, ang Committee on Energy, nga dapat silang nag-deliberate na di, asking pamakuto ng aton NEPSI, nga ti anong natabo, no? Ang NEPSI may explicar malang na isang ilang na bahin, no? Pero ano gid kinahanglan ta? Amo na mga katropa, ang aton National Power Corporation, medyo white elephant na nisa. Maybe ara ga exister, no? Ara pa da. Pero ang iyang function as power producer na dula na ginahatag na nisa mga privado ng mga kumpanya. Di kita yung nagkakaipits na di. Doplo pa rin ni. Halin, imagine mga katropa, halin sa aton nga tubig, namat-amat na, nahatag na sa mga private sector, nakadto kita sa kuryente, nahatag naman sa private sector ang dako ng operasyon, makadto naman ta sa transportation. Ang delikado sa transport ta, once nga ma-dominate naman sa mga private sectors, mga abyan, ang cost of living sa tao nagataas because of this privatization sa mga government assets naton nga supposedly ara da para maghahatag sa aton sang libre nga serbisyo, kay ti gabayad man ta tax, no? And amo na gina demanda natos gobyerno nga sila ma-provide sa aton halin sa tubig, kuryente, pagkanto sa mga utilities na consume natong mga abyan, no? Ti ginhatag mo sa mga private sectors. Namo na ablambal sang isa to ka negosyante dito sa sa isa ka television network. Ganagambal to sa sanya diri sa Pilipinas ang gobyerno nagaupod man sa negosyo. Nga hindi dapat, no? Hindi nagkakaigo. Ang gobyerno naga-income na pinagi sa taxes kinahatag sa tao. Nga dapat i-fulfill ya ang mandate ya to provide sustainable energy, water, ang atong transport, nga dapat ang inyong mga servisyo aras tao, aras gobyerno, hindi sa mga pribado ng mga sektor. Why? Ang kakatabo subong ihatag sa private sectors, ang gobyerno may impose ng tax, nag-i-income ang gobyerno sa tao, no? nga supposedly ang purpose nga nagabayad kita para mabalikan kita sa insakto nga serbisyo, libre nga serbisyo, halin sa health, pakadto sa tubig, energy naton, sa kuryente ta, kag sa transportation nato mga tropa. No. So, amo na i-agree nga nagataas ang aton nga cost of living sa aton lugar, much so diri sa sa Bacolod, because amat-amat na ang aton nga mga utilities. Ginapakabalaot na rin sa unang kooperatiba, binyo. Ang kooperatiba sa una, kontsakto lang paggamit sa mga respetado at mga board of directors. Isama rin sa mga basulun, palasulun mo, ang mga ihodipunggol ng mga ano, ng mga board of directors sa aton kooperatiba, mga katropa. Kung hindi sila napakasasa na sang kita nila, sang benepisyo nila sa aton nga mga kooperatiba, wala ni sa rason nga i-privatize naton. Why ni sa rason ihatag naton sa mga pribado nga masagot? No, but because sa ilang meeting, milyon yung gasto sa ilang hospitalization, pagpa-opera sa mga itlog nila to, mismo ang aton kooperatiba ang nagabayad. Hospitalization, kagulano pa, kooperatiba nagabayad. Ta? Amuni ang resulta. Na-mismanage ang aton nga mga cooperatives, no? The same through sa mga kooperatiba, there is Negros Occidental nga ginalantaw naman nga base ihatag sa mga pribado kwa sektor because of mismanagement, mga katropa. Plasan pa sa atong gobyerno nga ti ginapangitaan butas ang mga kooperatiba. Kaya ti, bala mo naman, mga katropa, ang pila ka mga nag-interest negosyos kuryente, ang muna yung pinakadako ka financier sa pila ka mga interest natin sa pungsod. And it happens diri sa Bacolod, mga katropa, mga abyan. No? Mga politiko, nag-tipyok to sa mga politiko because ang mga politiko ni makadesisyon sa buwas damlag sa mga electric cooperatives natin, sa mga water utilities natin, nga sila nag-desider konsin o pasudlon ng mga pribado nga mga sektor para mag-uyat sa servisyo nga dapat libre sa tao. Amo na kalala diri sa aton subong. Amo na kalala diri sa Bacolod City, mga katropa. That's why mahal ang aton pagpangabuhi. Nagataas ang inflation diri because ang tao mabayad na gid lang sang ilang utilities, why na extra? Kuryente, tubig, gasto adlaw-dlaw, pliti, kag kung ano pa. Tao ang gabayad na di. Tao ang mabayad. Anong bilin sa sweldo? Ha? Sinsilyo. White oras, mga katropa. Buwas naman ta sa pagpangalagad na diri sa Kusal. Thank you, ha? Sa pag-upod. Mary Jane Balialio. Morning, salamat, gid. Bonbon Acosta. Kabudlay, gid. Kun brown out, kay damo, gid. Mga gamit nga guba. And suppose we need a refund sina, no? Dapat may refund tas na kuntani, no? Alin sa mga electric distributor naton kagkonsadiin pa? Ang problema lang kay ti ginapainsindi naman lang sa aton nga normal lang na. Okay lang na. May problema, no? May kulang lang ta sa supply. Problema ini nga dito sa gobyerno ang aton nga kututon sa nati, no? Pero ti ang gakatabo, mga katropa, sila-sila naman ang ganyan ay buwan sa mga katropa sa ngalan sa atong technical partner, katropang General Upsai. Ako naman sa katropang Win Salinas, ngalan sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Thank you so much. Salamat, Git. And sa mga katropa na upod sa atong programa, sa atong CEO President, Dr. Raymond Ituoy. Miss Ching Alcala, morning. Pinakagwapa nga nagasumba, instructor sang Ayala Mall. Enjoy your special day today. Happy birthday. Oh, from Zumba Group and Jeneline Tayo. Happy birthday to you. Again, happy birthday to Miss Ching Alcala, no? Happy birthday. That's from your Zumba Group and Jeneline Tayo. All right? White oras mga katropa. Ako naman

0: kape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangistang is man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang premium D3 coffee mix. Okay git sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na git ko gaga premium D3 coffee mix. Okay git siya sa may diabetes.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kay vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Chronic pain.
6: Ang sakit.
5: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Ang karang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9. Wednesday.

0: like and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mamayang pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: XFM Cebu.
1: XFM Bacolod. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

That's right. We're together again, mga katropa, because it's a Sunday. And by 9 o'clock, syempre, ready naman ang ato niya yung XFM para maghatag sa inyo sa inyo paborito ng mga classics. But take note, it's not just any other classic, but it's OPM or original Filipino music, okay? So my playlist is ready and I'm sure... Baka mo dira na hidlaw na sa ato niya nga mga songs like this one from Nora Honor and Tirso Cruz III with Together Again. And the song from Victor Wood, Kaina, ano? I'm sure nga ginapakita naman na sa mga lolo-lola naton or ang ato niya nga mga aunties and uncles. Ay nga, Pinoy. Mga tiya kag tiyo ah, no? Kagangatan nga Iloy kag Amay. Amo niya mga music yan, no? Nga nadakan nila or naangda nila. And so we will bring back those memories wherein they're still too young. And sigurado nagakuan sa ilang mind, no? Nagalabay sa ilang mind nga inabalang naghampang sila, tumba patis, or hindi gani, mga sipak takraw. Mga muna nga klase bala, no? Ang madumduman naton, basta mabatian ang ining mga klase sa ambahanon. Well, it's a two-hour playlist para sa inyo. But you can also have a chance, gaka mo ang mabatian paagi sa inyo ng mga request or dedication sa atin Facebook page. Don't forget to open your Facebook and search for XFM Bacolod News and Public Service Authority. That's the easiest way, ano? Para nga ako na gilayon, nga mabasa, kaga, well, ma-check ang inyo dira iyang mga requested track. As long as it's a song from 70s, 80s, and 90s for the OPM classics. We will be adding more, no, para ma-open up gid naton ang inyo dira iyang mind as to what happened from the yesteryears. So this time, why don't we try to listen to Edgar Mortiz? Dundumduman yun ni siya, nanay, tatay, lolo, lola, ang ka-love team ni Vilma Santos ato. Ala-alang nagbalik. Oh, sakto gid, ano? Perfect gid para sa aton subungayang pag-travel back in time. By the way, this program is brought to you by Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang inihimo sa Yesu Health Incorporated as food supplement para yang mapabakod gid ang aton yang wellness or ang aton yang kalawasan as well as mapabakod man ang aton immunity. This is available nationwide so you can drop by at Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP and the Generica. Have one capsule a day or twice if you like. Sa aton yang Santon Plus Gold because of the natural ingredients, so no side effects para sa aton nga mga katropa.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bili sa mga butika.
10: Wala ba nakabulay? Kumaan ka rin sa sentro. Come sa Bullseye. Depart.

0: Ada Peregrina with Here's to My Happiness or Here's My Happiness. You might be wondering, ano, kanya nga daw naglain na itong lingwahe, do hapones na. Well, that's his own version of Here's My Happiness. You're still listening to the Sunday Pinoy Classics. That's the regular schedule, ano, para sa ato niya nga mga Pinoy hits. And for, of course, the Pinoy artist. Ang dami lang ang babalikan nato na no, ang mga ambahanon nga usually hindi na nato niya ma-play it on air, no, on regular days. But this Sunday, it's special because ang mga sinauna, no, ang mga ambahanon or songs mo ang ato niya hatagan sa tiyempo. Imagine for 2 hours. Are you enjoying? If you do, why don't you text them? No, not so text, but message me sa ato niyang Facebook page. That's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Again, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Basi binadumduma ka modera ang mga songs sa mga classic artist nato na OPM classic artist. Sige, pabalunyo ko ha. Even the artist lang, so we can choose from their songs. Kaga ma-play naton de para sa inyo. Anyway, it's already 9:44 and that time check was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Stay tuned! Once again, this is your Sunday Pinoy Classics. Kaupo ninyo si Mommy G until 11 o'clock in the morning. Sige na, I'm waiting para sa inyo ng mga requests. On XFM.
1: XFM.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Isang labot ka.
0: Na XFM kid how?
11: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
0: Na XFM kid.
12: Inani ang music ah.
0: Na XFM kid.
12: Ay, pura ka lang music magkatapos bugtaw ko mamaya kasi mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kan.
13: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
0: may how kita
13: pa. Enjoy lang.
0: Na XFM kid how?
14: Dimo.
15: XFM 103.9.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunod sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga buki ka.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod, XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

Reynaldo Valera Guardiano, or better known as Ray Valera, isang Filipino singer, songwriter, music director, film scorer, and television host. Grabe, pero teka, talented ng klase sang tawo. Siya ang madamo na no, sa mga gin-compose, kagin-produce ng mga songs, and recorded by himself and other artists, of course. And most notably, ang mga compositions niya, no, ang nagpasikat gid sa mga songs man ni Sharon Cuneta. Well, Ray Valera is regarded as one of the pillars and icons of the original Filipino music. Kagkabalubala ka mo, nga ang songan niyo, naaalala ka, as well as ang na-play natin kaina nga Mr. DJ by Sharon Cuneta, Lugangan pa sang kahit maputi na ang buhok ko, ang nakakuha sang mga awards, kumbaga award-winning and certified hits, gitini sila. Ang naaalala ka, ang nakadaog, ang kag nakabaton sang Gold Record Award sang October 1978, while ang Mr. DJ naman, recorded by Sharon Cuneta, although composed by Ray Valera, well, received a Golden Record Award also. Ang kahit maputi na ang buhok ko, nakabaton man sang Gold Record Award, kag kung kailangan mo ako, still received a Gold Record Award. Si Ray Valera himself, ang nakabaton man sang Major Career Honors, including na ang dangal ng Musikang Pilipino Lifetime Achievement Award at the 18th Awit Awards and the Mix Magna Award. Very talented gid ang mga Pinoy when it comes to music. So ikaw dira, ano, base may ara kada sa nga song man para sa imo yung kabuhi? Ano ay han ina? And sa mga naka ano man sa atan ano, naka message na sa atan yung Facebook later on. Let's try to check ang inyo dira iyang mga ano, nga mga messages. And sa mga areas naman nga brownout sa karon, ahay, I hope lang ready ka mo dana or naka-ready ka mo dira ano sa mga lugar or areas here in Bacolod, most especially nga brownout. Pero it seems nga ang ato niya nga weather, ano, ang may ara iya sang cloudy skies. Kaga mo nang i-check naton right here sa Pag-asa nga weather bulletin, ano. Still ang habagat ang nag-aapekto diri sa aton sa Visayas. Including na diri, ano, ang Western Visayas. And the rest of the Visayas area. So, southwest monsoon, butsiningon, cloudy skies, nga may malaka-laka nga pagtupa sang ulan and thunderstorms. O, kagapon gani, no? Ga ulan, pero mabatsyagan gin naton ang kainit. Ang

0: El Nino ang nagasaler sa gihapon, ano? By the way, sa mga divers naton, ilamin na sa taxi, ano? Madamugig nga salamat sa kay June alias Dako. Manong June! Ay, si alias Dako, gali. Sir, madamugig nga salamat ha, sa pagtutok diri sa aton. Halo ka sa imo nga pagbiyahe always. And I'm sure gina-enjoy mo gitsubong, no? Ang mga music na gina-play naton. Maka-Ray Valera, manguro ang tingog mo dira ay. Halong lang, and of course, take good care man sa imo nga mga pasahero. Karun na, patunugon mo man da ang imo yung radio sa imo nga taxi kay tuwod 12:30 hasta 2 o'clock. Kita naman ang mag-play sa mga classic music. All foreign, but of course, classic music. So it's still from the 60s, 70s, 80s. Or let's try to inject until the 90s. Okay? Thank you, kid. Manong dako sa imong pagtutok. Kaga, kabay pa damo pa sa hero, ah. Dini pa yung Domingo nga nagalaw-lagaw ang ata niya nga mga katropa. Kagkun amon yung imo nga mga music, sigurado gin nga ma-enjoy man sila. Kag sa tanan man nga mga drivers, ilabay na ang nagabiyahe, ano? Sang modernized, traditional, pati gani e-trike at e-bike. Salamat gid sa inyo. Diretso lang, ha? Walang liko. Aw, ah. Hindi mo pwede nga walang liko. Kay kung liko, tiya karoon ng balay niya, diba? Basta halong lang sa inyo dira nga pagbiyahe, sa inyo nga pagliko. 10:13 or make the 10:14 on the clock right now. And time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix is made with mangosteen, moringa, and soya powder. These are carefully selected ng mga ingredients, blended into powder, and then gin prepare gid para sa isa ka warm and comforting cup. And this Sunday, surely it's a form of bonding para sa inyo. So while listening sa ato niya ng mga classic OPM songs as well as sa inyong mga stories, especially sa mga adults naton, nga kaupod subong ang mga kabataan. All of you can have a cup of Santon Plus Coffee Mix. So try na ninyo. Himo ini sa Yeso Health Incorporated. Some are asking, diin pwede ka bakal? Of course, sa mga major and leading drugstores, available gid ina nationwide pa ha. As well as atan nga Yeso Health Wellness Center, ngan hamtang sa may door number 46, Vinco Building, dira bala sa may Lizares. Nantawad yun na bala, no? Makita ninyo ang pangalan nga Yeso Health. Dira ka mo pwede man ka bakal. One box gida yun ah, sa Santon Plus Coffee Mix. Still with Mommy G. So, isa na lang ko oras or less than an hour na lang ang nabilin para sa ato niya yung Sunday Pinoy Classics. But I'm here. I'm gonna accompany you and of course, bring back all the memories. Sunday Pinoy Classics on X FM.
1: X.
2: X FM.
1: FM.

0: XFM.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap. Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas.

0: la la la. Oh, lain na tong version. Yung kay Yen Constantino. Anyway, a scene right here with Himig ng Pag-ibig. Kagabalubala ka mo, katropa, nga ang Asin. It's a Pinoy folk rock band, of course, from the Philippines. Nga nagsugod gid sa trio lamang, ha? Sa itong 1970s or the late 1970s. Before pa man nga nangin kwarte ini sila. Originally, ang tawagali sa ilang grupo is Salt of the Earth. Since ang salt in Filipino language, that is asin. So, mo ina ano ang story from the group nga asin. And isa sa mga, actually kadamo sa ilay nga mga songs nga nangin sikat. Kag daw ga pa ano gid bala no sa nga gapa ga boost gid no sa nga pagka na patriotic sa nga mga Pilipino. Well, the song ang buhay ko balita no, ang gising na kaibigan na remember man ninyo. Bayan kong sinilangan ang tuldok pati na ang itanong mo sa mga bata, pila lamang ini sa mga songs nga super sikat no sa tong 1970s. Exactly 1976 naging aktibo ang grupo yang nga Asin. Okay, so that's a story nga gusto lang nato niya ipabalo sa inyo, and syempre para at least knows man ninyo ano nga kung sino ang mga artist nga behind sa mga songs nga inyo man mabatian, just like sa aton nga programa Sunday Pinoy Classic. And this song ang kita-dedicate ko gid para sa kay Kikay kag kay Baby P. Nagaputok gid sila subong, as well as kaupod Manila si Papa Buboy, si Mama Mads, kag si Tot Razor. Hello sa inyo dera. Happy Sunday. Enjoy lang ha si P. Kabalo naman kamo no, basta yung may bata sa aton yung palibot, especially ang mga ano na bala, mga babies and toddlers. Birthday, ginaiyaya ang kalingaw sa pamilya. So, piling nga wamada sila. Aside sa mga gina-play ni Mommy G dire. Thank you, Kikay, for listening and for messaging me. I'm trying to check also ano ang ata niya nga mga messages. Para at least ma-play ko man ang iban nga gusto iya nga mamati sa mga Pinoy hits. 10:36 on the clock, and that time check brought to you, of course, by Cestapain. Ang Cestapain, especially sining Sunday, dapat hindi na hindrance, ha? Kay kung magsakit gani ang inyo dira nga ulo, or hindi gani nagahilanat ka mo, or hindi gani ang inyo bala nga nose congestion, ano? Do hindi na ka mo kaginawa, kay may ga-block kasang airways ninyo. Nagpala na kit pang inyo nga kalawasan because pertegid ang inyo ubrahanay, or perting inyo dagyang, especially kung nag-pickleball ka mo, ay, mas nami nga maka inom kita no sa ang Cestapain. Ang Cestapain amo ini ang all-in-one relief sa tanan man nga pain nga ato niya nga nabatsyagan. And sa mga katropa naton dira ano nga nagapangita gid sa nga relief kay tungod nga naghilanat, nasilingnan, nagsakit ang ulo, kalawasan, may aras ang ubo, hindi gani nag-binot ang ilong. Ari ang para sa inyo. Cestapain, himo sa Yes to Health Incorporated. Hambala lang dira ano, ilabi na kumakalabay ka mo sa atong Yes to Health Wellness Center. Hambala lang si Miss Angeline, need ko miss ang Cestapain. Kay ara ginadayon ihatag sa inyo. Ang ato niya nga Yes to Health Wellness Center sa may door number 46, Vinco Building sa Lizares Street. It's easy nga mainyo dira iya nga ma ano nga mga tultulan because ara ina sa tubangan sa Marayo Bank and sa kilid sa Isayeca gasoline station dira sa Dalan Lizares. More of this kind of hits ang padayon sa ato niya nga pag tutok diri sa 103.9 XFM Bacolod.
1: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.

0: pinalakas,
1: pinagaling,
0: pinahusay,
1: Sanfon Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: Music ah!
1: Nga, XFM kid!
0: Ay... Pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blam, may harap kayo sa mga balita blam, so namin bigit sa mga DJs nila kan...
2: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
1: May how kita pa...
2: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM gid how?
3: Dibo!
2: XFM 103.9.

more minutes and mapatak na ang 11 o'clock. So it means mapaalam na si Mommy G para sa atin niyang Sunday Pinoy Classics. It's only every Sunday that I'll be with you from 9 o'clock until 11 in the morning. Then, mga musining ang bahano ang ato niya gina-play para sa inyo. Kung nahitlaw na ka mo, just listen no sa 103.9 XFM Bacolod. By the way, this song is brought to you by Santo Plus Herbal Soap. Ang Santo Plus Herbal Soap ang makahatag sa aton sa fresh feeling, clean and glowing skin. Manayara ini sa mga natural ukon herbal ingredients. This can help smoothen our skin that will give us a bright pink. Ka klase isang skin, ano? And then, fresh daily skincare. Imo ini sa Yesu Health Incorporated. Isarang mabatuan ng mga body odors. Especially if you are an active type of person. Mas namin nga magamit sa ato nga Santo Plus Herbal Soap. You can order this online paagi sa paggamit sa inyong TikTok or Shopee account. Since the Burn Month already started, well, we will try to count the days before Christmas. We only have 109 days to go till Christmas, mga katropa. Panami pamatian. Here's Apo Hiking Society. I'm leaving you with this song para ma-enjoy na ninyo ang ginatawagan the longest Christmas celebration right here in the Philippines. Pasko mo lang pera, okay lang na iya. Basta nakapamati ka sa 103.9 XFM Bacolod. Mabalik ko karon 12:30 sa hapon until 2.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagamadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako galing si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sahit sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katatapos.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang ating lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Payong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Sa tanan nga nagaupod sa siniya nga programa sa bilog sininga isla sang Panay kag Negros Island Region nga nagamonitor sa mga XFM stations diri sa Panay kag bilog nga NIR kalakip man ang province of Guimaras. Ululupod naman kita, update nyo kami sa isa naman kedisyon sa ato sa ninyo pag-discovery sa mga sikreto. Dapat natin sa ninyo likawan bala sa ato sa ninyo pagsinalayo. Tawag natin sa ninyo lifestyle. Kaga mga pagkaon nga dapat natin i-prioritize. Ang mga pagkaon nga kung kaysa mahambal kita nga hindi mana, why mana ginakaon? Gali kay pwede makaon kag isa sa mga sources ang bugan na sining mga nutrients, vitamins, and minerals. Ang pinakapunto na ito na rin maka-discovery kita kag makaibalo kita sa mga dapat na itong likawan kag dapat na itong sining himuon sa pag sinalayuman o kung sa ito sining pagkaon. Kalakip man ang pagtudlo sa inyo sang program of supplementation para makalikaw kita sa malala nga pamalatian. There's no better than prevention eh. Kay bisan ano pa kadamo kwarta mo kon balati anon ka wala gid. Hindi ka gid mangin fully happy. Kag hindi ka gid satisfied. Well, sa ato sa ring pagparagad sa gihapon upod ta nga ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant diri sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa ring pagpangalagad. Upod man sa aton sa nino, mga suki nga mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Kag ti sa bilog ng kalibutan man, Sir Josiel, kati live kita mabatian sa Facebook, mabatian kag makitaan na, no? Ti, kumusta ka mo dira? Kumusta inyo sa nga paningkay-singkay? Kapag sick bala, manayan na ya? O kundo ka mag-an lang sa aton sa nga bugtaw, kainasang aga, or nami man ang aton sa nga tulog, or something na hindi kita komportable. May mga ginabatsagahan kita, o kung may nabatsag kita mga discomfort, na hindi kita mapahamtang, o kung ano pa nga mga sintomas, nga kamo mismo, way makahibalo, ano yan ang posible sa ni nga kabangdanan. Ayhan na sining adlaw, sining edisyon sa aton pagpangalagad. Buligan ka muna mo ni Sir Josiel, agud aton sining tukibon. Ang pila sini ka mga sintomas, iban sa aton, way makahibalo, ano ang posible nga kabangdanan. Pero may ara kita sini sang nanari-sari nga mga nabatsagan.
0: Amo ni nga ang lawas actually nagapadala sa mga signs or symptoms. Mabatsagan ato ning mga signs and symptoms eh. Ang problema sa ni kay gina-neglect naton from the very start. Labi na gid kun makaya naton. Kay parehas lang ini sang arthritis sa what Doc Leo mentioned sa ato sa mga episode sa pagpangalagad. Way man dayon nga masakit sa kundi nagaamat-amat accumulate dito sa sulod just like for example ining natawag naton nga pagbulukol bala sa ato sa gouty arthritis sa ato sa mga joints. Hindi man ang ulubasa din, mabukol lang sa dayon ka magsakit. But tama doon sa ni, accumulated na ang pag ang tawag na ito sa ni, uric acid sa ato sa mga joints. That's why nga nagbukol. So may sinyalis inasangin padala before. Posible gaalay pa lang. Asa sa ulihing may gamay nga sakit. Mambala, dalala ni guro sa damo ko ubra, damo ko gintrabaho. Until such time nga napabayaan ta, nga hindi tanagid mauntay ko nakakulo, dapat paalalayan. Hindi naton makulo ko nagauntay, dapat naton alalayan. Amo na ng worst nga scenario sa may mga gouty arthritis. So ini mga signs and symptoms, dapat hindi naton ini pagpabayaan, hindi tapag ineglect, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. No? Ilabinigid kung hindi bala kinaandan sa aton, pero worse kung nabato na lagi naton, Sir Josiel, nga siguro dalagin niya samtang nagatigulang ah.
0: No. Ti may mga tigulang man niya nga wa isang amo na ginabatsyag.
1: Correct, Sir Josiel.
0: But tamalun sini, dalasang pagpabaya ta kag hindi pagtalupangod sa timprano pa sa mga ginapatimaan, ginapahibalo sa ato sini nga lawas nga may problema Galicia.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kay may mga ginabatsyag kita sa lawas nga genetic abi, Sir Josiel eh.
0: No.
1: Wa ni kita choice na kati halina sa aton sini lahi.
0: Hindi ta kapili na sa lahi.
1: Pwede mo lang tatanik kung ano kapili sa gani kanan. Takay. Mga amo na lang ang mga expression, Sir Josiel. Amo man sa mga weakness nga ginapasa sa aton, ano? Alin sa from generation to generation, Sir Josiel. Pero sa kalabanan nga ginabatyag sang katawhan, Sir Josiel, ka ginabatyag sang kadam-an, tungod ini sa paglapas o kung pagpabaya sa ila sa nikaugalingon, paglapas sa layis ni sang ikaing lawas. Kagini bala, Sir Josiel, nga samtang mayo pang pamatyag bala, kung may mga pagpulo pa batyag, mga mensahe. Pauna nga mensahe nga ginapadala nga ito sa nga lawas, ginabaliwala ta, tungod nga ang aton bala sa nga rason, pirme, makaya pa man, daw ga agi-agi man lang. Nga dapat tagi man

0: Kaya Dok Leo, sa mga ginabacheck na sa lawas, nag-aumpisa sa chronic inflammation. No?
1: Mm-hmm.
0: In short, ining chronic inflammation, may mga patimani, may mga sinyalis na inigaling kay ti, kumotolerable, makaya mo, inapabayaan mo lang anay.
1: Mm-hmm.
0: Asa sa ulihing, hindi mo na makaya, ang chronic inflammation na develop into a full-blown na gidiya nga balatian.
1: Correct, Sir Josil, na kumbaga, nag padulong na to sa ginatawag sakit.
0: Oo.
1: O kung problema. Sa primero pa lang, nagapabalo na nga kung tani, mahimo pa naton malikawan. Kag, simple pa lang tani ang aton sa nga pwede himuon.
0: Mm.
1: Pero tungkol niya napabayaan naton, Sir Josil, madamo na posible sa isang komplikasyon ng iban.
0: Pero if we speak about chronic inflammation niya ni Dok Leo, ano mga patimaan niya sinihaw? Kung kaysa ang chronic inflammation, di pa natin gid fully maintindihan nga may problema na kay ginatolerar ta gani, ginapabaya-bayaan ta, hay makaya ta. Pero ano ang mga masamin niya sinihaw nga ginapakita nga mga signs and symptoms, Dok Leo?
1: Gabalik-balik kita, Sir Josil, sa sining chronic inflammation na, no?
0: Mm.
1: Kag mga ginaangot na rin balatian
0: o
1: kung resulta bala sinihaw kung mapabayaan. Which is ang kinalain sining ginatawag chronic inflammation sa acute inflammation. Amo ning healthy yung inflammation, Sir Josil, parts ang healing, amo ang acute inflammation. Pag mabuklan ka, maghambal kita mabuklan, literal ka, bukol ka dyan eh.
0: Nakabunggo ka, be.
1: O, nakabunggo ka, may bukol. Part na, Sir Josil, sa aton sining healing. Amo ng plastada na ton, o kung may ginatawag mapilasan, masamaran kita. Nagahubag, nagabanog ang bahin o kung palibot sang napilasan nga parte sa aton sining lawas. Part man gihapon na sang healing, Sir Josil, nga nagabalik malang inaiya sa normal kung matapos ng trabaho sa aton sining lawas, particularmente sa aton sining immune system. Pero ano naman iya ang chronic inflammation? Pag-abot gani sa ginatawag injury, pag-abot sa samad, pag-abot sa bukol, nagasignal lang aton sa ningalawas, Sir Josil, nga, uy, may emerhensya dito, may kinanglan ka mo dito buligan.
0: Oo, reinforced na to.
1: Yes, sa aton immune system.
0: Oo.
1: Like blood clotting, kung may samad, parang hindi kita ma-hemorrhage. Hindi magsigigwa ang aton sa ninga dugo dira sa samad. Pagkatapos, maamat-amat na iaayo, Sir Josil. Amo na iya ang papel sa ginatawag acute inflammation. Pero magambal kita nga chronic inflammation. Kaso mo, Sir Josil, balang ginatawag magandini nga silent inflammation. Hindi inis ang ginatawag specific, kundi non-specific signals. That's why ginahambal na ito ng iban, no, ay ginikabalo kung ano ang kabangdanan. Sini? Magpacheck kung kaisa sa laboratory, mga parameters nila, normal man. Pero may mamatsagan ako nga something, hindi komportable, kag hindi kinaandan sa akon sa dingilawas.
0: Yan, doga palang alay abaga ko, haw.
1: Masalito, hindi man ko nagtrabaho maayo, daway man ko maunay. Mga something, amuna bala, magluwas sa iban, iyang ati kargados, bisyo, kag overloaded, yun man, Sir Josil, sa ginatawag trabaho. Physically, pagkatapos kapoy pa mentally. Ang pinakapunto na aton sa nidariya, amun yung problema sa chronic inflammation. Kung ang aton sa ringa lawas, like ang aton sa ringa immune system, padayon gyapon, Sir Josil, sa ringa nagatrabaho. Padayon gyapon sa ringa nagareinforce dito sa bahin sa lawas, kundi may nanang aparte, nga kung tani, hindi na dapat, kag dapat nagakalma na sila.
0: Mm-hmm.
1: Pero padayon sila iya, nga nagapanghikot dito. Since nga ang signal, sige gyapon, Sir Josil, o kung naka-on gyapon ang signal, nga ay mapatay. That's the problem, Sir Josil. Kung baga ang alarm. Amun na namin na ton, bla? Kung may alarm, pagkatapos nga, kung may, di ba kung may fire alarm o kung may smoke detector, Sir Josil, pag ma-detect ang smoke sa ni sa mga balay, balang ang mga moderno, may ara na sina mo.
0: Sige, spray sang tubig sa sprinkler?
1: Yes, kagtapos may alarm pag ina siya. Or kung may burglar, alarm makita. Pagkatapos nga ma-kwan, Sir Josil, nga ma-tap na, ang mga dapat tap na on, mauntat malang inang alarm or signal. Kaya nga aman, samtang jutay pa, naagapan na dayon. Ang problem, Sir Josil, karon kung hindi natani, dapat nga sige magyapon sang alarm. Sige magyapon, o kung naka-on magyapon ng switch, nawaay naman kung tani sang emerensya. That's the problem, Sir Josil. Amo nang gitawag nag-resulta sang pagka-damage susulod sang aton sa ningalawas. Kaga mo nang resulta sang chronic inflammation. Pag

0: talaga kay nabo. So, that's chronic inflammation, no? Kay pareho sini, for example, labi, Doc Leo, pagbugtaw mo pagkaaga, sakto man tulog mo. Dahil niya daw, lasutso ko ng tulog. Alas 6 na ko gani nagbugtaw. Pagkatapos niya, luya, gyapon lawas ko, busog man ko kagabi. Ang kaon ko, siling niya, panyapon ko, busog man ako. Why man ko damo ubra? Nga pagbugtaw ko, siling niya, nga daw, luya lawas ko, ha, Doc Leo.
1: Masaling pa ng iba niyo, last 9 kagabi, nagpabusog ko para namin tulog ko. Problem gali na Sir Jocelyn, no? Kung mayara kita sa ginatawag mabatiyagan pagkaagang, hindi kita komportable. Daw exhausted yapon kita. As if nga daw not fully recharged kita. Unrefreshed kita. Aton sa nga panghuna-una, aga pa daw gumon na. Daw ay nag-alalangot ang aton sa nga mga joints. Daw tamaran kita sa nga mag hulag. As if nga pagkaaga, Sir Jocelyn, bla, daw gusto mo dayon, Sir Jocelyn, sa nga ginatawag kick. Daw gusto mo blas ang pagpapagsik kay Luya ka? Nang ibansan niya, manang ibansan, Sir Jocelyn, nga ibansan niya, pagkaga, kung kagahon pa lang, manultol yung termos mo.
0: No, laban.
1: Kaya may inom kape.
0: Oo.
1: Oh. Okay nga, man. Ang kape, nagkaserve nga daw, amuto nagpapagsik sa ila.
0: Nang ibansan niya, hambal sang upol yung sabalas niya, bago pa lang garita ko, siling niya matulugan, nangapiduti mo. Oo.
1: Amun yung pila ka mga mabatsyagan na ton, Sir Jocelyn. Kung nalimbawa, may ara sa ginatawag chronic inflammation na nagkakatabo sa sulod sa lawas na ton.
0: Hindi talang may baluan kundi in.
1: Non-specific.
0: Okay.
1: Ang problem, abi si ni Sir Jocelyn, kung aton mapabayaan, kung hindi kita, hindi tabla pagpungkuan, kung magpamalandong, bla mag-meditate kita, ano yan ang akon sa nga pangginawi man? Ano yan ang akon sa nga lifestyle? Ano yan ang akon sa nga masamig na kaon sa nagliligad ng mga inadlaw, sa nga mana, binulan? Ano ang masamig ko sa nga ginainom, ginakaon? Nga posible may labot or ano ginhimo ko nga nagresulta sa amos ni. Amo ni problema naton Sir Jocelyn ni. Kun mabato na bala naton nga siguro dala na lis pag edad guro ah. Dira kita sina madalman kun hindi kita kabalo sini mag-usisa Sir Jocelyn. So, kun naga bugtaw gani kamo nga kapoy gyapon kamo katapos ni tulog instead nga nag-expect kamo sini nga recharged kamo kag-refreshed kamo pero instead mabugat unrefreshed mentally foggy. Luya ang inyo sining lawas sa paghulag, pagbangon, mahimo isa ina Sir Jocelyn o kung pila ina sa mga patimaan kag mabatsyagan kung may chronic inflammation sa lawas.
0: Ang lain pa sini kay ang iban sini Dok Leo, magluwas nga luya lawas nila pagbugtaw pagkaaga. Siling niya nga ang dugay-dugay ko yung bugtaw, tulugan ko after 2 hours siling niya, bugtaw naman ko, ay ko kibalo kung maano ako. Madiritso na lang pangape, in the end, hindi pagigkatulog because may caffeine ang kape niya. Actually, kung gusto niyo mga pinga, why caffeine niya kag painit-init sa sulok-sulok ninyo. Sometimes kinanglantang painit-init sa aton sulok-sulok para kabatsyag man kung kisa kita kakatuyo. Pwede ka mong gamit siya na Santon Plus Coffee Mix mo.
1: Correct Sir Jocelyn. Kahit ang isaman ka problem, balaan kung fragmented ang aton sa ringa sleep. Hindi bala tuloy-tuloy ang aton sa ringa tulog. Bisan di kaya mga pinga Sir Jocelyn eh. Mahimo nga may chronic inflammation na kung mahimo nga isa ka mabatsyagan mo sa chronic inflammation bisan way ka nagapangafe pagbugtaw mo dis oras sa gabi budlayan ka na magbalik tulog.
0: Hindi iya pwede Dok nga subton mo sa we are required to have 8 hours at the very least of good sleep.
1: Yes.
0: Hambal nga ati duha ka oras na sila nga tulog ko tapos nakabugtaw naman siya. After 2 hours tulugan naman siya tulugan ko 2 ka oras 4 na. So hindi pwede gali nga subton mo pareho sa pag-imbak mo sa bangko sa kwarta, Dok Leon. Subong 1,000, sunod niya si Manay, 1,000. Hasta kalabot, ikaw, 5,000 nga target ni mo for a month.
1: Matyag mo, Timo, may hulugan ka na. Installment.
0: Installment.
1: Ang gina-require, abis atan, Sir Jocelyn, as much as possible, tuloy-tuloy nga mahamuok sininga katulogon. Observe rin nyo bala, especially sa mga tao sininga problemados pagtulog, kung makatulog, ganit ka mga dulo diritso, halin sa gabi, esta mag-aga, like tulog ka alas 8, makamata ka, mga alas 6. Mabatsyagan mo nga lain, nangyay mo sinipamatsyag, kagkamag-an.
0: Oh.
1: Kagkadamo, Sir Jocelyn, sa mga nag-message sa ton nga refreshed sila sa ila sila nga pagbugtaw. Sa yadto balang una-una nag-try lang sa pag-inom sang Sunthone Gold Herbal Tea.
0: Oo.
1: Kaya ti problemadong ila sila nga tulog. Kalabanan na complaint sa ni Sir Josiel ang ila sila nga tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga man, ang kalabanan sining, ako may encounter ko mga nagpamangkot sa ator. Kalabanan sining gabi na nagpinanya po ni Sir Josiel.
0: Inang hadlock man magtulog kasi niya daw ay hugar sila niyang tiyan ko. No, tama ko gihapon kabusog. Mm-hmm. That's the problem.
1: Mm-hmm.
0: Mainog tulog

0: na natuyo na gapanguyab ng problema, puno pamatsyagan niya tiyan niya, hadlok sa magtulog, kay basi siling niya, kalabanan siya ni perception naton, kagamugin man na ha, siya basi bangunguton ako.
1: Mm-hmm.
0: Kay why pa ako matunawan itlubos? So makabulig gali ang Santon plus Gold Herbal Tea, Dok Leo, no?
1: Makabulig, Sir Josel, patawhay sa aton sa ringa pamatsyagan sa aton sa ringa tiyan. Kung tawhay pamatsyagan aton sa aton sa ringa tiyan, naganami man siyempre ang aton sa ringa tulog.
0: Mm.
1: Kaya sa kalabanan, Sir Josel, disturbo ang tulog kung hindi komportable mo sa ringa tiyan mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ibang gani sa ni, hindi gid iya makatulog. Kung problema dong ilan sa ringa tiyan, doga bunto, doga nagahilab, doga nagutom ka, ngaway ka man gana sa ni magkaon, nga daw mamuhin ka, nga daw hindi man. Hindi umay intindihan, Sir Josel. Pero ang cinnamon bark, kagang turmeric, gali Sir Josel, may ara sa manami nga binipiso sa pagpanghikot sa aton sa ringa digestive system.
0: Mm.
1: Pati sa aton sa ringa blood sugar levels. Isa pagida sa bulubantayan nyo ha, sa aton sa ringa mga tagparamati. Once gani karon niya, aton sa ringa blood sugar may imbalance gani karon, hindi sa balance karon, hindi sa regulated karon, isa man sa kabangdanan sina nga nagautod-utod aton tulog sa gabi.
0: Amo gali na ang kapintas ang blood sugar, Dok Leo, no?
1: Mm-hmm.
0: Kung magtaas man ang blood sugar level, pati ang imo pagtulog apektado.
1: Amo man kung magnubo, Sir Josel.
0: Oo.
1: So kung hindi sa balance, hindi sa regulated, bala? Pero, ang manami, sining balita, Sir Josel, kag sa mga nakatilaw na mismo kung napamatudaan nila, ang cinnamon bark and turmeric, nagabulig balance sa sugar, Sir Josel, eh.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos, nagabulig pa panami sa kondisyon sa aton, sining tiyan. Ariya, kung gusto mo yung magtilaw nga magnami inyo sa nga panulog, kag-refresh ang inyo sa nga bugtaw. Kaya nga man, ang cinnamon bark, kag ang ginatawag turmeric, may mga ginatawag anti-inflammatory benefit ini sila, Sir Josel.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang isa sa problema naton sa ginatawag hindi maayo nga panulog, kag kapoy kita pagbugtaw naton saga, possibly because of chronic inflammation.
0: So pero if we speak about turmeric kag ang cinnamon bark, kung mag-inom ka mo sa turmeric, ang problema subong, kaysang kapudyot niya turmeric, pagkatapos isa ka kutsara sining sweetener, Dok Leo.
1: Amo ng problema, Sir Josel, ano? Kag magluwas pa, may araabi nga mga tao, mangin nga more, gid sila, kag particular gid sila, Sir Josel, sa sabor.
0: Sa kalamay gidya.
1: Maghambal kita nga sabor, tayo mangita kita mese. Di kalamay, Sir Josel. Pero ang manami, masinidari sa ton nga Santon Gold Herbal Tea, kay matamis man to siya. Pero stevia, ang isa sa gingamit sa nga pampatamis.
0: Okay, amo nang bintahan niya, no? Ang isa pa gidari, Dok Leo. Sama-sami bala, we don't know kung kabahin yun sa ginatawag na to ni Picto, kag may aras ang chronic inflammation kita sa sulod sa lawas ta. Inang hambal nila sa halambalanon sa English. He or she walks up at the wrong side of the bed.
1: Mm-hmm.
0: In short, pagbugtaw, yaga marigat din, Dok Leo. Sakto man, walo man kauras tulog yun, sobra pa gani. Why man sang damo sining trabaho the day before. Pagkatapos, busog man siya sa panyapon niya. Temprano pa man siya nagtulog. Nga ang pagbugtaw yan, buringot na siya, Dok Leo.
1: Nasiling na, ano na siya man? Huwag man siya nag-ano siya. Ano ni siya man?
0: Kung sa babae niya, gaminopos na ako.
1: Kabata pa siya mo, nagminopos. Mga expression ng Sir Josel. Unexplained changes in mood.
0: Mm.
1: Isa man, Sir Josel, gali sa ginatawag resulta or signs and symptoms man, babatsyagan sa isang katao, na mahimo tungod sa chronic inflammation. Kaya nga man, ang chronic inflammation sa atong sining alawas, nag-communicate sa atong sining brain and potentially alter several system involved in mood, motivation, cognition, stress response, and energy. Amo na ginatawag, Sir Josel, ano, sa masaming nga, neuroimmune communication. Ang pilansin ka mga tao, ganit Sir Josel, makabatsyag sang, o kung mag-experiensya sang, aga pa, irritable na dayon.
0: Mm.
1: Low motivation, feeling emotionally flat, increased stress sensitivity, poor mood, kagbudlay, Sir Josel, bila makisama, makibagay, mag-enjoy sa mga bagay-bagay sa palibot, bala?
0: Oo. In short, sini tawag nila bala, aga pa sila niya daw nagbaylo ka na nationality from Filipino to Arab. Arab utol. possibly resultant sang chronic inflammation in endocrine or if not hormonal imbalances sa sulod sang lawas.
1: Which is may influensya man gyapon Sir Jocelyn ng chronic inflammation dira. So kumbaga ang pinakapunto nato sa nidere, ang chronic inflammation na bi sa primero madala-dala pa malang na.
0: No.
1: That's why watch out kita kung tani kung may mga unusual kita mabatsagan sa atong saring lawas. Hindi talang pagbatunon niya dala sa edad, dala sa panahon or whatsoever. Kundi aton gid usisaon as much as possible mangin maid-id kung tani kita para maagapan na ton. Nga hindi kita mahulog, Sir Jocel, sa sining silent inflammation. Kag tandaan na to na, nga sa isa ka magazine sa una, Sir Jocel, nga worldwide circulation, ginhambal din yung chronic inflammation nga, secret and silent killer.
0: No. Kitiway kita kahibalo kung diin ang party sa lawas ta nga may aras ang inflammation. Amo na nga pinakimportante sa tanan. Kung may nanotice ka mo pariyos ang indiscuss na ito yung mga simptoma bala, pakonsulta ka mo dahil sa doktor. Problema sa ibang sinay, kiti tamagid man ka mahalabing konsultasyon subong. Sa konsultasyon pa lang, hambal nila sila niya, pamatsyagan ko sila niya daw, nagka-develop ako hormonal imbalance na, bangod sang mahal-mahal. Pero may libre nga konsultasyon, actually, ti available ini sa Iloilo lang, ti pulopasensya lang niya sa Taganegros Island Region, pero basi makatabo ka mo sa Iloilo, ang mga taga-Panay, pwede ka mo kakadto dari sa Iloilo. May clinic ang Yes to Health, ang Yes to Health Wellness Center, nga nag-a-offer sang libre nga konsultasyon ara da sa Yulu Street, Iloilo City proper.
1: Actually, Sir Joseph, speaking of free consultation, may mga taga-Negros Island Region, kagahon pala sila nagahalin. O aga pa na sila gahalin.
0: Magpaschedule lang.
1: Magpaschedule dira. Or magkadto dira. Mauna, may ara man kung kaisa ganyan, Sir Jocel, nga aga pa nga dala sa is, may nag-pop na sa ton sari nga cellphone bala. Messenger, may nag-chat. Dukan oras ga bukas man. Kaila sa is pala nga ara na. Para nga masigurado, bala Sir Jocel, nga ma-avail ka nila ang free consultation. Magluwas pa ang iban. Gusto nila nga siya gusto kami makasiguro nga ang amon mabakal ganyan nga mga produkto. Legit gidya. So dire kami nagakadto sa Yes to Health Wellness Center.
0: So amo nang binta kag tanan dira nga produkto sa Yes to Health available dira kun kaisa sa mga pharmacy bala suki ninyo mga drug stores. May best kun kaisa nga due to problemas delivery abi ma-delay nagakubusan sang stocks. Kadto kamo sa Yes to Health Wellness Center diri sudat sa Iloilo. Kumpleto na daway nagakahubsan. Kag sa Bacolod City, actually, may store kita dira. Kumpleto man na daway kakahubsan na sa stocks sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, Bacolod City. Kadto lang kamo dira ha. Kay dira pwede gi kamo kabakal sang kumpleto nga mga produkto nga gusto ninyo baklon nga certified produkto gidya sa Yes to Health Incorporated, may tatak Yes to Health. Now, balik kita sa mga simptoma pagida Dok Leo. May ara abi iban Dok Leo nga siling inano man nagtulog lang ko kag nagpahuway kag gabi siya pagbugtaw pala nakitlawas ko haw. Siya basi siling niya kon dinakaran ako kay hindi makita. Amo nang masami ha.
1: Pasubangdan pa.
0: Siya basi may lumon ta di siling niya kag dinugsing nila ko kag gabi. Ni sa mga nagapati sa superstitions superstitions bala. Siling niya siguro, siling niya may lagob ako, siling niya dari sa akon butkon. Siya ginkusi-kusi nila ko kagabi. Ano pa nagpalanakit ang lawas ko? Palanakit sa lawas, Baladok Leo nga. Daw, insakto man pahuway mo, insakto man kaon mo, tulog, nagtulog ka man lang, kumpleto man tulog mo, straight-straight man tulog mo, pagkaga, palanakit pang lawas mo, Dok Leo.
1: Brother, Sir Jose, sa loot ko na ya. Iyan niya na mag-o siya. Kaya, bawhalin ko no sa gabi. Alas sa isa aga, mahingagaw pa, kinakaturbong ba na? Lain naman yung istorya. Pero ang pinakapunto na ito, Anthony Dere, na maguhan la. Ti makapoy man ko, no? Hambal niya, makapoy man ko, no? Siyempre kayo mamaguhan ka mo, makapoy, planagkit mga inilawas mo sana. Pero at least, halin niya, Sir Jocel, sa healthy, saning ehersisyo. O kung pag-exercise, actually, ang healthy, Sir Jocel, saning sexual activity, good exercise, nagabulig na pa huben, Sir Jocel, eh. sa aton sa nga mga tagbaramati. Pero ibutang lang aton siyempre sa lugar.
0: Oh.
1: Ah, hindi man siling na, uy, natulugay black. Planalom naman tayo na
0: karoon. Ulayhon nyo lang sa katulugon, di gani. Ulayhon nyo lang sa kabugtawon nyo sa kunaga.
1: Ah, ulayhon sa katulugon, nga mas kilala ko. Gamayin pa balon ah.
0: Oo, ano, kung kaysa, malyanti, may mga kabataan. Ah, suguan nyo lang bakal to sa guwa ka, blacklon ka mahambal. Nga, kalitan tani singgong nutos lang ho. Ah.
1: Mm, masaling, hindi ka mabalik na yun ah. Kauna nyo to sa guwa. Kag, speaking of palanakit sa lawas si Sir Josil, ari, muscle feel achy without a clear reason. Why malasing klaro nga rason lang ay ka man nataman ubra? Why ka man sinitamaan sang pamulog aton? Why man maunay ang imo sininga butkon pagtulog ni mo Sir Josil? Nami man ang posisyon ni mo sini sa imo sininga katulogon sa paghigda. Pero nga sakit imo baga pag bugtaw ni mo. Sakit imo sininga likod, imo sininga hawak, imo sininga batiis, imo sininga liog. Tandaan na sa aton sa mga tagpanamati dira mga viewers na aton. Pag bugtaw nyo gani sa aga, nga masami may pala nakit ka mo sa nagkalain-lain nga bahin sa lawas sa mabatsagan, posible bango din sa chronic inflammation.
0: Mm-hmm. So, pala nakit sa lawas without any reason. Nang why ka man ubragid bala nga damo suspicion lang perming. Siya guru may nagdugsing sa akon kagabi ay hindi makita. Or hindi gani ang iban si ni Dr. Niya basi na unay lang ako kagabi katulog.
1: Mm-hmm.
0: Hindi nyo pagpasubali kay basi kon patimani na nga may problema na sa sulod sang lawas nyo. May ginatawag kita nga chronic inflammation nga way ta may baluan kundiin.
1: Correct Sir Josil, kasi suppose pagtulog di mo panahon balan Sir Josil nga nagatulog kita nag-repair nga ton sa ring lawas eh.
0: Mm.
1: So we're supposed to be refreshed.
0: Oh.
1: And energized pagbugtaw na ton. Pero kung may pala nakit kayo mo sa lawas nga mabatsagan, waay man siyang klaro sining kabangdanan, mahimo because of chronic inflammation.
0: How about ining reaction sa ato sining panit, Dok Leo? May ara kon kaysa nga nagapantal-pantal. Ulo ba sa din blagulpi lang iban bugtaw na pagkagas niya nga nagapantal-pantal ni nga kon sining panit man. Ang iban sini, inang daw makita ni mo daw naga-purple ng panit, ay naano ako kagabi, ang iban sini, amo naman na sa gapati superstition sa siya kinusi, guro, kos niya kagabi, gwende.
1: Ginkusi, sa kama-kama.
0: Oo, ginkusi, siya kang kama-kama ni kagabi, ay, ina mga changes, blood discoloration, gulpi lang, ano, pagbugtong pagkagan na sa, nasapuan mo, nga, naglain kuloria siniman. Mm-hmm. Ano, patimaan, ina, mandok layo.
1: Masaling ka pa blang, ay, nang hawan, malang ko sa likod, balay kapon. Masi minasalapay ako. Pero ginarespeto, tanong Sir Jose, ang mga pagpati ah. Ang pinakapunto na ton sa Redri, kuna ang imo sininga panit, kasubong bala nga daw akig bala permisor Josil.
0: Mm.
1: Magambal kita nga akig nagapula nga nagahulubag-hubag dira, may nagahalabok-habok dira, pabalik-balik sining irritation, kun may punggod ka nagahiting-hiting pagid Sir Josil, nag-atake pagid ang imo sininga eczema, psoriasis, kasensitibo tuman kasensitibo sa imo sininga panit, gamay lang nga sagid daw nagaka-irritate dayon. Pero kung may irritation ka, dugay man siya maulian. Kag may mabatyagan ka nga pagpalangatol sa nagkalain-lain nga bahin sa emosyon nga lawas, mahimo Sir Josil nga may labot ina sa chronic inflammation.
0: Okay. Again, ha, mga sinyalis, iniya kinanglan nyo magbisita na sa inyo sa inyong mga doktor. Magpakonsulta para mahibaluan kung ano gid ina kag diin gid dampi ang mga triggers naghalin. Again kon namahalan kamo sa kon diin man kamo gapakonsulta kadto lang kamo sa clinic kay libre dira ang konsultasyon dari sudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Iloilo Street atubang ina sa Midtown Hotel. So partly Dok Leo initanan mga anon mga if we speak about mga signs and symptoms, we don't know kon nabalon ta nagid man madala ay han ini sa ginatawag nato sininga healthy lifestyle and supplementation, Dok Leo.
1: Kalaban na nabi Sir Josil sini resulta sang unhealthy lifestyle and healthy food choices naton.
0: So ang mga unhealthy lifestyle nato ni ginman nato na manigar, Dok Leo. Parehas ni karon may birthday. Mapilitan kay gid bisan sa pulaw lang kon kaisa.
1: Mm-hmm.
0: Mapilitan kay kung isa mag-inom da sa mga sugary drinks bisan pa nga hindi ka tani mag-inom ti kon kaisa kumplaser bala being Pinoy na huya kaw. So hindi tagid na manigar nga from time to time makahimo kita sina. Pero makaparan ini sa ginatawag naton nga supplementation na bidoklay. Mahambal nga, tikon magkato ka sa party, why mat may naghahanda da sang tagabang kag okra kag talong? Why man sa may naghahanda dara iasang balunggay kag ampalaya? Ay nanda dara, siyempre, usual nga halandawan, which is not, mostly not healthy. Pero diri kita supplementation na bidoklay, makabulig ang supplementation just like inom Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Dok Leo.
1: May ara gid Sir Josil sining benepisyo kag speaking o mga handa-handa nga na Sir Josil ti. I don't know. Kag indi man ko sigurado kon may matambong siguro sang birthday Sir Josil kon pabalo mo nang adaan nga kadto ko mo sa birthday ko. Malinapuhan nga to gabang. May balunggay dito nga sinabawan nga may ahos. May ang ilimnon ta dito is taho. Nga wise ang kalamay. I don't know, no? If may ara, siguro sang ganahan sa Sir Josel. Pero basi siguro kung may mga ginabatsyag ng iban, siguro gusto sang healthy, siguro ng mga pagkaon, siguro basi matry man eh. Pero sa kalabanan, Sir Josel, ng okasyon, diragid na nagasulod ang hindi healthy sa nga mga sangkap halin sa aton sino maginakaon. Nga aton dapat ma-counteract din ang Sir Josil. Kadamo sa mga antioxidant na may ara sang anti-inflammatory effect sa aton sa ningalawas. Inipangod, nagabulig ni control sa oxidative stress ang mga antioxidant Sir Josil, nagabalanse sang inflammatory signaling kag nagsuporta sa balanse sang aton sa nga immune response. Kag diri sini nagasulod Sir Josil ang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C. Like for example, ang garlic. Ang garlic may ara siguro tawag sulfur-containing compounds nga nagabulig ni Sir Josil, ano? Kung nagaserve ni antioxidant and anti-inflammatory sa pila sinika mga laboratorio kag human research. Isa ini kasangkap sa naton sa ringa Santhon Gold Capsule. Idugang pagin naton dira ang balunggay. Naghahatag ini sang carotenoids, polyphenols, minerals, kag pila pagin sa ringa mga phytochemicals. Ang dahon sini nagakontribuer sa antioxidant and macro o kung micronutrient to the diet. Ang manami sini Sir Josil sa moringa or balunggay naghahatag sa aton sini sa gitawag antioxidant. At the same time, may mga bitamina kag mineral na ginahatag diya sa aton specifically. Nga nagapabaskog sa aton sa ringa lawas. Di ang moringa ang garlic, duha pa lang ini sa sangkap Sir Josil sa aton sa nga Santhon Gold Herbal Capsule. Why palabot dira ang mangustin nga may ara gid Sir Josil sa isang Santhons nga noon gid iya sa mga bukol-bukol o mga hubag-hubag eh.
0: Oo.
1: Hindi pa karon malipat ang iban sina sang jingle siguro Sir Josil nga
0: ang bukol-bukol
1: sarang tunawon.
0: Oo.
1: Yes, because of Santhon sa rin sa panit sa isang mangustin. Idugang pagid nato ng nutrient dense sa nga spirulina Sir Josil nga makabulig yung pabakod man sang aton sa nga immune system, immune response para balanse sa Sir Josil hindi magduging sa dugang pagid ukon pagdugang pagid sang ginatawag chronic inflammation. Kagidugang man aton dere ang Premium D3. That's why ginahambal naton Sir Josil kung magamit ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule updan gid naton sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Hindi lang sa iba na concern sa kadamo ma-concern nga naistoryahan na to na kundi specifically pag-abot sa ni sa chronic inflammation. Tungod importante katama ang vitamin D3 sa pagbalanse sang aton sa nga immune system, pagpabakod sang aton sa nga tulaan, pagpabakod sang aton sa nga kaunuran kag normal cellular signaling. Base sa pagtuon, nagkakaigo sa nga vitamin D may tuman ka importante nga papel sa pagbalanse sang aton sa nga immune system, may maintain sini ang normal inflammatory response. Kay ang immune system naton Sir Josel kinahanglan sa pag-response or pag-defense sang aton sa nga lawas. Pero kung mag-overreact man sila, problema man Sir Josel. Kun hindi man sila tuman ka ginatawag aktibo kag kaabtik sa pag-response, problema lang gyapon, dapat balanse lang. Kag ang Premium D3, ang vitamin D3 dere sa aton Premium D3 Sir Josil may dako nga benepisyo para dere.
0: Oo.
1: Para sa pagbalanse sang aton sa nga immune system. Kagidugang pagid naton para masuplayan sang dugang of fat tag energy ang aton sa nga lawas, labot pa nga maabsorb sa nga maproseso ang vitamin D, ginupdan pagid ni Sir Josil sang VCO and moringa oil. That's why why gid uyang ang aton sa nga Premium D3 Soft Gel Capsule. Kag ang isa katuman ka importante Sir Josil nga antioxidant nga ginasiling naton indi gid naton pag ibulag kung nagatumar kita sang Santhon Plus Gold Capsule updon nato ng premium D3 softgel capsule, hindi ginaton pagibulag ang Santhon Vitamin C. Anong rason? Tungod tuman ini ka importante nga antioxidant. Ang vitamin C nagasuporta sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga antioxidant defenses, normal immune function, collagen production, kag pag-repair sa aton sa nga tissues. Ginabuligan sini para maprotehiran ang aton sa nga cells batok sa oxidative stress. Ang nagkakaigo nga vitamin C ang ginapasulod naton sa aton sa nga lawas, mabuligan kita para ma-maintain ang balanse nga inflammatory response. Pero ang problem naton nga dako, Sir Josil, why kita naghihimo sinisang vitamin C? Susulod sa aton sa nga lawas. That's why, kung nag-inom kita sang Santhon Plus Gold Capsule, upda naton sang Premium D3 Capsule, hindi naton pag-ipaulihi or hindi naton pagkalimtan nga updon gid ang vitamin C kay dira sina isa sang makwaan naton sang vitamin C nga mapasulod sa aton sa nga lawas.
0: Okay, ang collagen nga kinahanglan sang vitamin C. Dok Leo.
1: Correct.
0: So, if you want sa mga nag-supplement bala sang collagen, just like sa Santhon na Gold coffee mix may collagen. So, you need vitamin C. Pero ang pagpangapi mo alone, ma-process ya dayon nga mapuslan sa lawas tang collagen, Dok Leo. The fact nga ara da sa mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina, may makuha ikaw nga vitamin C nga pwede ma-utilize para ang collagen ma-absorb dayon sa lawas natin, Dok Leo. Sa malunggay pa lang, no? May vitamin C.
1: May ara, Sir Josil, no? Pero ginadugangan, ginato niya sa specific nga vitamin C. Binagi sa aton sa nga Santhon Vitamin C, ano ang rason?
0: No.
1: Kay sa fast-paced life bala naton, bala sa Sir Josil, tuman kasako. Kundi man tuman kasako, Sir Josil, tuman man katamad. Which is, nagakadula sa balancing aton sa nga vitamin C, Sir Josil. Labi na gid kung masami kita sa nga nagaka-stress, labi na gid kung may bisyo kita, labi na gid kung nagapulaw kita, labi na gid kung pala cellphone kita, maski nang lano na aton, Sir Josil, ang dugang pagin nga vitamin C, nga diri sa nga nagaalalay nga aton sa nga Santhon Vitamin C, magluwas iya nga may ara na nga daan nga vitamin C, ginagmay nga mga prosyento sa vitamin C sa mga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, kag sa aton sa nga Santhon Gold Coffee Mix tungod sa mga sangkap.
0: Okay. Initalan mga quality products ang Yes to Health Incorporated. Make sure nga may tatak Yes to Health ang inabakal ninyo nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, ha? Kay may ibandara nga ginalibod-libod lang actually nga kuno Santhon products man nga hindi iya sang Yes to Health. Muna kun kaysa ang mga iban nga pamintaha bala tungod madahog mo sa ilang sakyan, you know, Santhon man, but make sure nga may tatak Yes to Health ang inabakal ninyo. Now, balik kita diri, Dok Leo, sa mga masami balang ang iban sini na misinterpretar pa ganin naton nga sa ilang tanda na sa pagtinad sang pangabuhi. Kay ti the more nga nagadako kunong buyon nimo, sa ilang ba nag-abayan lang si Tuto ba? Luwas lang yas mababae kay ti daw ka ano no. Negative ang dating niya kung magtambok ka bala. Sa appeal yas ang babae, pero sa mga lalaki, the more nga nagadako kuno ang belly o kuno ang buyon, sininga gayuhan gurong pangabuhi. So is it really that matters, Dok Leo, if we speak about buyon, nagadako ang imo buyon? Is that really nga nag-ayad man ang imo sini kayong lawas?
1: Mahimo man, Sir Josil, nga maangot man naton sa nagamayad imo pangabuhi. Kati mabakal mo nang gusto mo baklon, makaon mo nang gusto mo kaunon.
0: Mga mahal, no?
1: Mga malahalon, kag posible, Sir Josil.
0: Ati apat na ka-eme. Mahal, manok, maka, kag maboy.
1: Kag dira, Sir Josil, sini, ang mga pagkaon, wala nga akong makalanon nga pro-inflammatory. Ang muna yung problem, sini, Sir Josil, ano? Kag ang pagdako amat-amat sang aton sini nga bilbil, Sir Josil, aton sini nga buyon, hindi mo niya basta mapasibangod sa taglugar mo. Aton na gini, Sir Josil, nga problema kundi naton inima manage. Ito may nabalaan ako sini, Sir Josil, nga sini makabantay siya nga ito, medyo nagadamol lang yan sini nga bilbil. May mga adjustments yung ginahimo pag-abot siya sa physical activity kasi siya sa ginakaon. Gabalik naman liwat dito sa dati nga shape. Tapos, kung daw medyo kinanglan niya naman mag-gain, Sir Josil, may mga adjustment ka mahimo. Hindi lang problema ginapabayaan naton bala, Sir Josil. Nga nagasigi-sigi, nga nagasigi-sigi, nga ang aton sa mga pantalon, nagamat-amat na kita sa ilis, nga ilis, from dako to dako-dako, as tama naging kadako. Amon yung problem naton sa ni Sir Josil, ano? Kaya nga man, Ang isa sila sa importante, no, nga ginatawag clue naton nga mahimo mayara sang chronic inflammation among amat-amat sininga pagdako sa naton sininga hawak.
0: Oh.
1: Ang amat-amat na pagdamol sa naton sininga bilbil, pag amat-amat pagdako sa naton sininga tiyan, sa naton sininga buyon. Kag ining visceral fat la Sir Josil, ginastore ini around sa aton sininga internal organs, amon ning balantayan man naton.
0: Mm.
1: Kaya hindi ini sing-siling na daw superficial lang ang fat eh. Sa aton sining lawas, hindi ni siling na passive storage lang. Nga nag-aafekto ini Sir Josil, ano, sa aton sining immune activity, insulin sensitivity, lipid metabolism, kag cardiovascular risk. So dapat ginaton si ni Sir Josil, bulubantayan, kag guardyahan as much as possible, kag ayan, sa mga tao, iyang gusto nyo mabuligan kamo sini, parang pag-abot iya sa physical nga aspeto, pag-abot sa nutrisyon, pag-abot sa niya sa ginatawag exercise, magiyahan ka mo para nga magwardyahan ng pagdako bala sa Cancer Josil.
0: Mm-hmm.
1: Pwede sila makapamasyad dira sa Yes to Health Wellness Center. O kung hindi gani, pwede pag-abot iya sa supplementation, pwede ka makatumar sa niya isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Kaya syempre, updan mangin natin sa iban pag-insin niya healthy lifestyle pag-abot sa aton sa pagkaon.
0: Ariguro damo sini may interesar gidya Dok Leo. Kay may mga tao iya nga selling ya bodo ay ti mo kagi ka sinultiro kag dinalagas yan nagmalam ti mo dayon how.
1: Mhm.
0: Buta malun sini nga bataon pang edad in terms of years of existence. Pero ang ila sini nga itsura bala labi na gid ang skin condition because defined ina permis ang skin condition naton. Siya daw nagmalam ti mo how. So pati man ini nga something is wrong or may chronic inflammation inside sa sulod sa lawas ta Dok Leo?
1: Mayara man Sir Josil nga pamatsyag mo daw tigulang ka na kasi sa edad mo.
0: Oo.
1: Pero mayara man yang literally gapakita ganyang imo sa nga lawas o physically nga mas lampas kaya sa edad mo unahan na sa imo sa nga lawas sa imo sa nga panit ang imo sa nga edad. Kaya nga man ang edad mo, Sir Josil, dira pa lang sa 30-40, pero mga ginabatsyag mo, ginabatsyag na sa mga tag-60. Damo ka na sa ginabatsyag, sa imong sinigalawas, isang una, Sir Josil, iyalan na sa mga dira pa lang sa age bracket, sang 60 pataas.
0: Oo.
1: Nagabatsyag ka na sa pananakit sang lawas, budlay ka na mag-balance yung blood pressure, budlay ka na mag-balance yung blood sugar, ang imong sinigang mga ginatawag markers sa abnormal na, taas na yung triglyceride, cholesterol, iban pagit sa ni Sir Josil, isa sang patimaan nga, basi may labot din na sa ginatawag chronic inflammation. You feel older than your age or, ari Sir Josil, dumadala-dala pa ni kung masiling nga you feel older than your age eh. Pero kung you look older pagit bala than your age, at yan yung nagdamatago, Sir Josil.
0: Oo, amo nang hambal ni Dasya, bata-bata ka pa, pero daw malam ka doon lang tawo, no? Pero kung kaysa bala, triggered man ina sang ginapang-apply ta sa ato sa nga panit actually mo.
1: Isa man.
0: Ang madasig nga skin aging bala.
1: Correct, correct.
0: So dapat nga from the outside, let us take care man sa ato sa nga panit. Inang hindi kita magamit sa mga masingkal sinisang chemicals nga mga gina-apply sa lawas ta. For example, labi, habon, Dok Leo. May ara isang sensitive skin niya kung kaysa nga bisan lang gani magamit lang sang sabon panlaba. Nagaka-irritate.
1: Mm-hmm.
0: Inaya sa palad pa lang ha, sa butkon pa lang ha, how much more sa guya kag other sensitive parts of our body.
1: Correct.
0: That's why nga ti may ara sang habon for sensitive skin kag makabulig pati sa mga body odor bla, may mga tawag nato sa ni aslom ng balhas, dasig mag-aslom or hindi gani, may tawag kita sa ni angsod bala, may habon dira mo makabulig pa protect sa ato sininga panit to make it younger than our age. Ara da ang Santhon Plus Herbal Soap kag para sa guya, ara da ang Clear Skin Herbal Soap Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kag manami sininga ti gradual lang yabla sininga effect sa aton sa nga panit. Kaya iban balaan mo, gusto gin nila pag sabon nila, maputi sila na yun. Kapendohon kaysa makakita blas mga promotion sa Sokmed. Nga,
0: at kinanglan nila, goro si David Copperfield sina.
1: Mm-hmm.
0: Magic hero.
1: Hindi nila kinanglan sa isang natural o kung natural yung proseso.
0: Oo, magic.
1: Kundi magic. daw kuan mo ba na nagsulod sa beauty salon niya. Sa kung naman ang gusto mo, ya?
0: Oo.
1: Hindi ka dali sa amon? Ang ita ka majikiro?
0: Pagsulod niya, kulong buhok niya, pagwayon, tayo na.
1: Ang manami, si Sir Josil, sa aton, sir nga, Sunthone Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, kay natural lang yan, sir nga, mga sangkap.
0: Mm.
1: Amat-amat na nagapahamis, amat-amat na nagapaputi sa aton, sir nga, panit, na nagakondisyon sa aton, sir nga, panit, kagapin pa, mabuligan, bilang hindi mag-dry, bala, Sir Josil. Kaya ang pag-dry sa panit, isama na yung mga kapadasig sa pagkurinot sa aton, sir nga, panit, eh.
0: Mm.
1: Amo na mga benepisyo. Pero tagon ko, amat-amat na aton, ni nga, ma, kuha. Kay kung nagadali kita dira sina kalabanan, Sir Josil. Muna nga bala nun, bala once gani karon nagadali-dali kita sa mga benepisyo kag mga manami karon nga resulta ukon. Ginatawag algo bala, Sir Josil.
0: No.
1: Kalabanan ang balsang kilala ko, scam na.
0: It's good to be true.
1: Mm-hmm.
0: Tawag nila. May pamangkot dari si Mr. Paterno, si Tarpak Libad III. Sala niya, good day, katropang Josil, kag Doc Amos. Mangkot lang ako kung taas ang uric acid mo. Okay lang mag-inom sa Sunthone Gold Coffee kag Premium D3 Coffee Mix.
1: May ara man, Sir Josil, balaan nga ang ilasin nga uric acid o ay man nagadisturbo sa ilasin nga lawas.
0: Oo.
1: Like for example, mga na-mention lang naton previously, nga ay man niya sing pagpalanakit sa aton sa nga lawas. Waay man nagabulto amat-amat ang mga joint sa sini. So kung amo nang ginatawag kondisyon sa kay Sarabi sa texter abi naton, pwede gyapon makainom iya sang Sunthone Gold Coffee Mix kag or Premium D3 Coffee Mix.
0: Hmm.
1: Kati ang isa sa ginagamit sa nga pampatamis is stevia, which is ang kontra man sa Sir Josil, lang damo kag tuman katamis niya kalamay.
0: Mm-hmm.
1: Nga ginagamit naton sa kada inom naton sang mga ginainom naton like coffee, juice or soft drinks of course, nga naga-trigger sa accumulation pagid sang aton sini nga uric acid kay nag-affecto sa aton sini nga agdatuag insulin sensitivity nga nagapahina man sa kidney sa pag-release sini.
0: Tao.
1: So pwede ya sir, tama katolerable na ng aton sini nga Sunthone Plus Gold coffee o Sunthone Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Pero kung gusto ni sir mag-testing sini para nga mabuligan pagid nga magnami man ang function pagid sang aton sini nga excretory system pagpagwa sini sang uric acid sa aton sini nga lawas tro sa aton sini nga kidneys, pwede man makatry sang Sunthone Gold Herbal Tea. Actually, gina-recommend na ito na ni makabulig ni sa pagpatawai sa aton sa ringat yan sa gabi, 1 hour before bedtime. Pero may iban sa ni Sir Josil nga sa aga, sa udto, kag sa gabi nilagyan inom ang Sunthone Gold Herbal Tea nga nami ganda resulta nila para sa ila.
0: After meal, no?
1: Yes, yes, Sir Josil.
0: Okay. May iban pa din nga mga palamangutan nun, abi, Dok Leo, hingagawon tayo ni. Saling niya, ako na-experiencehan ko sana, nami man niya tulog ko, enjoy man ko sa tulog ko, saling niya, lawig man tulog ko, lapit gani saling niya, siyam kauras ang tulog ko, do straight man, pagkaaga pala nakit ang lawas ko. Mga katulad sina, saling niya, makuhayan kon imnan ko sang sisdapay.
1: Makabulig din sa the pain, Sir Josil. In fact, gina-recommend gid gani mga NSAIDs kasubong sa isang sa the pain sa nagapalanakit gid nga bahin sang aton sa nga lawas nga kinanglanon gid naton, Sir Josil, bala ma-remedyohan dag masolusyonan kag matapna kapin pa kun halimbawa pagkaaga may dapat ka brown, Sir Josil, may dapat ka hikuton, magluwas iya sa iban nga tikon, wai ka man lingaw sa imo sa nga balay, wai ka man ka opisina, wai ka man di ka man obligado gid maghikot dira sa imo sa nga panimalay, kag maulo og wanta pa malang try abiban nyo sila nga na isang Sunthone Plus Herbal Oil.
0: Mm.
1: Instead nga imnandayon sa the pain. Pero kung daw ni gid madala, that's the time nga maginom ka sa the pain.
0: Oh, kun pala maol daw madala pa man, basi madala tuod, no? At least wai ka intake ka, wai ka may ginainom Sunthone Plus Herbal Oil na yung Blue Band News B. Hindi ka padapuan sa lamok.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ang Sunthone Plus Herbal Oil, may mosquito repellent effect na siya. Hindi makadapo ang lamok. Especially, nagadalagid siyang dengue, Sir Josil. Kag iban pagid sining mga sapat-sapat man.
0: Okay. How about siling niya, ang akon niya ginabatsyag yung mata ko, pero may lang sinagasakit ang sampihak. Why man nang ginmuno di kun wala kun tuo. Siling niya madala pa ayahan ini makabuligayan kung mag-inom ako sa Visionix Plus.
1: Basi sa mga nakagamit sa ni Sir Jocel, damo na buligan sa ni nga mga nag-blur na ganyan ang panulok. May ara ganyan na nag-dubli ng panulukan nga nabuligan ano, sa paggamit sa ni Visionix Plus soft gel capsule. Pwede mo gid matry since nga nag-dugang malang ini o kung sa patagya sa nutrisyon, nag-dugang ini Sir Jocel sa kakulangan naton sa mga antioxidant. Especially yung kinanglanon sa mata like lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Tilaway anay, abi straight anay twice daily for 2 weeks.
0: Oo.
1: Tilawan mo anay, pero kung nag-persist gid, mas munami siguro makapakonsulta gid sa ton sa mga practitioner.
0: Medyo may cause of concern ini, Dok Leo. Kahit isang pihak lang nagasakit eh. Pero ang hambal sin explanation sang optal kag-opto, mga doctor ina, ophthalmologist kag-optometrist, kundi itong kasakit, that's the good eye. But tamalo sila na overwork because ang pihak may problema na so ginakompensate sa pihak.
1: Nakabatsyag pa sakit mo?
0: Oo. So, amo nang isa sa mga dapat na ito sininga tandaan ha sa ato sa mga kauturan. Wow. Nami pagkuntani kita dari kagdamo pa kita sa i-discuss garing kita walang aalang kita sa tiyempo. Sa sunod naman abing iban yung mga palamagotano will cater that ha, sa masunod sininga edisyon sa ato sininga programa The Secrets of Health. Salamat gid sa inyo sa ninyong pagpasako, pagpamati sa ato sa ninyong programa. Kabay pa, nakahatag naman kami sa inyo sa duga ng mga health tips and information. Pero before we end, hatagan tanay tiyempo. Makahatag sa ninyong parting words sa ato sa ninyong certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Isalot ko lang, Sir Jocel, ante sa temporaryo sa magpaalam. Hindi lang magpakilala, pero asawa niya sa niya. Hindi na ko dok lewat magbakal sang turbo ah. Kaya gin pa gamit sa sining ba na hindi sa makatulog iya tungod sa hindi sa makatulog Sir Jocel nga may iba niya problema
0: amal ni daw unahan ko na nga daan dok Leo ba I'm totally wasted.
1: dugay ko na may nagtukbol sa iya. Ibutang nyo lang sa lugar ah. Ibig nakapunto sa niyo. May mga problema kita Sir Jocel nga mahambal na ito nga problema gid mo. Nga hindi makapayo gid sa aton kung magsigisigi. Pero may ginatawag mo kita Sir Jocel nga good problem. Kati kung naumpawa nagnami sa niyang inyo sa niya ginatawag aktibidades nila, ibutang nyo lang sa lugar kag sa husto sa niya tiyempo. Kati isa ina sang sign nga nami gali ang ginatawag efekto sa imo sa nga bana. Tiba wi alang pwede ka man kainom sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C para nga masuportahan ang imo sa nga lawas pinagi sa nisa nutrisyon.
0: Ikaw na lang tago sang turbo para nga ti kahibalo ka bala. Paghatag mo na sa turbo sa bana mo, butang balon sa na pariparahin na.
1: Oh, ikaw control ah. Okay na sa aton sa nga mga palangga ng mga tag para mati. Kabay pa nga bisan paano nakabulig-bulig sa lewat ng aton sa nga pagpangalagad. Kag mas manami gid parang malikawan nato ng madala sini nga mga badatian ang ginagmay naton nga kakulangan pagabot sa nutrisyon mas manami ato nga dan maagapan nga mapunaan pinagi sa pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa badatian. Disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ito sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ito sa ringa pagparagad dari sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Hala, ka-exciting!
3: Santon Gold, live testimony.
4: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na! Santon Plus Coffee, available sa piling

0: paningin.
1: Malinaw na malinaw yan.
0: Hindi yan malabong usapan.
2: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Mga katupa, exam.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
4: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah!
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Nga, XFM, kid, how?
11: Kay pagbukta ko, balita din mo.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, nami ang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
12: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs nila.
13: Wala isang konkreto nga sabat.
14: Kagwala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
10: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
10: Nga, XFM, kid, how?
15: Timo!
16: XFM 103.9. Let's pause for a while.
17: And when I hold you in my arms, I promise you.
16: And think of that one beautiful memory.
18: I used to think that love was just a fairy tale.
16: Where these moments once lived.
17: Today I

0: FM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyab na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati, Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycollagen, kag-glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Ansa sang Church of Scientology. That is also the same church with Tom Cruise. Anyway, David Pomeranz, ano, ang nag-express sa iyang interest sa music at an early age pa lamang. And nag-intra na ini siya, ano, sa synagogue choir. And well, isa pagiging songwriter and composer, nag-include kid ang mga songs nga The Old Songs, recorded, both recorded by Barry Manilow. And It's in Every One of Us. Again, features the TV specials ng John Denver and the Muppets. And also, naka-ano man siya, no? Naka-write man siya sa mga songs. Nakuntadliin, ang iyang mga work has been performed by artists by Bette Midler, Phoebe Snow, Freddie Mercury, Richie Sambora of Bon Jovi, Missy Elliott, The Carpenters, Harry Belafonte, Andrea Markovici, and Donna Summers, as well as The Hollies and Cliff Richard. Naging sikat man din sa Pilipinas, in fact, love na love gin ni David Pomeranz, no, ang Pilipinas, ay kapila na siya mag-concert din eh, as well as nag-collaborate man siya sa pila ka mga artist din sa aton, just like Sharon Cuneta, no? And also, siya man ang managimo sang or nagkanta sang King and Queen of Hearts, nga very very ano tawag sini gani, requested sa mga senior or junior and senior prom. And also, Got to Believe in Magic. Naging gamit man gani, ano, sa Filipino drama series with the same title. Dala ni Kat Yil or Catherine Bernardo and Danielle Padilla. As well as naging hit man ang 1999 song Born for You and On This Day sa 2001. Palangga-palangga man sa mga Pinoy, ini si David Pomeranz. Kaya in fact, ang iyang mga songs, ano, ang gina-ano-gid, gina-kabig-gid na mga Valentine theme song kada February. Kung si Jose Marichania sa December, no, Christmas songs, si David Pomeranz naman niya pang Valentine's Day. The song, mga katropa, para masuportahan ang inyo dira ang heart, nga base nagasakit na dira, because nabatian gid ninyo ang kanta ni David Pomeranz. Dapat gid nga mayara kamo sang suporta. Paresa lamang sang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ang mayara sa mangosteen and manunggay nga makapabalanse sang imong blood pressure, gut health support, heart and everyday wellness support. Ini ang himo man sa Yes to Health Incorporated nga saranggit babakal sa atin Yes to Health Wellness Center sa my door number 46 Vinco Building, Lizarra Street sa Bacolod. Winding still the hits only right here on 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy boosters

0: Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanaki sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Kuman ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
10: Department of Agriculture.
11: Kamusta ka? Hayong hapon. 103.9 XFM.
12: The Classic Rewind on XFM.

0: from Peter Cetera and Cher, After All. And this song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea is specially formulated with moringa, turmeric, and cinnamon bark to help support detoxing the body and give you a refreshing, relieved feeling every day. Mahimo mabakal sa ato niyang online Shopee or TikTok account or sa mga butika nationwide. So Mercury Drug, Watson's Pharmacy, South Star Drugstore, TGP, Generica, and Rose Pharmacy, and also available sa Grace Pharmacy and Sincere Drugstore here in Bacolod and Negros Occidental. You're still stuck. Or you're still stuck, I mean, right here on Classic Rewind. Go put some Mommy G. And this is 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panigkakapis. Nerbioso git ko. Basta gani kayo nung kusang order yung ang kape, gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
7: Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
7: mag Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Na XFM gidhaw.
9: Kay pagbugtaw ko, balita dayon mo.
8: Na XFM kid.
10: Ay, namiyang music ah.
8: Nga XFM kid.
10: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka. Mayarap kayo sa mga balita. Wala sa mga DJs na nila.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
8: Nga XFM gidhaw.
13: Timo!
14: XFM 103.9 The Classic Rewind on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Mga pala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabibili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurug-kurug.

0: ba? Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: System Pain.
4: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabansya ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itisak. Pero sa nag-inom ko sa System Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: If symptoms persist, solve your doctor.

0: Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santhon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa
3: hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty sa

Hello, Negros Occidental! Maayong Sunday afternoon, mga kaabanse! Kag sa tanan ng mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ini ang programa sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Welcome sa Abanse Negrense! A priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Una nga Domingo sang bulan sang Setyembre. Officially ang start sang Burr Months. Kaupod sini ang kahimtangan sang panahon sa probinsya, suno sa DOST Pag-asa kag Negros Occidental Operations Center, ang habagat o kon Southwest Monsoon gihapon ang padayon nga nagaapekto sa bahin sang Luzon kag Visayas. Sa local forecast, ginalauman ang partly cloudy o kon mapanganod nga kalangitan. Posible ang pag-ulan nga may dala pagkilat kag pagdaguob bangod sang habagat. Sa kahimtangan naman sang Bulkan Canlaon, suno sa FIVOX, nagapabilin gihapon sa Alert Level 2 ang bulkan kag ginadumilian ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa palibot sini. Sa kahimtangan naman sang air quality sa probinsya, tungod sa haze o kon sa aso nga nagalapta sa pila ka mga lugar sa Pilipinas, nga posible nga may kaangtanan sa aso kag transboundary haze halin sa nagapadayon nga mga sunog sa Kalimantan, Indonesia. Suno sa monitoring sang Environmental Management Bureau Negros Island Region o kon EMBNIR, ang kahimtangan sang hangin sa Bacolod City, La Castellana, kag sa iban pa nga mga lugar sa Negros Island Region, naka-record sang kalidad sang hangin nga yara sa level nga good tub-tub fair. Ang Provincial Health Office ang Negros Occidental nagpagwa man sang advisory sa immediate health measures bangod sa naglala nga kalidad sang hangin sa pila ka lugar sa probinsya. Yari ang PHO Health Advisory. Sa mga nagliligad nga adlaw, na monitor ang kalidad sang hangin kag nakit-an ang very unhealthy kag unhealthy for sensitive groups o kon hindi maayo para sa mga tao nga may sensitibo sa epekto sang pulusyon sa hangin. Gani ginapangabay ang tanan nga health facilities kag local government units o kon LGUs nga magpatuman gilayon sang mga tikang para malikawan ang mga sakit sa respiratory and cardiovascular emergencies nga may kaangtangan sa pagginhawa. Mga health and safety protocols nga dapat sundon sa tion sang haze. Una, ang mga LGU kinahanglan maghatag sang N95 mask para sa mga nagaobra sa gwa kag sa mga high risk o kon mga mas peligroso nga trabaho. Ikaduwa, ang mga lugar sang trabaho kinahanglan maglimit o kon magsuspende sang mga aktibidad sa gwa kag magpatuman sang work rotation o kon ibalhin anay ang mga empleyado sa sulod sang building kung mataas ang pulusyon. Ikatatlo, likawan ang dugay nga pagtiner sa gwa. Takpan kag selyuhan ang mga giha o kon awang sa puwertahan kag bintana agud indi makasulod ang mahigko nga hangin. Mga dapat likawan. Likawan ang pag-ehersisyo sa gwa o kon dugay nga pagtiner sa mga lugar nga may unhealthy o kon very unhealthy nga kalidad sang hangin bangod mahimo ini magdulot sang seryoso nga problema sa panglawason. Kag istriktong ginadumilian ang pagsunog sang basura, mga materyales halin sa uma, kag iban pa nga mga aktibidad nga makapalala sang pulusyon sa hangin. Mga dapat himuon para magpaglikaw sa sakit. Para sa mga kabataan, mga tigulang, kag mga tao nga maluya ang resistensya, mas maayo nga magpabilin sa sulod sang balay o kon building kung mataas ang pulusyon sa hangin. Kung hindi malikawan ang pagwa, maggamit sang N95 nga mask. Kung may padayon nga ubo o kon kabudlayan sa paginhawa, gilayon i-report sa mga otoridad.
pagpahanumdom halin sa opisina ni Governor Bong Lacson, ginapagambay ang tanan nga maging responsable kag maghalong para sa aton seguridad kag kaayuhan sundon ang mga health advisories halin sa DOH, Provincial Health Office kag EMB NIR. Kag sa tion sang emerhensya, hindi gin magkalipat magdial sa 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response. Kag para naman sa kontra RSSI updates, biocontrol materials nagapakita sang maayo nga resulta batok sa RSSI. Mga biocontrol materials ang PGNO nagapakita sang maayong resulta kontra RSSI. Nagapakita sang makapadasing nga resulta ang mga field observation kag laboratory test sang Provincial Government of Negros Occidental o kon PGNO sa ila pagpakigbato kontra sa red stripe soft scale insect o kon RSSI. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando P. Diaz II, duha ka bulan matapos natukod ang PGNO Task Force kontra RSSI, ang mga sample nga nakuha sa mga umag ginapaagi na sa laboratory testing. Ang una nga mga resulta nagapakita kag nagasuporta nga ang mga biological control materials nga ginproduce sang probinsya epektibo gid batok sa RSSI nga makita sa aktwal nga kahimtangan sa uma. Sa mga litrato nga ginkuha sa mga sugarcane field nga gintratar, makita ang mga RSSI nga napatay bangod sa entomopathogenic fungi. Makita man ang mga fungal spores nga nagatubo sa patay nga mga insekto. Ang ini nga resulta nakuha sa Caliban, Murcia, kung sa diin ang mga mangunguma nakabaton sang orientation kag biocontrol materials halin sa task force sadtong Agosto 14. Tatlo ka semana matapos nga gin-spray kag gin-apply sang mga mangunguma ang entomopathogenic fungi na pamatud-an na ang presensya sini sa mga uma sang tubo. Nagapakita ini nga posible nga magpadayon ang iya epekto sa uma kag makatap na sa kadamuon sang RSSI. Ini isa ka importante nga tikang sa science-based nga programa sang Provincial Government of Negros Occidental para makontrol ang RSSI kag maprotektahan ang mga mangunguma sang tubo. Kag para sa duga nga mga impormasyon kontra RSSI, bisitahi ang official Facebook page sang PGNO Task Force kontra RSSI kag bukas ang ila Facebook Messenger para batunon ang mga reports sang RSSI infestation sa mga tubuhan sa probinsya.

tatlong tanigin ang idea nga serious na sini. Kaga issue tagid ni, no? Para nga this way, you can really be sure that this program can take off kag maging sustainable na gid kag maging effective sa aton tagsa ka mga community sa Pungloyo. So once again, salamat sa tanan na nag-participate sininga aga in behalf of PNC and our provincial officials led by our honorable governor. Padamo nga salamat may aga sa tanan. Abanse, Negrense.

ang activity ginpangunahan sa Provincial Health Office nga ginatendan sa mga representante halin sa mga nagkalain-lain nga provincial government offices, health kag nutrition workers, mga local government units o kon LGUs kag iban pa nga mga stakeholder. Yara man sanday board members Araceli Somoza kag Lawrence Marxlen de la Cruz. Ang programa nagapakita sa pagpanikasog sa Provincial Government of Negros Occidental para mapauswag ang nutrisyon kag kaayuhan sa mga iloy kag kabataan ilabi na sa una nga 1000 days sang kabuhi. Padayon kita sa idalom sang letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety kag sa letra man sang A, agricultural competitiveness, improvement and food security. Saksihan nato ng hitabo sa bigasan ng bayan. Ang Provincial Government of Negros Occidental, kaupod ang team sang FIA St. Brice, nagpatuman sang bigasan ng bayan sa mga residente sa Barangay Canlandog, Murcia. May kabug-usan nga 5 kagatos kasakos ang bag-o galing kag maayo nga kalidad nga bugas, nga may tig 5 ka kilo kada sako ang ginbaligya sa mga benepisyaryo nga halin sa vulnerable sectors. Ini nga inisyatibo naghatag sang mas barato nga bugas sa mga pamilya nga mas nagakahinanglan sang bulig. Padayon sa letra sang N, nurturing of people's health and welfare and ensuring peace and order and public safety. Yari ang ginhiwat nga PGNO Caravan of Peace Services sa Barangay Kabanbanan, Himamaylan City. Ginpangunahan ni Governor Bong Lacson, kaupod sanday 5th District Board Member Rita Gatoslao, kag Himamaylan Vice Mayor Justin Gatoslao, ang Provincial Government of Negros Occidental ukon PGNO Caravan of Peace Services sa Barangay Kabanbanan, Himamaylan City. Kabahin ini sang padayon nga panikasog sang provincial government nga mapalapit sa mga komunidad ang importante nga serbisyo sang gobyerno kag healthcare. Ilabi na gid sa mga lugar nga limitado ang access sa espesyalista kag medical nga pag-atipan. Naghatag man sang cervical consultation kag screening ang OB-GYN department sang The Doctors Hospital Bacolod para sa mga kababaihan sa lugar.

Ang pagpatigayon sang Caravan of Peace Services sa mga barangay kabahin man sang pagdumdum sa bulan sang Setyembre bilang Month of Peace. Kag sa idalom naman sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development, saksihan naton ang pagbaton sang award kag recognition sang Provincial Government of Negros Occidental kag Capitolio Solid Waste Management Educators o konkase sa First Negros Island Region Solid Waste Management Summit 2026. Ginpasidunggan sang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Negros Island Region ukon DENR EMBNIR ang Provincial Government of Negros Occidental ukon PGNO kag ang kase bangod sa ilang maayo kag outstanding nga mga programa sa pagdumala sang basura ukon solid waste management. Ginhatag ang pagkilala sa ginpatigayon nga Solid Waste Management Summit 2026 kag Extended Producer Responsibility o kon EPR Orientation nga ginhiwat sa tong September 2 to 3 sa SMX Convention Center, Bacolod City. Sa sulod sang duwa ka adlaw nga summit, duwa ka major nga awards ang nabaton sang Provincial Government of Negros Occidental bilang pagkilala sa maayo nga pagdumala sang palibot kag pagpanguna sa komunidad. Una, ginkilala ang Provincial Government of Negros Occidental tungod sa iya outstanding and exemplary provincial leadership and best practice in solid waste management through PEMO. Inibangon sa pagpanguna sang probinsya sa pagpalig-on sang kooperasyon kag pagcluster sang mga LGU kag sa paghatag sang suporta sa pagtukod sang common sanitary landfill facility. Samtang ginkilala man ang Capitolio Solid Waste Management Educators o kon CASE program tungod sa iya natungdan nga programa sa environmental education community engagement kag solid waste management. Ang among summit gintambungan sa mga environmental officers, mga representante sang lokal nga panguluhan, kag nagkalain-lain nga stakeholders halin sa nagkalain-lain nga bahin sang rehiyon. Ginpulong kag gindiskusyonan sa aktibidad ang mga update parte sa Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000, safe closure programs kag circular economy strategies. Ini nga pagkilala, nagapakita sang padayon nga panikasog sang Provincial Government of Negros Occidental kag sang kase sa pagpatuman sang husto nga pagdumala sang basura kag sa pagprotektar sang aton palibot para sa kaayuhan sang tanan. Congratulations PGNO, PEMO kag CASE. Kag before magtakop ang Abanse Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Psalm 28 verse 7. Ang pulong sang Dios. Ikaw ang nagahatag sa akon sang kusog kag nagaprotektar sa akon. Nagasalig ako sa imo kag ginabuligan mo ako. Gani nagakalipay gid ako kag nagakanta sang pagpasalamat sa imo. Amoyad to ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas. Kag ginaagdagid kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini adlaw-adlaw. Sa pagtapos ang aton programa, madamong salamat sa mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Abanse Negrense program. Good luck and God bless sa tanan nga mga Negrense partakers subong nga adlaw. Kag madamong man nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplasca kag sa Creative Coverage and Documentation Team sa Provincial Information Division under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos
Diyos sang Avance Negrense Program. Thank you so much, Attorney Rayfrando Diaz, kag among Provincial Administrator, kag kay Miss Sharina Magallanes Tan, our PIO Head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates sang Priority Development Agenda ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sang inyo oras, sa pagpamati kag paglantaw sang live via XFM Facebook page. Kita na kita liwat sa sunod nga Domingo para sa madamo pa nga mga updates halin sa Provincial Capital. Kag para sa Avance Negrense Program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilal ko gabi eh.
6: Naun sa diay ka?
5: Grabe si Unyok. Dagi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiang ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: exciting, bro.
1: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: Sa XFM Cebu.
3: XFM Bacolod.
4: Sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

Iyari na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropo mo, education and

0: sa tanan niyo nagpamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan man nga gatan-aw sa Facebook Live sang XFM Bacolod, kagamuman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa amo na Provincial Director, Police Colonel Dennis Winceslao. Kag sa amo nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kag siyempre sa amo nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kaga sa aton mapisan nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfrido Binuman Jr. Kaga siyempre na nitagin malipatan ang aton nga Chief sa PIO, Police Major Duty Sis Catalogo. Yes, mayong hapon mga katropa, no? Kag sa tanan nga mga pinanggat naton nga tagpulamati nga malabutan sang ato na programa. Subong adlaw September 5, 2026. Kag welcome naman sa isa kadisyon sang ato na programa, Nokpo Katropa Mo. Kag kung sa diin kita naman makahatag sang impormasyon, inspirasyon, kag serbisyo halin sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, ini ang inyo katropa, Police Staff Sergeant Jane Talatala. Manging kaupod ninyo sa 30 minutos nga programa. Yes, mga katropa, no, good news, no, subong hapon aton pag-istoryahan, no, ang hiring sang aton nga nanya uniform personnel kon NUP. Yes, no, may ara kita hiring, no, sir, pa-plate sang aton nga ano, no, quota para sa aton yung mga NUP. Yes, ara, no, makita naton sa aton nga screen, no, ang mga position nga vacant, no. Ara na sa Facebook man sa aton, no, pas pwede nato na mabisita, pero syempre, no, para sa sina nga mga hiring, may ari kita subong syempre dinapit nga bisita, no, isa man ka PIO, no, ang small but terrible sang PIO family, no, aton subong ipakita, no, sa aton screen, no, ang akon nga upo diri subong nga hapon bo sa pagkatahom ay pagkagwapo nga NUP naton.
1: Alright, mayong hapon sa tanan. Ako gali si NUP James Mathan Aquin, ang kauban di sa aton nga ano, host subong. And I am a public relations assistant na upod ni Ma'am Jane sa Public Information Office. Ano?
0: Yes, no. Kita niyo, no, sa pagkagwapo ni Sir, no. Kagawa kita, give na Sir James, no, araw sa aton nga screen, no. Sir James, no, NUP si Sir James dira sa aton sa Nokpo. How many years ka na, sir, sa servisyo, sir?
1: Kaloyan, ma'am, yeah, manog 6 years na ko for, no, this 2036.
0: Kita niyo, malawig na sa servisyo, manog si Sir James, no, kay sa aton, bala sa PNP, no. May ara kitang personnel, uniform personnel, may ara man kita nga NUP kung sa diin subong iga-discuss, no, sang aton nga dinapit nga bisita ang regarding sa ilang hiring, no, sir, no. Mamangkot lang kami, sir, no, ano bala ang mga requirements, no, nga sarang iga-prepare, no, or iga-handa sang aton nga mga applicants, no, sa inyo sa NUP.
1: May dala ako di subong, Ma'am G, no, para at least makita gid sang aton ng mga tagpalamati,
0: yes,
1: sa aton, so, mga aplikante sang NUP. Pero ini sirs and ma'am, na-post na ni namon sa amon nga page sa Nopas NIR. So kung sa mga wala pa naga-follow, please follow lang, i-check nyo lang ang mga requirements. But still, ang aton kinanglan i-submit is dapat ara siya sa long white folder, kag dapat na note nato ng aton mga basic information, dri pa lang adaan sa cover sang aton nga long white folder. Tapos pag sulod o pag enter ta nga daan sang aton nga long white folder, may ara ka ta table of contents. Again, sirs and ma'am, reminding everyone na ang tanan na ari na ginapakita ko subong is already posted sa aton nga official page para ma-check ninyo kung anong mga requirements. So para madasig kita, no, ang aton nga requirements is application letter, ang PDS, ang eligibility, ang aton nga transcript of records kag diploma, certificate of trainings and seminar kung may ara, no, and certificate of employment kag ang aton authenticated IPCR. Importante, sirs and ma'am, nga i-check gid naton ang vacant positions kung anong aton gina-applyan sa aton gimpost dira, kag i-check naton kung may kinanglan ba lang nga experience, may kinanglan ba lang nga trainings and seminars, or kung anong eligibility nga kinanglan dira, Ma'am Jane.
0: Yes, no. Nakita nyo man dito kagina, no, ara makita nyo sa screen naton. Amo na siya ang pag-plus star sa folder, no. Nga ginpakita ni Sir James, no. Kaganami lang kita subong kay ang inyong mga requirements kag ang folder ma na-post nyo na. Do kahapos na sa aton man syempre nga mga aplikante nga mag follow sa mga instruction ninyo, no. Once nga natapos na nila, sir, ang ila, sir, nga folder, sir, sa diin na nila, pwede i-submit ang ilang folder.
1: Oo, Ma'am Jane. Again, ang aton nga vacancy, as of now, may ara kami gimpost dira nga 7 kabilog from Negros Occidental Provincial Police Office. May isa kabilog nga bakante sa BCPO. May 3 sa Sikihor, kag 7 naman sa Negros, pulo sa Negros Oriental. Kag, of course, may ara man kami reposting nga 4 kabilog sa aton Negros Island Region. Na kung diin ka mo gusto mag-apply sa nga posisyon, dito man ka muna dapat mag-submit. For example, nag-apply, gusto nyo mag-apply sa Kanduni MPS, no? Mm-hmm. Tapos ang inyong posisyon is computer operator, kinanglan nyo gidbagkad to sa aton provincial police office kagpangitaon ang NUP nag-receive sa mga dokumento or sa aton documentary requirements para ma-assess kag ma-screen ang inyong folder, Ma'am Jane.
0: Yes, no? Well, regarding pala sa sir nyo, may pamangkot lang ko. Example, sa kay tungod nga may ara kita vacancy sa Kandunino, hindi bala pwede makapasa dito ang aton nga applicant sa Kandunino Municipal Police Station mismo kay medyo kalayo man sang ila i-travel.
1: Yes, so thank you sa pagpamangkot kay para i-clarify gid naton sa tanan na mga aplikante naton kay may mga pinamangkot sa amon sa page nga tikalayo na sa inyo, pwede sa istasyon lang. Unfortunately, as of now, sirs and ma'am, jutay lang nga NUP ang kabalo ba lang mag-screening, no? Na which is naka-assign na sila sa aton mga provincial office or city police office nga kinanglan na sa ila kamo mag-submit sang ila nga folder or documentary requirement gani para ma-screen kag ma-check. Kaya kisa sometimes may ginasuggest pa na sila nga i-isla ng amon nga document or kinanglan dugangan, which is hindi na maubra kung i-send or ihatag o i-submit ninyo sa mga police station.
0: Yes, no? Mga katropa, no? Klaro man siguro, no? Biskan malayo ka mo, example ni Kanduni, may ara kita dito vacancy mas sa San Carlos sa Bago, no? Ang inyo nga folder kinahanglan nyo gid i-submit dito sa province sa Negros Occidental Police Provincial Office kung sa nokpo ka mo nga sakop, hindi pwede nga ipasa nyo lang dira sa police station kay may ara mga ginasuggest or ginabulig ang aton yung mga NUP nga nag-assist sa inyo kung sa diin bala ka mo nagkakabagay kag ano pa ang mga kulang kag kinahanglanon ninyo nga i-dugang sa inyo mga requirements, no. Mayo lang gid Sir James kayari ka at least nung aton yung mga aspiring bala nga mga NUPs, no, mga ano man sila, no, pisanon sila mag-apply kay tungod nga may mga available nang ano nga sulundon or guidelines nga ara gina-post sa Facebook nila ni sir, no. Ano sir ang mga ari sir may pamangkot pag ikong isa, ano ang mga steps or guide, no, naton nga dapat sundon sang aton mga aplikante samtang nagaprocess sila sang ila mga folders?
1: Yes, ma'am, unahon tagid, no, kung dapat hibal-ano naton kung ano git ang aton bala nga applyan kay kis may mga pamangkot kami nga gaka-receive na sir ti nang graduate ko, bachelor graduate ko, no, pero gusto ko mag-apply sa tanan nga bakante, pwede ay hana? Hindi na siya pwede, ma'am and sir, no, dapat isa lang gid ka posisyon ang kung dapat naton applyan. So i-make sure naton kung ano ang pangalan sang position o title of the position, then kwaon naton ang item number niya. Kay there are cases nga may mga vacancies na the same man ang position pero different plantilla or item number. Mm-hmm. So siguraduhan na naton nga maibutang na naton sa aton nga folder, then also dapat original or authenticated copy, Ma'am Jean, mm-hmm. ang aton mga dokumento. Mm-hmm. Ka sa mga gapi na mangkot, dati paano nang authenticated? Kinanglan lang naton, sirs and ma'am, na i-certify to copy ang aton mga document. Kung may mangkot ka mo, sir, ang ako nang niis po to copy, pasensya gid ma'am and sir, kay kinanglan gid na mo ng original kag authenticated copy, nga amugin ang unahon naton na ibutang sa aton nga documents for us to see nga, kumbaga, willing id ka mo mag-follow sa aton mga requirements diri sa aton organization. So, amo na siya ma'am na dapat unahon gid nila nga ibutang ang mga original and authenticated documents nila, and amuna ipa-assess nila dito sa NUP na naka-assign sa ilang province.
0: Yes, no? Klaro man guro sa aton yung mga katropa dira, no? Basta ang hindi na ikaw malipat per me, no? Nga mag tanaw-tanaw, no? Sa, syempre, sa Facebook sang aton nga, no? Pas, at least, no? Kung ano may mga bago man sila nga mga reminders, no? Or mga ginapaybalo sa inyo, mabasahan nyo dayo, no? Kung mag-process sila, sir, no, example, magpasa sila sa inyo sa folder sa province, may ara, bala ka mo required nga ila pagasuksukon or attire, no, kung magkadto sila sa office ninyo para sa ila transaction.
1: Oo, kanami, isang pamangkot mo, Ma'am Gino, kay Kis, dogi na baliwala na lang na nila. Again, yes. Sirs and ma'am, aware naman kita nga, magsulod kita sa isa ka-government establishment, kinanglan, tani, no, kung hindi gidman formal, kahit semi-formal attire na lang ang pagsulod naton. Yes. Bawal mag-submit nga nakachinin nilas kita, naka-shorts yes. lang kita, naka-sleeveless, dapat as much as possible as presentable as it is. Again, yes. kita ang gapangita trabaho, kita ang gapresent sa aton self, dapat dito pa lang, una-una pa lang sa pag-submit sa aton folder, dapat makita na gid kita nga, nami kita tulukon, Ma'am Jean.
0: Yes, no, kanami, no. Kaya, syempre, no, ang inyupi naton is member na sa aton nga Philippine National Police. Kung sa diin, no, dapat, no, kung kita magabisita sa isa ka government office or mag-transaction kita dira, dapat presentable kita, especially kung kamo nagapangita sa obra, at least makita sa aton nga mga NUP dili kay nami sa iya kung magmangin member ni sa namo na presentable kanami pagsulod sang ila kliyente, presentable ang ila tsura, presentable ang ila behavior, kundi do kanami lang nung nagabaton kita sa aton mga kliyente nga amo sina, no. Ari pagi sir, may pamangkot pa ikusin mo sir, may ara na bala ka mo schedule sang inyong pasaha isang folder para sa aton yung mga NUPs.
1: So nag-start kita last Wednesday, ano, sirs and ma'am, sa pag submit sang aton nga folders until September 15, 2026 na lang ina, mga ma'am and sirs, that is Tuesday. So usually ang amon ga ka-experience kung sano na ang uli ang deadline, dito na sila mamurugso nga makinadto. Which is budlay na sirs and ma'am, like we suggest early pa lang mapa-check na kamo sa inyong folder kay gina-screen kay gina-assess na namon. Mm-hmm. Nga sometimes kapag may kulang binga dokumento or may paislan kami nga dokumento or sala bi ang pagpwesto, mm-hmm. ginapapwesto pa namon tarong sa inyo sirs and ma'am. Kay kung dito kamo sa deadline, tikis ang experience namon ligad naglabot gid kami gabi para lang ma-entertain ang inyo ng mga questions, Ma'am Jane.
0: Yes, so no. Kaga kanami ka ni Sir James no kay naghatag kamo sang ample time no sa aton nga mga NUP no nga manog apply, but then si nga siyempre no sa aton nga mga manog apply dira no mga responsible man kita no kay siyempre sa sini nga mga positions no hindi lang kamo diri ang naga-apply kag madamo ini ang gusto makapungko sa mo yun ang mga position. So kung gusto ninyo nga mag-apply diri sa aton NUP, pasa kamo sang inyo folder temprano para ma-assess ang inyo folder, maplastar ang inyo mga requirements, at least bala hindi kamo maiyawan kag hindi man maiyawan ng aton yung mga NUPs nga naga-assess sa inyo. Sir, may ano ko blaster sa imo sir, kaya damo blaster ga pamangkot ba ni kag damo ko na patian nga storya nga kun mag-apply kuno sa NUP dapat may backer gid.
1: Nako, amo gina clarify ko sirs and ma'am, no, wala gina kamatuoran nga mahambal nga dapat may backer gid para sure kagid magsulod. Sirs and ma'am, kung ako na lang mahambal sa akon based on my own experience, no. Yes. I've been in this organization for almost 6 years na. Yes, I started my journey as non-uniform personnel last 2020. Mm-hmm. Now when I entered, basi wala kablong iban nag nagsunod ko 2020, hindi nang na-accept ko dayon. Mm-hmm. 5 times ako, sirs and ma'am, bago ko nakasunod dire. Amugid ang gapamatuod nga grabe kitang pagpaninguha ko pabalik-balik, mm-hmm, no, mag-apply sa diri sa Philippine National Police para lang makasulod ko sa amon nga organization or para makuha ko ang posisyon na gina-aim ko. Now sa mga gahambal na magpabakar-bakar, sirs and ma'am, mas mayo ma-focus na lang kita sa aton skills kay intelligence, no, before kita magambal nga mabayad na lang kami sa backer para sure kami makasulod. Yes. Wala ginakamatuoran, Ma'am Jane.
0: Yes, so kaga dira no maka-prove kita kay ni si Sir James, sabi niyo mga katropa nga nakahamba sa nga hindi nga wala baker-baker. Kay ini si Sir James is bata ni sa sang isa man ka pulis kung sa diin pispo pa dira sa Negros Occidental sang una sang ga-apply si Sir James, no. Kag nakita niyo, no, how many times si Sir James nag-apply before siya nag nakasulod, no. Amo na gina-encourage kinamo, no, nga aton makatropa dira nga naka-apply na in UP. Kung wala pa ka mo nakasulod, try nyo liwat, no? Pangita ka mo sa posisyon nga makakabagay sa inyo, kag hindi ka mo mawadaan sa paglaom, try and try, hasta nga makasulod ka mo. Kaya hindi na iapagsiling naton nga gusto ko ang amunang aposisyon, makasulod ka dayo, no? Kaya damo-damo kita sa mga requirements, mga steps nga ginaagyan before kita makasulod sa kinatawag naton nga non-uniform personnel, no? Diba, no? May ara ka mga neuro, may ara ka mga neuro, nyo exam.
1: Yes, may written examination,
0: na,
1: may
0: okay,
1: interview pa.
0: Na, no? No, si Sir James, na experience. Na, sir, kamusta ang imo experience sir, sa mga amo mo na, sir? Nga,
1: amo to ganyan, hamba ko, ma'am, no, nang kalimagin ko nag-try sa amo na, sa written examination pa lang, grabe na ang taktakanay.
0: Yes.
1: Sa interview pa lang, grabe na ang taktakanay. So, ang feeling ba lang sa uli, ikaw gid ang nakuha without, mm-hmm, ang ginahamba nila nga backer.
0: Yes.
1: Mas fulfilling, mas grabe ang accomplishment nga feeling compared nga nagsulod ka tungod sa backer lang nga ginahamba.
0: Yes. Yes, correct, Sir James, no. Kaganami gid no i-batsyagon, no, ang success nga ginatawag kun ikaw mismo nang nagpangabudlay sina, no. Kaya kung isipon nato na nubi ang happiness nga makuha mo kung nagsulod ka malanga wala ka nagpangabudlay, di ba?
1: Correct, correct.
0: Kumbaga nagbaton ka lang Japon sang kwarta sa sweldo mo nga wala mo malangin pangabudlayan.
1: Yes.
0: No. Kaga iniisa ni ka tagaan naton warning man ang aton nga mga katropa diyan ang kapamati, no. Kung kamo naga-apply, no, naga-apply ka mo sa NUP or even sa PNP, no, kag may mag-offer sa inyo nga tagaan nyo sang kwarta or bayaran ninyo, kag siguraduhon nga makasulod ka mo, hindi gid ka mo magpati. Kaya nga tawag na naton nga scam, no,
1: correct,
0: Sir James, no? Kaya nga, wala sang makasulod sa PNP or sa PNP asa NUP or sa uniform personnel kung nagbayad ka lang. Kaya ang pagsulod sa PNP, hindi basta-basta in UP man o kon uniform personnel, damo ka sang agyan before ka makasulod dira. No, amo nang hambal nila gani nga mga chosen ano na nato ng aton nga nakasulod dira, no. Kaga Sir James, no, before kita mag end no sang aton nga program, no, Sir James, basi may ara ka dira, Sir James, message or advice or guidance, no, sa aton yung mga katropa dira nga gusto mag sulod sa NUP. Kikabalo ko, no, ang NUP kag ang uniform personnel isa lang man ang mission kag ang vision, no, para ma-maintain ang aton nga discipline kag integrity within sa organization, no. Si Amayara kada sir i-advise sa ila, sir, no.
1: Yes, ma'am, again sa tanan nga gusto nga mag-apply for non-uniform personnel, try to ano gid mga sirs and ma'am ang aton folder pa anhon tagid ibutang tagid ang mga required. Again, may gahambal nga wala man required nga training, pero kung may ara ka mo training, ibutang ta lang kay may ara man sa Gyapon points, ano. And sa tanan nga gahaom, haom lang Gyapon, sirs and ma'am, ano, kay biskan hindi kita makuha subong, may ara mag Gyapon ng mga bakante sa mga sunod na adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Kag sa kay medyo gamay o short ang period naton subong, if you have questions pa mga sirs and ma'am, you may follow our official page, NOPAS NIR. Pwede gid kamo to kapamangkot sa inyong mga concern pertaining this hiring process.
0: Ayo. Okay. Sir, before to kay mag-answer, no, ang timeline niyo sir sa inyong submission sang folder, sir. Saan noong katapusan niyo?
1: Yes, until September 15, 2026, next week Tuesday na siya, Ma'am Jane.
0: Yes, no, until 15 September 15 ano sa aton mga katropa din ano nga gusto mag-apply amat-amat na kamusang inyo mga requirements no. Ang ano gali yes sir no. Kami ara ay may before tagay sir mag-answer no. May ara ta bala nga mga katropa dira bala nga nag-apply bala nga case amo kadaan sila paglaom kay kuno kulang sila sa ilang mga seminars but then ang ila experience is damo. Paano tani sila sir i-encourage sir no nga magpadayon sa pag-apply sa aton nga mga vacancies?
1: Yes, kisa nang makita ta bala nga biskan ang skills nila no nga sagad man ko pero hindi ko gid ma ano ang ma-reach ang amo nga training yes. Which is amo nang ginatagaan namon kamo time sirs and ma'am magpangita kita paagi
0: yes.
1: Nga maninguha kita for example makuha ta trainings from other organization
0: yes.
1: Kumaga ipa-authenticate naton ina kasi ako para lang ma-share ko ma'am no as in like years of ano gid ya ang gin-develop ko para magmayo-mayo gid akon folder yes. Para pag-abot sa kumaga interview makita man ang sang panel nga oy naninguha ni nangita gini paraan kag makita ginamo na siya gini ang fit for this position ma'am Jean.
0: No kanami no at least no aton nga bisita subong dako gid ang experience nyo lapad ang iyang experience tawag naton nga hiring sa nga tawag naton nga NUP no kay ini man nga mga position sini hindi man basta-basta no syempre si Sir James hindi man na siya nagsugod sa taas dayon no nga salary grade no nag-start man si Sir James sa mga nugbo man nga positions but then no tanaw nato no wala lang na bala no pila ka years no sige na no sa aton makatupad ra nga pagpamati no hindi ka mo magsiling ma-apply ko sa salary grade nga taas na no start ka mo sa dalong kaya maamat-amat lang na masigisige na sa kayang ilang nga promotions nagasigisige man no amo na nga gina-encourage ginamon dira no ang aton mga katropa kung naka-apply ka man sang nagiligad kag wala ka kapasar padayon lang no sa nahambal na gani ni Sir James kagina ipakita man niya nagapaninguha ka no kay do kalain man na siguro nga masiling ka lang sige amo na ni Japon ako na no na ipasa base pa lang kung wala ko nakalusot sang nagligad makalusot ko subong no but then mas nami gid nga ginapaninguhaan nimo sa nahambal ni Sir James gina naghatag na sa inyo gani isang tips no kuha kamo sang mga seminars kag trainings sa lain nga mga organizations Sir James yes no kay para nga makakuha kamo sang certificate at least no pag apply ninyo sa inyo pay sa positions nga inyo gusto pwede na kamo mag-apply. Ready na kamo. Kaga ang requirements ninyo ara na, kompleto na, no? Sir James, basi may gusto ka na tamyawon ng mga friends mo before kita mag-end, no?
1: Oo, sige Ma'am Jean, ginatamyaw ko na, gina-shoutout ko tanan mga kabatch ko nga non-uniform personnel from different station na Subong, batch 2020 and batch 2022. Also, gina-shoutout ko ang Amon Chief Interim Nopas, Ma'am Nicolaine Sitchon, ang mga kaupod ko, from NUP representative Ma'am Norhaina Baraguer, Ma'am Cheryl Visera, Ma'am Teresa Navoa, Ma'am Georgine Villa and Sir Mark Gaspar. Kag syempre sa tanan ng mga non-uniform personnel diri sa Negros Island region. Ma'am Jane?
0: Yes sir, thank you so much good sir no sa pag-share mo sa amon sang imo man nga ihibalo no regarding sa sinisang hiring naton sa NUP no. Kabay pa ini nga mga gin-share mo sa amon is nakabulig no sa aton mga katropa nga pamati nga gusto mag-apply sa aton sa NUP no. Kaga syempre no pasalamatan man namo no si Doc Remilitooy no sa paghatag sang kagayunan sa amo no nga padayon kami diri nga maka programa sa sini nga istasyon no. Ini ang inyo kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office no magapadayon gid nga magaserbisyo sa inyo sang maintegridad professionalismo kag malasakit kag kun kamo may makita isa ka krimen hindi magpabaya gilayon magreport sa pinakamalapit nga police station o kon idaya lang aton emergency hotline 911 kay ang kaluwasan sang komunidad nagasugod sa pagbinuligay sang tanan in behalf sang Negros Occidental Police Provincial Office no kami liwat no nagapasalamat gid kay Dr. Remilitooy sa paghatag pagsamon sa kahigayunan nga pampatian sa kahinginan ang kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. I-follow kag i-like ang Facebook sa XFM Bacolod kag amuman ang PNP Negros Occidental Police Provincial Office. Kag diri naman natapos sa isa kadisyon sa ato na programa, nukpo sa katropa mo. Ini si Police Staff Sergeant Jane Talatala. Kaga kita na kita liwat sa masunod nga Domingo. Madamog nga salamat mga katropa.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Go!

0: supplies ng dugo sa syudad, tinutuyos ng LGU Cognegas First Provincial Blood Center. Pinagi sa isa ka blood donation drive ng hiwat diri sa BCGC lobby.
1: Kada patak sang dugo, may kabuhi nga ginsalbar. Agud madugangan ng supplies ng dugo para sa mga pasyente nga nagakinahanglan, isa ka mass blood donation activity ang ginahiwat subong sa lobby sa Bacolod City Government Center sugod alas 8 sang aga, tugtog alas 3 sang hapon. Ang ini nga proyekto ginapatigayon sa pagbuligay sang Bacolod City Health Office kag Negros First Provincial Blood Center. Kaupod man ang Bacolod City Comprehensive Health Program o conduct ship kag ang Office of the Congressman.
2: Importante gid ang pagdonar sa dugo. Ang dugo bi hindi ni siya ma-replace. Kung gakinanglan dugo ang tawo is ang pwede lang yun matugong sa is dugo yapon. Sa muna siya ka-importante. Isa pa kung tion sa emerensya, mostly sa emergency nga may tabo. For example, mga vehicular accident, kinanglanon yung dugo. Kay usual yun sa aton nga mga pasyente na samada, nasaso ang bleeding ara yun. Tatalan nga makulod no na importante yun nga magdonar kita sa dugo. Hindi nga kung diin na lang tion nga kinanglanon na nato sa dugo, amo ang pag-donate kita sa dugo. So, dako nga bulig ini sa atong mga pumuloyo especially diri sa syudad sang Bacolod.
1: Voluntaryo ang pag-donate sang dugo. Dako gid ang mabulig sa mga nakolekta nga dugo agud makasalbar sa kabuhi sa mga pasyente nga nagaatubang sa mga medical emergencies. Talagpong operasyon, pagbata, hagiban pa ang kritikal na sitwasyon. Paagi sa sining partnership sang gobyerno lokal kag sang blood bank, mayala sang madalaganan ang mga Bacolodmon sa tiun sang krisis.
3: Kasi ang pagkadto ko diri Subo, is accidentally lang nga may blood letting. My friend ko di from DHW sa amon barangay na madonate ka. Lingkod, taray ko lang kay basit ma-decline na naman ang akon nga himugdubin. So, upon checking, nakapasar man ang muna nga nakadonate ko Subong sa akon na dugo. Isa na sa mga objective ko sa life na donate na the blood letting para sa ulihi in case nga ako man manginanlan.
1: Aktibidad na gabaton sa mga donors na nagaedad 18 anyos pasaka kang nagabugat sa hindi magdubo sa 50 kilos na yara sa maayong panlawason. Ginasuportaran din sa gobyerno lokal ang panawagan sa mga pumuluyo na makibahin sa mga bloodletting activities. Ang simple nga pag-donate sa dugo nagasalbar sa mga pasyente na nagapagig-away agud mabuhi.
0: Kagamuyan to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol.

0: pagkalidad sang hangin sa siyudad sang Bacolod ang mabantayan na. Kaina si Merga Kasataya ang nagpirma sa paggamit sang modern technology para sa air quality monitoring.
1: Wala na sang pakot-takot paglabot sa pagbantay sang katinlo sa atong ginahaklo nga hangin. Ang syudad sang Bacolod ang magagamit na sang ginatawag nga Air Gradient Open Air. Ini sa advanced outdoor air quality monitoring device nga nagahibalo sang kalidad kag katinlo sang hangin diri sa syudad. Kaina sang aga si Mayor Greg Kasataya ang nagpirma sang Memorandum of Agreement tukon MOA sa tunga sang syudad kag sang Clean Air Asia. Ang kumpanya magapahulam sa Bacolod sang Air Gradient Open Air sa sulod sang hindi magdubo sa 12 ka bulan. Bilang monitoring partner sa rang magamit sang syudad ang ginahatag sininga data para sa research, analysis, reporting kag air quality management. Sa idalom sa agreement, responsibilidad sang syudad ang electrical outlet, wifi access kag poste, o constructure nga pagatakdan sang sensors. Kinahanglan man siguraduhon sang gobyerno lokal nga hindi ma-damage ang monitoring device. Agud eksakto kag klaro ang impormasyon kinahanglan nga gin-discuss anay sa Clean Air Asia ang data nga makuha sang syudad antes si pagwa sa publiko. Ang MOA sa lang ma-renew kada 2 weeks.
0: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
2: Masobro 30 ka mga pamalay ang nagapamublema sa adto sang ila kuluaan sa tubig. Iniyang gimbalabot sa Ikalopano de Mayor Greg Cagliari na. Anang yun aksyon sa alkalde. Para sa iban, simple lang ang pagdiso sa grupo, may tubig na sila. Pero may mga pumuluyo kita nga adlaw-adlaw ang nagapangabudlay hakot kagpanagko. Agud lang may magamit na tubig ang ila pamilya. Amo ini ang nangyong sitwasyon sa adto sa mga residente sa Hacienda Flora, Barangay Estafania. Patamano kung tudulang, adlaw-adlaw sila nagasakob sa malayo na lugar. Kag kung wala na gitsang makuhaan sa tubig, kinahanglan na nila magbayad, agud madeliberan sa tubig.
3: Nakayos na kagi kami di tubig niya. Duwakas na ito po ang kami di, pero kung mag-init, wala kagi tubig. Lumakayaan, masalab na kami ulan.
2: Nakalabot kay Mayor Greg ang ila sitwasyon. Duwa na kabulan ang nagligad, sila ang gimpatakdan sa alkalde sang duha ka mga bomba, ukon artesian well pump. Sa aton sila liwat ng bisitahan, manayanaya na ang mga buya ang nagtubang sa aton. Ang tanan na 30 ka mga pamalay sa Hacienda Flora ang nagagamit ng subong sa matinaw na tubig. Hindi malipatan ng Victor kay Jenny ang pag-antos nila sa adto, ilabi na sa mga kabataan bangod sa kakulang sa supply sa tubig. Subong, dako na nga kasulhay kag bulik sa ila adlaw-adlaw na pagsinalayo ang gintakot ng mga bomba para sa ila.
4: Ito, check nyo, kaon magkaroon kami sa mabol, nakakwaon mo na sa medyas, wala ka mong video. Okay lang siya. Para
2: ang handong ni Mayor Greg nga ang tanan ng mga pamilya na Bacolod doon ang may access sa matinlo at tubig. Gani, iya ginakalipay na nagtupa na ang madugay nga ginapangayo sa mga taga-Hacienda Flora. Angelo Angolo, Servisyo Patrol.
0: 120 kapamilya sa syudad sa Bacolod ang sigurado na ang pagkaon sa masunod ng mga inadlaw pinaagi sa walang gutong program sang gobyerno. Hindi na magproblema sang ilakalanon sa masunod ng mga inadlaw ang 820 kapamilya sa syudad sa Bacolod. Kaina sila ang liwat nagbaton sang pagkaon sa ikawalo nga food redemption sang DSWD walang gutong program. Sa sulod sang duha ka adlaw sa Barangay Villamonte Gymnasium, 410 ka beneficiary ang naka-avail sang programa kada adlaw.
5: Ang inyong kabaton, iya ini sa bulan sa hanggang kabulan sa tatlo sa ano ang
0: kada pamilya nagabaton sang 3,000 pesos nga food credits base sa Go Grow Glow Nutrition Guide. 1,500 pesos para sa carbohydrates, 900 pesos para sa protina, kag 600 pesos para sa utan. Nalakip sa 3,000 pesos ang bugas, prutas, itlog, manok, cooking oil, asin, kag mga utan. Suno naman kay Executive Assistant April Rose Mayo nga nagrepresentar kay Mayor Greg Kasataya.
6: Ang yakin ng Mayor Greg Kasataya sa itunan, awa ang syudad para sa pumuluyo sa Bacolod. Kaya di mo haayin sa syudad, mukhaan ni Mayor Greg na magpadayo ng tuloy para sa inyo.
0: Para kay Jovelyn Solatario, 27 anyos na housewife sa Barangay Felisa, dako ang nabulig sa iya pamilya ilabi na sa apat niya ka mga kabataan. Madako nga bulig ang naangko niya subo nga adlaw.
7: Dako ni siya bulig para sabon kay sa mga pigado subo, mas gakinanglan sini nga bulig kay nga subo mahal ang balaklon mo. Kaya mo na nga mas nalipay kami nga may amo ni nga programa.
0: Amo man si Rodolfo OG Jr., 52 anyos, taga Purok Mabinuligon, Barangay Bata, nga nagapangabuhi sa pagpanguha sang scrap para sa iya pito ka bata.
8: Dakogi kayo nga bulig ay ti kulang nga mo ang akon nga kita kulang kayo sa pagkaon na sa bilog nga dami diha ka eskwela pa ko. May kwan pa ti pila man lang ang adlaw ko 300 hindi gi kayo kaigo dako nga bulig sa amon. Mapigado.
0: May early bird raffle pagid nga naghatag sang 25 kilos na sakos ang bugas sa mga beneficiary nga aga nagabot. Ang Walang Gutom program isa ka programa sang national government kag ginasakdag gid sang gobyerno lokal sang Bacolod kag DSSD. Hindi lang ini nagahatag sang pagkaon kundi pati na sang ginakinahanglan nga suporta kag paghatag sang paglao. Kag amuyadto ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol.

0: sure, emergency. Sir, diin ka mga area, sir? Street. Okay, sir. Hotel na niya, sir. Forward niya naman sa atang dispatcher para mapadalaan ka mo sa among ambulance.
1: 10-14 ang gutang Veda Balinord Hablang in 3 dialysis center. Lapit sa doktor, sir, Bla.
2: Kopya, kopya. Eagle 5 Palada. Proceed sa North Hablang.

0: 2024 ka mga newly registered Bacolod nuns ang nakabaton sa ilang birth certificate sa buong adlaw diri sa BCGC lobby, pinaagi sa Birth Registration Assistance Project sa Philippine Statistics Office. Tungod hindi tanan may kasarang para sa pagproseso sa mga papeles kaangay sang birth certificate, isa ka programa ang gintinguhaan sang Philippine Statistics Office kaupod ang City Registrar's Office sang siyudad. Iniamo ang libre nga pagproseso kag pagkuha sang birth certificate sang pumuluyo sang Bacolod nga wala pa na rehistro. Base sa records sa PSA, ang probinsya mayara sang 90,000 ka mga unregistered nga live births. 23,000 sini ang iya sang Bacolod. Pagi sa sining programa, 10,000 na ka mga applicants ang tigayon nga narehistro.
1: Ang PSA sa buong continue sang pag-implement gyapon sang project, continue sang campaign gyapon to all individuals nga wala pag-get birth certificate nga magpa-register through BRAP, because ang BRAP is free of charge. Kinanglan nyo lang nga mag-comply sa mga requirements ang kinset sang aton nga office and sang aton nga LCRO.
0: Isa sa mga naka-avail sa sining programa ang si Nanay Vilma nga sa edad niya 55 anyos, subong pa lang siya nakakuha sa iyang PSA birth certificate. Dakugid ang iya kalipay nga mas napahapos ang pagproseso niya sa among dokumento kagini ang libre pa.
2: Ang pinikanan sa muna per kakabisi, nagbata man si Dicha doon sa probinsya, kaso lang ang ako ganit na life birth, wala na rin thank you again sa aton subong mayor, Mayor Greg Satayang, all those 55 years old. Ako subong, mag-ulang ko na ka birth certificate. Pero nga po niya mga kabataan, may birth certificate. Ako lang yun ka. Hindi na ko ano ni mo, ni Ari, nag-ito. Thank you, Mayor, kag sa civil registrar, kag sa mga nagahikot sinitanan, madamok yun. Salamat.
0: Ang siyudad sa Bacolod ang padayon na nagahimo sa mga tikang sa idalom sa administrasyon ni Mayor Greg Sataya agud ipalapit ang gobyerno sa tagsa ka Bacolod noon. Nakit-an sang gobyerno lokal nga madamo pa sa mga pumuluyo ang wala pa makaproseso sang ilang mga papeles bangod sa kakulang sang kwarta, tiempo o kon ihibalo. Gani imugot ang panindugan sa alkalde nga malubad ang hininga problema sa mga Bacolod noon paagi sa mga pos kag libre nga serbisyo. Isa ini ka maathag nga pamatuod sang matuod-tuod nga pagulikid sang siyudad sa mga nagakinahanglan. Agud masiguro nga wala sa bisan singgo nga Bacolod noon ang mapabayad.
3: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
4: Tubol balaga mo nga sa 30,041 ka mga Bacolod noon nga gin-screen sa Bacolod City Health Office, 7,769 sa ila ang yara sa kategory sa obese, ukol matambok, sobra sa ideal weight, 25% ina ukol 1/4. Samtang wala sa data nga nagapakita kung amo man sini ang kadamuon sa mga matambok sa kabilugan ng populasyon sa Bacolod, suno kay Dr. John Tumimbang, Medical Officer 3 sa Bacolod City Health Office, balantayan ini. Bangod ang katambukon, sara makatugas sa mga masakit, pareho sa hypertension, kag diabetes.
5: Bis ang atong tao, tapos hindi siya abi makontrol into a normal weight, eventually malit ni siya into mga sari-sari nga atong nga mga balatian. Ang first na siya, ang importante, gid isang atong nga hypertension, no? Isang atong nga diabetes man. So, again, if hindi makontrol ang atong weight, makalid man na siya sa diabetes through insulin resistance naton. And ang stress, weight bearing joints naton sa mga knees, sa atong na hips, no? So makalid na siya sa osteoarthritis naton. Ang isa pa get is ang atong sleep disorders. Usually na siya ang atong sleep apnea bala. If dako ang pasakite, ang fat, especially sa neck area, may tendency na siya nga mag-constrict or bigani mabudlayan, wala maging hawa, budlayan ang breathing pattern sa aton pasyente. Nga napalid na siya sa aton nga pag sa snoring naton, difficulty sa aton nga sleeping.
4: Ano gibalang ginabasehan sa mga doktor kung maghambal sila na obese o kung tambok ang isa katawo?
5: Obese alone is not necessarily sa weight lang din. So may ara kita sa aton nga body mass index, no? Nga ginabasehan man. So gabari man sa habit MI sa tagsa-tagsa patient kay weight and height and then waist circumference ang aton nga chan.
4: Gani ang advice ni Doc Jam?
5: To move more and eat right, eat kita, no? So ang aton gina-advise at least every day 30 minutes a day nga masking purely brisk walking. Dasigay nga pag walking lang siya, at least 30 minutes a day, okay na gid na siya. Sakto lang gid ang ato nga ginakaon, 1/2 of vegetables, 1/4 of protein, and 1/4 of the carbohydrates. So in moderation gid tanan.
6: Anong imo reaction kung maghambal nga chubby is beautiful?
5: Actually, ang chubby is beautiful and amo may gambal ko is in the eye of the beholder mo. So, depende na lang gitna. Pero, hindi man hambal na tanan na chubby is unhealthy.
4: Obesity Awareness Week subong semana kag isa sa mga priority program ni Mayor Greg Sataya amo ang health ukon ikaayong lawas sang publiko. Madamo sa mga proyekto ang syudad para sa ikaayong lawas sang tagsa kabakulodnon. Agud mangin pareho man kita kada lolo kag lola nga mabakod gyapon bisan ang ilang edad sobra na 80. Angelo Angoro, Serbisyo Patrol.
7: Ang silk dito ba? Mga vegetation na niyo?

0: Tubig ha. Sa bagay, sir. Kapag tayo, doon, di ba pati yan yung kabumba kami di, sir, mo layo. Pang gusto, sir, sa yung pamigano, sir.
1: Ano lang, buka mo lang yan.
2: Okay, wala. Ito, ano
3: mas mara pag ito bumba, gintak bubong, gintak dan bumba. Pero tinayo ka po na
2: ito. Sambot.
4: Ang magiging mga kalapit.
3: Sambot. Tapos malubog na sa. Oo. Lumapulan, masalab na kami ulan.
4: Aria, so far?
3: Wala.
2: Tinaw.
3: Tinaw mo tubig ah.
2: Different.
3: Di-di-di. Puno na kas?
0: Bagay, sir. Kapag di tayo, doon, di ba ba't yan yung kabumba kami di, sir, mo layo. Pang gusto, sir, sa yung pamigano, sir. Sa kwa tubig. Mga bata, may galing tanda ko. Mga bata, kaluluwi ba? May mga klase. Good boy, good. Kung laulan, mag-summer, kaluluwi, good, sir. Thank you, good. Thank you, good, sa Buligsang City.
5: Subuhu ay na eh kuya akin. Nanti ka kung higa pa salamat na mo niya eh. Ako ay aga pa salamat ni kuya akin New York. Nga kadako gid sang nabulig. Kay kung wala ni, maagastuhan gid kami. Di nami man kay gin buligan kami din New York nga mo. So bumba ka ka mo man ina nagadto di pa salamatan gid na dako.
6: Ipa lang gamit ang bumba kay nakabulig sa amon. Ginagamit ang sapat ang sa trim na pwede ka mas kaya na mo pag pinaw na binigyan gito
7: ah!

0: mga katigulangan, bagay nga seryoso gakatamdan sa aton lokal nga pagdumalahan. Sa idalom sa aton deserve nga programa, isa kagatutukan ni Mayor Greg Gasataya kay sigurado gidya nga nabatyagan ano kabudlay kung sa NGC pa kadtuan. Kani, yaginigin pa si Gahong nga mismo sa ila panimalay idolong. Wala labot nga hindi na sila mabulayan pag-abot sa ila, dako na nila mga pasalamatan. Amo na dapat mga programang importante, dignidad kag respeto. Dako gini na nga bili para sa ila nga gabatyag kabudlayan. Din papos kay sudan may kasarang.
1: Maraming salamat.
0: Joseph sa paad, mapuslan niya at ikaw sa mga sektor masami gakalimtan. Gani, dapat na gininisuportahan mga serbisyo nga nagatupa sa naga kinahanglan. Ako si Soy Ramon, awalauntat nga naga!

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. System.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel sang tapuli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Sanfon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Negros Power at your service. Hibalun ta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
5: Mga kasalidades, welcome sa ato na programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Martigala, when basta Negros Power at your service, gani ang storyahan ta, very educational, updates, kag explanation, in an easy way of explanation kung paano ta mabato-bato sa inyo ang mga impormasyon diri sa Negros Power. So, bong, atong pag-astoryahan ang ginatawag nga isa sa programa sa Negros Power, ang Negros Collect. Ano na siya ang Negros Collect? Pagkasabto ni na, well, sa katon, suki, pero may sa programa, may kanabi, kinisiyan, mag-explain niya, in maintindihan mo gan. Ang customer service supervisor sa Negros Power, Ms. Gisette Castor. Hi, Ms. Gisette, kamusta?
6: Hello, mayong aga. Mayong aga sa talent ng mga nag-tanaw. Good always sa katon ng program. Yes, di ba?
5: Kamusta kita sa buong sa customer care department?
6: Ay, going, ano, good, para sa mga consumers ta, we doing our best, good,
5: exactly.
6: As usual, nga nag-serve good kita 24/7 sa customers naton.
5: Okay, well, serving sa customer, that's our goal, to make them happy, satisfied. That's why we have this program, Negros Collect. What is this?
6: Yes, exactly, no, Sir San Mark. Negros Collect, actually, part ni siya sa ato niya customer welfare-driven initiative ni Negros Power. So, Negros Collect, in an easy manner, ano na siya, consumer, not necessarily needed to go diri sa office para magbayad manumano, mapila sa teller ni Negros Power, maghulat, no, sang ilang turno para magbayad sang ilang bill. So with Negros Collect, we have actually partnered with various damo gid nga mga banks, non-banks kag ang mga third

0: party ini sila tawag no sir sanging aton nga mga collecting agents nga nag-spread ni sila not only in Bacolod but sa tanan nga franchise area ni Negros and of course ang sa mga bank partners nato nationwide ini siya nga makater so ang aton customers not necessarily be butang ta taga hindi sila diri no sa subong nag-vacation sila somewhere else pero taga diri sila they are connected with Negros Power they have an account with Negros Power but hindi di sila physically ari di makapigid sila ya anywhere nga may ara kita sang reach nga third party
1: wow well, you mentioned may ara kita mga third party collecting agents
0: yes that's correct
1: partners natin we have non bank and bank pwede mo may sa isa syempre kasi gaata ay allow ta ka nga makita may listahan kita sige. Para ma-make sure natin na malawag sa mga subscribers natin ano na yung mga bank partners natin and non bank partners no pwede so, makagamit pagbayad sa bill.
0: Yes, good, no? Kay, just a little background there, no? From the start, be, si Negros Power, nag-ano ni siya ya, nag-op ni siya ya, kati syempre, for the information of everybody, 60% of our customers, no, nga transactions diri, are ga-ubra niya through digital. So, 60% sa mga nag-transact sa aton are coming from those, no, nga nag-abayad online or nag-coordinate sa aton online through our e-care or email na channel. So, nakita tagid nga damo na gidya ng mga consumers ang nagagamit sang ginatawag nga digital or technology no so we make use of that no so si Negros Power nagpartner ni siya sa mga banks like Land Bank si BPI si Union si BDO PNB Security Bank Producers Bank Metro Bank ang Queen Bank ini nga mga payment centers, no? Or mga TPCAs, direct na giniya si Negros Power sa ila. So, magsiling kita direct in comparison with the previous DU, no? Sa Seneco, may aya man to ng option niya magbayad through banks. But, this time niya, biller na gid si Negros Power. So, hindi na kita kinanglan mag-obtain bala sa account number. Kaya muna, before mo ma-obtain ka anay sa account number, then pwede ka kapi through fund transfer. This one naman niya, basta accredited partner siya ni Negros Power, pangitaon mo lang na siya sa biller name. Pay bills kada, utility, then biller name, Negros Electric and Power Corp, diretso na. So, no need for any account numbers, not fund transfer, but direct payment. So, for the bank, may ara sila actually duwa ka option. We do have yes, the online, naman ang gina-discuss sa subong, nga direct dealers si Negros Power, or over-the-counter.
1: Okay.
0: So, kung mag-over-the-counter si customer sa bank, no, kadala na sila ya, P-bills man yapon niya slip sa bank ngayon sila. And then, ibutang nada nila ya, Negros Electric and Power Corp.
1: Okay.
0: As biller, and then account number nila kag amount. So, mamangkot ang customer, need pa ba namon ang bill nga ipakita kung magbayad kami sa non-banks or bank partners? Not necessarily. So, may ara kita program, no? May e-billing kita. So, si customer, kung na-enroll siya sa e-billing, ipakita niya lang na iya bill. Kung may physical, okay, pakita man nila ang ilang physical nga copy sang bill. Pero not necessarily because nga ma-encode ka lang manada, masulat ka lang manada kung pila ang amount nga ibayad mo. And the good thing with Negros Collect now is wala siya yung limit, no? So, kung nag-opt, kaya binga, sige, mabayad ko partially lang, they accept. The bank partners, the TPCAs, they accept. And kung magambal naman siya binga, pasubrahan ko ang payment ko, batunon man. Na-utdan ko, mabayad ko sa TPCA, batunon man gyapon. So, this time, wala na restriction. So, i-compare mo sa before, ang payment ya is allowed lang kung wala ka pa na-outdone, kag kung wala ka pa nag-lapse sa imo due date. Pero with Negros Collect, you may pay partially or fully or in advance paagi sa TPCA nga wala niya sang limitations.
1: Wow. Kadang sa options mo minahatag.
0: Yes. And actually, sir, no, kami ya, sa customer service, ga-encourage gid kami sa mga customers, no? Mga especially, mga nagakadto, di bala? Gahambal gid kami nga, opt na lang gid kamo ya, sir, nga maggamit online. Kiti isubong tanan, almost tanan na nagagamit. Nagidya sang online banking, dala nga ginatawag. So, that would save you time. That would save you expenses, additional expenses, kasi syempre hindi ka na magpliti, hindi ka na magulat sa pila, mabayad ka na lang. No, but they have to remember lang gid ya kung very ano kagid, kung very religiously gapi kagid bala kag indi mo gid yaya gusto mahassle bala sa ginatawag nga disconnection. At syempre wala gid man yasang customer nga gusto maotdan. Much better nga magpay taya on or before the due date kay ang ato na nga payment for the third party ma-reflect na siya sa system within the next 24 business hours.
1: Within the
0: next 24 hours. So, don't worry lang gidya gyapon. Kay, say for example, nagbayad ko today, nagbayad ko via bank, then ang due date ko is tomorrow. Na, ang ma-reflect na sa system is the day nga nagbayad ko. So, meaning, ang sa system, you will be registered nga nag-pay kaya a day before your due date. Miskan nga within 24 hours ang posting. So, ga-reflect din siya kung saan o kakagwat time ka nagbayad.
1: Okay. Makadto ako sa, you know, post, ma-post siya within the next 24 hours,
0: yes,
1: correct?
0: Yes, next 24 hours.
1: For example, let's say for example, for clarification, na-outdone ako, mabayad ko, pwede ko kabayad.
0: Yes, definitely, pwede yun.
1: Paano ko ma-inform siya like power na kabayad na ko kung babalik ako ulit.
0: So, ano na, no? Say, for example, sa case naman nga na-utdan ka, bayad ka sa amount nga ginapangayo sa imo. But just to make sure, pwede ka gid-anay ka contact through chat sa messenger ni Negros Power or through phone, no? Pwede ka katawag, i-confirm mo kung pilagid ang need mo bayaran. Kasi syempre, kung ma-outdan ka, kung wala ka bill deposit kay Negros Power, there is a bill deposit, gidya, ang kinanglan bayaran. So, on top of the bill, you have to make sure nga may copy ka kung pilay mo bill deposit para nga magbayad ka sa third party, tingod na. And then, what you will have to do is send the screenshot or the proof of payment via email or via messenger, or, yeah, sa chat. Para nga ma-make sure natin, yung mapaline up natin ang imong account for reconnection on that same day nga nagbayad ka.
1: Let's say, for example, Ms. Gisette, may nagkanto na sa akong manugutod. Wala pa ako kabayad, pero mamba ko siya mabayad na ko subo.
0: Pwede, again. Not necessarily. Kung according sa mga kalitabe, kung may ala ang customers ang ginapakita nga amount nga sufficient na to have his or her electricity reconnected or be waived for disconnection, hindi na sila ya pwede utdan. So, say for example, ara na ang disconnection team sa atubang mo, what you will have to do is pay ka and then ipakita mo silang proof of payment mo. So, they will not disconnect your account.
1: So even though ma-post siya within the next 24 hours, kung may proof ako, hindi na kumontan.
0: Hindi. Basta may proof of payment ka. You just have to make sure na bayad tanan, nga account settled tanan, yung mga accounts sa kinanglan ni settle with Negros Power para nga ma-reconnect ka or ma-waive ka from the disconnection nga ara da bi may execute na sa imo nga account.
1: Very convenient. Yun na ba lang bisan ara ka lang sa imo balay makabayad gid sa kuryente.
0: Yes.
1: Wala gid ya rason. Unless kung wala ka pa imong bayad amo na niya eh, pero ang pagbiyahe hindi mo na marason.
0: Yes.
1: Kaya ara na gid option si Negros Power. Well, no, I know this question nga to ka ano ni sure redundant din ka question, but I want to ask this again to remind us well our consumers. Why is it important to pay our bill on or before the due date?
0: So, sa customer side, no, basically, mabayad gid on time. Okay, because at the end of the day, ang mahassle bi is not Negros Power, not you, not me, but the customer itself, kung ma-outdan sila. So, we are thankful man yan, no? Kay most of our consumers, very particular, gina sila sa ila due date, nagabayad, gina sila ya on time, or before gani sa due date nila. So, dako, gina iyang impact. Kaya, siyempre, sa mind mo man bala, sa imo, nga well-being, hindi ka na mag-worry, no? Nga, ay, basi bala, oo, basi dugay-dugay, ari na di ang disconnection team, mga amon, bala man mga scenario, maiwasan mo na paminsaron. Kag of course, makaiwas ka sa ginatawag bala nga tingob-tingob nga expenses, no? We know for a fact nga deferred subong ang disconnection, no? Sa electricity. But kung atin ipasulod sa atong pinsar, once na ma-lift B, kay bayaran mo man nag-iapuntanan. So what's the best thing na na mahimo mo para nga maiwasan mo ang pinaka-worst case scenario, which is the disconnection. That's to religiously pay sang inyo nga bill. Kada may maabot na bill, bayaran tagid. Kung makaya man lang, ibayaran gidya dayon on time. Kaya of course, ang payment B kay makadepende gina siya gyapon sa konsumo mo. So ang pinaka root giguro nga ma-advise namon sa customer is with the increasing everything, no, sa subong, we have really to conserve, no, we have to conserve, we have to track, and we have to be wise sa mga ginagamit naton nga appliances, no, or ginagamit ang konsumo sa electricity, because at the end of the day ang kadakuon sang amount, it's not on the because nga nagtaas ang Negros Power or nagtaas ang mga charges ng ginhatag ng Negros Power, but sa konsumo man naton mo dira gid man nadaya ang basihan. So for the consumers, use your energy wisely and pay on time para nga less worry kita.
1: Actually, ang maka-benefit man ang consumer mismo eh. Kung yes, balang time ka ba, hindi ka mag-overthink. Balang, mamagaling kasi mo balay, kasi pag-abot mo, wala ka na kurinting kayo, nautan na, wala ka kabayan. So, kung gusto may peace of mind, pay on or before the due date. Diba? Diba lang? Now, Miss, mabalik ako sa posted sa payment next within the next 24 hours. Kung wala, bigyan po na reflect, chances ina, na kung may problema, may.
0: Ang sa nang posting di for Negros Power side, ano ginaya? We are 100% sure nga gina-reflect ginaya. As long as the bank partners or the third party nga collecting agent man is posting man sang no, within the day sang payment nga na bato nila. Although hindi mo gin man abikis amalikawan, no, kis abi may maintenance gin man, may maintenance gin man di ang bank or nag-close di ang bank nang on that business day nga na forward di another day na kindly coordinate lang ganda mo nang ginahambal ta kagina sa mga consumers ta nga kung makapay na sila, pwede gid sila yakasend ng sang resibo to our email, just to make sure nga ano gid ya may proof bala for from the customer to Negros Power nga nakabayad na siya sa bill niya.
1: Secure gid ya resibo.
0: Oo, secure gid ba sang resibo.
1: Pero para may proof ka. Nakabayad na kuya.
0: Yes.
1: Okay, lastly, Ms. Josette, anong mensahe natin sa mga konsumidores natin?
0: Oh, before wali guro mag-message, sir, no, i-mention ko na lang man ang non-banks. Because we talked about the banks, no?
1: Okay.
0: For the non-banks, damo man ni sila kadtuan. Say, for example, si customer, wala siya bibangko, no? Hindi wala siya gamit online. Pwede mo siya kakadto sa number one, may Palawan kita, Palawan Pawn Shop, ang USSC, ang Alvio, ang muna ginagamit, good permit sa mga customers ta, Palawan Pay, Maya, GCash, yara, Maya and GCash, SM, sa SMBS Payment, sa Save More, sa RD Pawn Shop, sa 7-Eleven, tag ang LPB. So makakadtog na da sila yagyapon. Miskan mo pang tabi taga ano kada no sa ara, kabi sa medyo layo-layo nga part, no, do secluded areas kamo bi. But may mga Palawan ginaya kag Alvio, anywhere mga Maya, GCash, wala man gyapon sang hassle.
1: Wala kag gidya ra sa kabayan. Okay. But anyways, nabalata na ang mga bank and non-bank partners. Lastly, ano mensahe natin sa mga consumer?
0: So, message natin sa mga consumers, try to make use of our initiatives, no. Try to make use of the online payment channels, because na namigil siya ang service kung ara na bala at the tip of your hand na magamit mo na ang kuno mo man ang ara sa imo GCash kada, may Maya kada, dira ka na lang pay, because nga less hassle na sa inyo part, and ginahimo gid ina ni Negros Power because nga we want consumers to be comfortable, to be convenient, no, feel the convenience always. No, so thank you so much gid sa mga naga-use na daan sa aton nga third party collecting agents, no, kag sa aton nga mga payment options online.
1: Once again, thank you so much, Ms. Gisette. perming paghatag sa maatahaga explanation ko sa informasyon diri sa Negros Power.
0: Thank
1: well,
0: you.
1: Sa mga consumers, again, we have this Negros Collect na nag-partner kita sa mga third-party collecting agents natin para magbaton sa inyong bid. You don't need to go to the office para maglinya, magbiyahe pa, kainit, gasto papite. All you just need to do is to use your phone, use the application sa bangko nyo or ang atong non-bank partners sa pagbayad sa bid. What ang atong mga bank and non-bank partners ni ara kita dira nga gin-mention gina ni Ms. Jason. And also, may twist kita. Siyempre, miha kita programa sa mga radios naton, especially every Wednesday sa Bombo Radio 9 a.m. Sa Thursday, miha kita 9 a.m. sa Action Radio. And every Saturday sa DYHB 747 11:45 a.m. ang Negros Power Pay and Play. So kung sa diin, kung kaagi ka bayad sa bill using our third-party collecting agents, i-screenshot ang resibo, i-send sa Negros Power page during the program, kadaw-ganta ka, tapos magdaog ikaw some surprise prizes ng idulong mismo sa inyong panimalay. So, amo na nga itong way pagin na i-convince, kag i-inform, let them know nga may Negros Power, ano na kita, third-party collecting agents or Negros Collect. So, diwat ba tao, gid nga salamat mga sumidores. We're doing this, you know, for you to feel and to experience convenient diri sa Negros Power. That's part of the fire rehabilitation and modernization program sa Negros Power. This is, once again, Sam Martigala, your host, for Negros Power at your service.
2: Inyo nabatian ang Negros Power at your service program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamog na salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
3: Mga katrupa, exciting!
4: XFM
5: FM
6: Santon Plus Gold.
7: Ito nga pala, si nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
8: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santon Vitamin C! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santon Vitamin C at Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
13: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ahid mo lang sa iyong buong katawan.
13: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Sanson Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magkaan.
13: Sanson Plus Herbal Oil.
14: Assist the pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pabili sa mga butika. Sanson Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanson Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagbrutatayon pa. Sanson Gold Coffee Mix ang super nga kape.
14: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
18: XFM.

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lansa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM.
2: Katropa, sa Mayor Rowena Lopez Nizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
3: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kag may ara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform, no? They are a P-pop group. We will perform on the opening gigs ang ato na Minuluan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules, no? Matadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 27th Minuluan Festival. Thank you very much.
4: Mga katrupa, exciting!
5: XFM 103.9 XFM News.
6: XFM time, alas 5:05 sa hapon, mga katrupa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM. Bakula, yari ang nagapanguna ng balita. Desisyonan sa Senado sining semana ang propose, o kung subong semana ang propose measure sa pag-postpone sa 2026 barangay o kung barangay kag sanggunian kabataan elections. Lakip na ang pagdugang sang termino sa mga barangay kag SK officials. Suno kay Senate President Sherwin Gatchalian, kinanglan nga mayara sang desisyon subong semana bangod ang filing sang candidacy ang natalana sa katapusan sang bulan. Ang ilang mga desisyon ang magpaidalom pa sa bicameral conference committee ratification sang chambers kag publication. Ang isang advantage sa pag-postpone sa BSKE kag pag-fix sa lima ka termino amuang makasave sa eliminating cost ng one election cycle. Kung naibaluan nga nagastos na sa COMELEC ang 8 billion pesos sa 19 billion pesos ka budget para sa BSKE. Ipayag ni COMELEC Chairperson George Sherwin Garcia, ngayong election supplies, lakip na ang indelible ink ang hindi magamit in kaso nga mapostpone ang eleksyon. Ang BSKE election na natala na kuntani sa Nobyembre 2, subong atuwig. Ngayon ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ng malabong mata mag-Vision X Plus. Para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
5: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
7: XFM Cebu.
8: XFM Bacolod.
5: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Extra Drive. Extra Drive with James Gang.
1: Mayong hapon mga katropa, alas 5 na isang hapon, 5:16 na natong oras. Ini inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod. Kag kamo nakatutok sa programa nga Extra Drive. Extra Drive Sunday Edition. Sunday Afternoon Edition. Akinig nga bahin sa katon nga programa mga katropa. Hukun oras nga 5:17. Ginadulong sa inyo sa Casino Plus. Wednesday at Casino Plus to win every Wednesday. Pag-updan si katropa James King all the way down till 7 tonight. Kaya lang da, relax.

sit back, enjoy the show. Iniginadulog man sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Sarang makabulig sa inyo ikay lawas. Produkto sa Yes to Health. Produkto sa XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sapo Plus Gold.
2: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si

0: Kapina, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud, basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami kag binipisyo sa paggamit sang Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Samsung Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients nga gluta kag collagen sa Samsung Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Samsung Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Samsung Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting!
5: Wednesday night! 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Oras! Katropa, 5:34 ang ating oras. Ang inasong, mga katropa, no? Sag Anything for You, Miami Sound Machine. Kinadulong sa inyo sa Casino Plus, Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. For Wednesday. Maayong hapon sa inyo tanan. Kumusta ang inyong hapon? Kumusta ang inyong get-together sa inyong grupo, barkada, na binagindang inyong pamilya? Kumusta mga katropa natin nga nag-kagiman? Simbaling kagina sa aga. Maayong hapon sa inyo. Kamu na katutok sa karoon sa programang Extra Drive, Sunday Afternoon Edition with James King. Kagina ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Unaw natin ang aton nga Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon, Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa. Kumusta ang mga naglantaw? Aga pa to, nagsugod mga around 7 o'clock nagsugod, no? Katropa, madugay-dugay man to. Nakalabot sila tatlo ka set, mga katropa, no? Una sa isang last ka naghampang sila, ha? 2 sets lang. Halos hindi makatungas, ano? Si Alex Yala, katropa, kay Jovic. Pero susubo, mga katropa, naglabot 3 sets, no? Kalagas kid niya. Pero emotional. Gatod nga Filipino tennis, Ace Alex Yala, samtang nagagwa sa Arthur Ashe Stadium, no? Ashe Stadium, matapos nga ginlutos ni siya ni Jovic, no? Ikatatlo ni siya ano nga pag perdiya sa ini nga amiga, ya, no, nga American tennis player sa round of 32 US Open sa New York City, mga katropa. Ini ang ikatatlo nga tingon nga nagmadinalagon ang American player kontra sa Pinay tennis star. Nangin makahalawa-tawa to, no? Ang ampang na, mga naglantaw da. Live ginalantaw sa ilang mga cellphone, mga katropa. Nangin na nakita ko, nagpamahaw mo, nagapit sa isa ka, ano, kakalanaan, kriteria, nagpamahaw. Mga parats around the past 8, no? Live, nagkakalantaw sa kampang nila, mga katropa. No, ni Alex Yalakag, ni Ivan Jovic, no? And, well, sampang nila una actually nga nakuha sa world number 14. Number 14 si Jovic, eh, no? 18 ang atun nga tennis ace na subong, no? Ang first set sa score nga 5-7, no? Naglapat, dapat 6 na, pero nag-ano sila. Meaning, gano'n gadya? Halos hindi gadya maka-ano siya, no? Halos hindi gadya magpa-perdi, no? Yawan siya. Yawan man siya, no? Kay Alex Ayala. Nakabalos si Alex Ayala sa second set, actually, no? No, sa score nga 6-3, apang sa uli, yun siguro na sang American player na makuha ang kadalagan kag makasecure sang pwesto sa next round sa competition. No, sa piyak sang kaperdian ni Alex Ayala, nag-improve ang kampanya ni Ayala kung ikumpirar sa nagligad ng mga tuig sa diin na-eliminate siya sa second round. Ito pa sikat na sikat siya sa buong. Perdi pa yung mga taar sa top iban nga, no? Nagpanguna pa siya, no? Number ano siya, 18, no? Ang mga ibang mga top 20, sa isip para sa endorsement sa isa ka sikat nga produkto, abaw, suyang ibang. Nga ako, no? Siya, wala pa kalabot sa ibang gani. Wala sa nga muna, wala sa mga, what do you call this, signature nga mga brand nga gin-endorse. Siya, yeah, well, marketing, kung sa din bakal, produkto mga katrawa. Dakugid ang support sa mga Pilipino. Hindi lang mga Pilipino, dakugid yan na gano'n sa iya, mga katropa. Even si, ano, si Goff, no? Nagpanguna man sa tennis. Kita niya kung ano ang daw halos every time makita niya magampang nag-improve ka noon si Alex Ayala, mga katropa. Well, natala na nga makabaton sang $290,000. Wow! Ukon ginaman tanga 18.1 million pesos. Kapada, 18 million pesos, no? Si Ayala, siyang third round finish sa US Open. My goodness, nagampang ka, naka 18.1 million pesos ka ba? Pero ginalagas din mga katropa, the pride, no? Of course, ang corona, no? Late mag-idya, kung nagsagad kaya, gusto mo yan, magsagad ka pag-idya. Well, sa karoon, pag-prepare na mga katropa ni Alex Ayala sa Singapore, no? Asian Open naman, posible man nga magsaka ang WTA rankings ni Ayala sa bagong career best nga world number 16. Oh, suno, sunod nga prepara ni Alex Ayala mo na ganing iya kampanya sa Singapore Tennis Open sa Setyembre 21 to 27 sa OCBC Arena. At subong yan, nag-uuso naman, nag-damo na, nag-adventure mga katropa. Tungod sikat ang gining hampang, tungod man sa kay Alex Ayala, damo na ang nag-tennis. Tama man gid mga Pinoy mahilig pero sa subong niya nagsikat pa gid niya. I'm sure sa mga competition, mga what they call this beauty contest, mga daban-daban pero may naginanong nila niya ang gatawag siya naman na tennis outfit. Oh, nawa. Ang yaman mo na Alex Ayala, congratulations. Daw gyapo na. Well, sa kasigatan daw kagyapo. Ikaw na! 5:40 nga ng oras, mga katropa. Hope na nakita. Ina ang extra drive sa 103.9 XFM Bacolod. Kapot si katropang James King. Mayong hapon! Extra drive!

0: Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santo Plus Gold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may mga karamdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit, Santo Plus Gold. Santo Plus Coffee Mate.

0: Pinagamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: MagVision X Plus Softgel Capsule. MagVision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako kalis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape.
13: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
11: Bili sa mga butika.
14: Exciting, bro!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9.
4: XFM Time, alas 6:04 sa gabi, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita.

0: Giron dat sa Indonesia, ang ilang operasyon sa ilang mayor ng international ng airport sa Guasa, Jakarta sa Domingo. Pagkatapos nga naglupok ang vulkan nga Anak Krakatoa sa kapin 150 kilometros ang kalayon nga nagapekto sa linibong nga mga pasahero. Ang Mount Anak Krakatoa naglupok sang Sabado. Nagtugas ang lava flow kag napadian na mabaskog nga tunog sunod sa Geological Agency. Duha ka bago nga paglupok kag na-record sang Domingo. Pandam sang ahensya sa bulkan ang abog gikan sa bulkan nakita na sa kahawaan. Nagapalibot sa Sukarno Hatta International Airport nga nagtulot sa mga otoridad nga suspendihon ang mga operasyon alin ala 1:30 sang aga sang Domingo. Ang suspensyon naging palawig sa ulihi sang 4 ka oras bangod sang pagdugang eruptive activity sunod sa post sang airport sa social media. Kapin 22,000 ka mga pasahero ang naapektuhan sa suspensyon sunod sa Transportation Ministry. Kag nagdugang man sang 209 ka mga flights ang naapektuhan na ilabi ng pagkato kagalin sa Singapore. Ang iban nga mga apektado nga international nga mga ruta nagalakip sang Doha, Sydney kag Kuala Lumpur. Hindi magdobo sa 16 ka mga domestic flights. Pagkato sa Bali ang gin-cancelar man sunod sa lokal ng mga otoridad sang airport. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas hamis kakutis, mag clear skin. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
1: Cebu, XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

XFM time, 8:20 mga katropa. Make it 6:16. Hindi ko nakuha ng 8:20. Maying gabi sa inyo tanan, 6:16 ang atan oras. Hindi nga gabi sa atan programa. Maying gabi, katropa, James King ko po dyan sa Gihapon. Ini ang ginadulog sa inyo sa Santo na Gold Coffee, mga katropa. Isa sa mga pinakabakal natin ng produkto, kape nga makabulig sa imo, makapay sa imo, nag-ayo ka na, nagwapa ka pa, nagwapo ka pa. All the way down till 8, sinigang gabi mga katropa, no make it 7, ang mga numerong ginalaman ko din. Why give me sin, yung tanan mga katropa. Ini ang 103.9 XFM Bacolod. Okay, sa mga classmates naton, ang iba niya, may isa kasi mahal na pangabakasyon. Bulig-bulig man din sa balay. Pamati ka, magtuto ka, yung maistorya na kita mga katropa. No? Tugay-tugay. Ay, kumusta mga taga, ano? No? Ito mga katropa natin da sa di naman, dog na... Oh, ayan o. Oh. Yan, mga katropa natin dara sa may Dulao, siyudad sa Bago. No? Oh, dog mga pumuluyo ka, mga kabataan, no? Oh. Balatian tungod sa pagdagsasanglangaw. Wow, grabe. Amo ni ginreklamo sa mga residente, mga katropa, no? Pagdamo sanglangaw sa Purok Paho, kag pag-asa sa Barangay Dulao, siyudad sa Bago, Bangod.

sa presensya sa mga poultry sa lugar. Kaya naman pala. Sunod sa mga residente, mga katropa, no? Ang isang propagasa, tinuig na nila. Actually, hindi nga ginaatumang ang hindi nga problema sa langaw. Yan wala sa gyapong kuno sa nagkaigong solusyon. Bangod, nagbalik lang ang hindi nga mga insekto. Bukod mga sapat, mga katropa. Sabaw, tika ba'y pa subungan na ano tayo, napalabot, masolusyonan ninyo. Oh. Oh. Pila ka mga kabata, mga kabataan, nagbalatian, ano? Well, may problema sila. Siyempre, kung nagkakaon ka, tapos puro langaw, paano ka magganaan magkaon man? Tapos kung ang balay mo, damo binta, sudlon ka gid yung mga katropa, no? Unless, gid kung ano, ha? Kung damo ka mo may mga bintana, or I should say, no, masaradan yun, ha? No? Ang hindi makasunod. Pero, siyempre, may damo din sa mga residente nga hindi ka muna ka-secured ang ilang mga panimalay, no? In terms of when it comes to mga insekto. Pero, ang muna ganyan, naging perwisyon ni sa ila, no? Pangadlaw at daw nga pangabuhi. Oh, presensya sang sining nga mga langaw, no? And kagailang nga ginapangabay nga tani matap na ang ilang ang ining problema, mga katropa. Ayan, madumduman, katropa, no? Again, padangop na sa mga residente ang pagdagsasang ining mga langaw sa ilang lugar kag mayara sang anom ka mga poultry nga namtang sa barangay Dulaw. Uy. 690 ng Adonas. Kaupod sa Gyapon, si Katropan James King. Bye, gabi.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide!
2: Santon Plus Coffee.

0: Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kista at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Mga katupa, it's

0: That's right, mga katropa. Ang oras natin, alas 6.42 na. Ang ginigabayan sa katon nga programa, katropa, ang ginadulog sa inyo sa ang Cess the Pain. Kahit anong pain, mag-cess the pain. Mayang gabi, may panyapon na kita da. Ano ina? Oh, and of course, mga katropa, no? Speaking of pain pala, kung pwedeng toothache, kung muscle pain, na. Ining sa mga bagong produkto man nato na produkto sa Gaswell ang Cess the Pain. Pero sa muling oras, tapos panyapon namin niya. Tapos mo panyapon, timpla ka sa Santon Plus, Santon Gold Herbal Tea. Ini katropa, ang food supplement ka makabulig naman para ma-improve ang imong digestion. Para namin tulog mo, pagganda ang imong tulog. Sa bulig sa Santon Gold Herbal Tea. Lang sa kalamay di. May stevia ni katropa. May cinnamon bark. Ah, mga ingredients ka makabulig yun para, you know, magandang imong pamatsyan. Oh, diba? Ang aton nga mga produkto katropa, no, available sa mga store o sa mga drugstore sa inyong lugar. Nationwide, Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP Generica, no, sa Rose Pharmacy, Watson's, sa Negros Grace, since here, available ang ining produkto, katropa. Dami man, kung ikaw magbisita, katropa, sa aton nga Yes to All Store. Yes to All Store nato na abrin niya from Sunday all the way to Friday afternoon, katropa. Abrin nga aton Yes to Health Store, located sa May Lizarra Street, sakop sa Barangay 39. Oh, special nga balita kita, katropa, no? Balikan nato ng China, dito sa China damot sang mga balita, no, mga pinasay ng mga balita, mga katropa. E man, yari ay, no, ikaw bala katropa, may times bala na kung may katol sa parte sang lawas mo, yawang kalabot, no, hindi ka kalabot bala, oh, kung isa gani daw ang guwata daw baboy na lang tanga mga alot na gamit ang dingding. Wala ako kulistik, bala basta lang malabot, no, katropa. Pero kamala sa China, may isa ka lalaki nga ginhimo nga palang abuhian ang pagkalot sa mga katol-katol sa ibang nga tao. Oh, di ba? Hindi lang tong katol sa likod na muna di ka kalabot. Ini ha, katol bala tong daw ayawang ka nun siguro. Ayawang ka dula. Kung ano nga mga katol, ginhimo niya palang abuhian. Si Alia sa Zhang, sa Shenzhen, China, no? Simpleng pagkalot, mga katropa, sa mga nagakatol nga bahin sa lawas sa iba't nga mga tao, hinimo niya nga palang abuhian. Nahimo yan nga business, katropa, bakod, no? Bakod mo na, ikaw be, no? may katol sa lawas mo or anything, siguro allergy, no? Ipakalot mo sa iba't bakod, eh, no? Well, hindi lang basta-basta daw kaluton bala, mga katropa, no? Yari ay, no? Nitukod ni Zhang ang ginatawag niya Suma, no? Relaxation service nga kaangay lang sa massage parlor. Nagaigda ako na nagakulob ang customer sa massage bed kagamatamat ka ginakalot sang staff ang mga bahin sang lawas nga nagakatol. Ba, di paano niyo mga singit-singit mo yan? Masami, katol din nga pa, di ba lang? Nagabalahan. Ariya, tapusin nato na dahil, no? Nagagamit sang pointed nails, no? Ukon, mataliwis ka mga plastic ka mga kuko ang staff sa pagkalot, katropa. Paborito actually nga ipakalot sa mga customers suno kay Zhang ang ilang alikod kag ulo. Oh, makarelax ka mangidya kung may tao nga nagapangalot sa imo, katropa, sa likod, ulo, to ginamassage nila kalot, ah. Nagabalor sa 300 yuan ukon ginabantang 2,800 kapakalot ka lang. Well, actually, hindi man ni basta-basta kalot, ah. Special. Ay man, relaxing kuno, katropa, no? May aras sila sa pinasahin nga pagi, ano? Sa balor nga 2,800 pesos per hour, no? Nga serbisyo nga pangalot. Suno kay Zhang, ang tagiya sa sinya business kasuma, katropa, no? Hindi lang sini mabulong, hindi lang kuno mabulong ang katol, kundi nagabulig man ini nga sa pagpanubos ang stress na aramang gali. Tinbuksan ni Zhang ang iyang labing unang branch sa Bawon District sang Mayo 2026 kag matapos ang halos isa ka bulan. Nagbukas ining ikaduwang branch niya sa Futian District. Nangin mabahakal ang concept ni Zhang kung sa di naglabot sa 100,000 yuan o kung masobra 900,000 pesos ang ginkita sa duwa niya ka mga branches kada bulan sa pagpangalot mga katropa. Madala masahad siyempre. Sunod kay Zhang, 70% sa ilang customers, mga lalaki nga mga stress ko no katropa. Kagtuyo nga magpa-relax. Ibabae siguro nga pangalot ay. Umot lang. Well, natalupang dan sini nga madamo sa mga netizens ang willing nga magbayad ang good kaluton sang iban. Sa subong, plano ni Zhang nga magbukas ang tub-tub ginatost ka mga Suma outlets. Oh, 100 ka mga outlets sa China. Kagimuon ang pagkalot bilang lehitimo nga sahi sang obra. Ah! Oh, nagpangita na sila karon, madamo. So may job opening mga katropa. Pangalot ka to. China! Eh, yeah, try move din ba? Si Palang Bala may masugot. Pero ang buta kung 2,800 masugot sila, mapakalot lang. Mapamassage ng gani mga katropas na lang sa 150 o 300. Maglapaw din rin, hindi na sila. Diba? Pinasayigin. 6:48 ang oras na ton, katropa. No? Well, I guess it's time for me to say bye and salamat sa mga nagupod sa ton programa Sinigang Gabi. Thank you. Buwas na makita mag-update na yung mga katropa. Buwas niya sa extra service na makita mag-update na. Ini ang aton nga extra drive, Sunday afternoon, evening edition. Ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Soft Gel Capsule, mga katropa. And, of course, ang mga kape na ito ng Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kagang Santon Gold Coffee Mix. Ang aton nga supplement para mag-claring yung pananawan, ang Vision X Plus, para ma-enhance ang libido sa lawas, ang Turbo Dietary Supplement. And of course, mga katropa, para madula ang pain, kahit anong pain, sense the pain, gani. No? Oh, wala pa tayo isang bulong para sa kalot, mga katropa. Para sa katol. Actually, makabuling din sa kung ikaw may allergies sa mga food supplement kita mo na. Hindi exactly itong katol nga likod mo, mga katropa. No? Well, of course, yara ba ng aton nga Santon Gold Herbal Tea. No? Ano pang wala ko na mention? Ang aton, of course, katropa, no? Mga habon natin, ha? Ang Santon Plus Herbal Soap kagang Clear Skin. Padamo gin nga salamat. This has been James King. Maayong gabi. Enjoy the rest of your evening. Pamati lang. Tutok lang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
1: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
0: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
5: Edgar, saka service ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang apang ikot.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay gig ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen.

sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala na po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol Plus Gold. Santol Plus Gold.

0: Grabe na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement from Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement from Himo, mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
9: Samton Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Ang Samton Gold Coffee Mix.
9: Samton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Pacheck up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Buti ka! Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss...
2: Ha?
1: Oh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, gali, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
1: Santon Plus
3: Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kang glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
7: XFM 103.9.
8: Win!

0: mga katrupa. Exciting!
1: The Secrets of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per mga madahon, kag biyerding mga autanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sa ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa solusyon mo sa tingin at tiyan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
4: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon nyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sininga korason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josiel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
0: Yes, to help!
2: Mag-inom kamo sang ultimate trio, Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The Secrets of Health.
5: Santhon Plus Gold, mas pinalakas.
6: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santhon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
5: Santhon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
10: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
11: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
10: Historia eh. Lainit pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
11: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
10: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
11: Wala-wala agad ka pre, oy. Karun pa ka na ibalo. Turbo lang ang malakas.
12: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist,
14: consult your doctor.
16: Sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ansang Sumag. Isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Nag-gabi ka na, lalakas.
5: At gaganda ka pa.
16: Mabili sa mga butika.
18: XFM 103.9.
19: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
20: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
20: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Na XFM kid how?
22: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
21: Na XFM kid.
23: Inami ang music ah.
21: Na XFM kid.
23: Ay, wala ka lang music magtapos bukta ko mamaya ako sa mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kagwa.
24: Wala sang konkreto nga sabat.
25: Wala sang katumbas nga rason kung naka X.
24: Simply
21: may how kita pa.
25: Enjoy lang.
21: Nga XFM gid how.
26: Timo.
25: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Nga pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: din man kamo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
11: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
10: Maluwas sa manamit gin,
11: may free collagen,
10: ang guta tayong kapa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
3: X.
12: XFM.
3: FM.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
15: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
16: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
17: Luzon,
16: Visayas,
18: XFM Cebu,
19: XFM Bacolod,
20: XFM
16: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
17: Sumasa inyo
16: on air and online.
17: XFM Network Philippines.
16: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sa mga butika.

0: XFM Kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakulis mga balita, blabos yung nabibigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how?
4: Di mo!
3: XFM 103.9.

0: Miracle Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Good evening, everybody. Welcome to the show. This is Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
1: And I am Dolphy Langka.
0: Makaupad.
1: Bakit kung gusto mo lang magambal, makahubad.
0: Makaupod nyo kami until 12 midnight. Gabi sang
1: September 6, 2026.
0: And what day?
1: Today is a Sunday.
0: Oh, Domingo ka rin sa buwan. Kamusta ang tanan? I hope nga nasa mabuti po kayong lagay, hindi kayo sa pigado nga lagay, ha?
1: Yes. Kamusta ng lagay?
0: Tani, ara ka mo sa manggaranon nga lagay. Kay biskan mawasak ang inyo mangay, madaog lang sa manggaranon nga
1: lagay.
0: Hasta nga mag laylay. Ma, binuang kita sa alas 12, mga katropa. Kag-i-welcome tanan ng XFM Radio Station ni Boss Rems, Dr. Emilito Uy, sa tanan nga lugar sang Negros Island, kag Panay Island. Mabatian kita sa Iloilo, pinaagi sa XFM 100.7 Iloilo. O punta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang
1: DJ Ray.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Chris. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropa
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Final answer.
1: Papa Rodel.
0: Winston Villanueva.
1: Dua pa lang.
0: Sa Rojas Capiz, XFM 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Final answer.
1: Supremo.
0: Romel. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil.
0: Are you sure?
1: Neil.
0: Noel. Si Noel sa Kalibo, si Neil sa Rojas.
1: Okay.
0: Sa Sagay, mabatean man kita klaro-klaro gid sa telebisyon kag radyo. Kung sa radyo naman sa FM 87.5, kag sa telebisyon analog channel 13 and IPTV digital channel 29 via Star Cable EB Magalona. Silay, Victorias, Manaplaka, di Sagay kag Eskalante. Sa Antique, XFM 93.3, wag katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pilay mo sala.
1: Sa akon sala.
0: Pwede makamu ka like at follow sa ako na official Facebook page. Kitaan nyo lang, Troy Tisoy, XFM. Mayong gabi kay Regina Lamparero, watching live from Iloilo. Randy Magbanwas ang Lakastilya na buka ka na. Ariel Estino, good evening, watching live from Hail City, Saudi Arabia.
1: Wow!
0: Gray Sereno from Don Salvador Benedicto. Nilk Olitunka Tuyumon, shout out from Cebu. Gretchen Pereira, mayong gabi na naman sa mga kabug na pula ang mga kalimutaw sa barangay Andulan, Ilog, Troy.
1: Kung lagi diyang kalimutaw.
0: Family Espanyola, happy listening. JL Multimedia. Sir Troy, pwede i-relay sa Dumangas, Iloilo. Ay!
1: Grabe!
0: I-relate ako noon nila. Dali lang yan. Ano nga frequency na JL Multimedia? Kaga pilay mo budget.
1: Okay. Kaya hindi siyempre ka relay ka.
0: Di ba? Gina-air ang aton nga ano, yes, ang aton nga program sa ilang region. Pero sige na lang, libre na lang ang endorsement tadi. Libre ta na lang.
1: Di may copyright mong ta.
0: Sige na lang, i-ano ta na lang na, i-wave na lang naton copyright. Ipagustuhan to na lang ni si JL Multimedia para gabi-gabi Lawagon tang iyang asasyon dira sa Dumangas, Iloilo. Ah.
1: Sige.
0: Di ba? At least, mabatian dira sa Dumangas ang may sa may mga bukol-bukol. Sis, kagtumi. Lakabalo nga kakanta sina si Jimlin.
1: Jimlin gani.
0: Di ba si Jimlin? Dito pa na to sa Piyaka Waragwaga niya gin-record.
1: Oh, di ba?
0: Palumbaan na ipa kami na sa recording. Tukto siya si Roderick. Troy, naubra mo na itong ano, playlist. Wala ko bra, sir. Kay ginlakan ni Jimlin ang recording. Oh, Ariyabi, oh. Parang makasalood kami sa lara si Jimlin.
1: May padlock pag hindi isa. Wala labot sa lock.
2: Oo, kayo sumulock.
0: Wala ka gano'y mahimo.
1: Pero kung lakan mo siya sa gwapo, itigit mo.
0: Sige, at least siya, big time na subong si Migo ko, Jimlin, no. Naid lang ako sa iya. Pero may page na sa gina-maintain, draman Japon sa Dumangas, sa Iloilo. Salamat nga, those were the days ng mga masadya nga, ito nga mga inagyan.
1: Correct.
0: Nga, until now, bisan sa dinta nga mga waragwagan dalon, ang memories, bala?
1: Oo, ah.
0: Ara lang sa Japon. Kag kung magkilit, anay, kita liwat, kiti kagamay sinis ang aton nga industry.
1: Correct.
0: At least, mag-amiguhay, kagamigahay.
1: The one big family, Japon.
0: Yes! Kasi ano ka mo yung network except sa iban lang da. Ay, ambot
1: na lang. Na lang da sila. Ah.
0: Sa mga gusto magpasakop sa amon na programa, pwede ka mo ka-dial sa amon nga XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: 793 ko no?
1: 793 gid man?
0: Tika chakto gid man. Tag 0915-8311-431. Christmas countdown. We've got pila na lang ka days until Christmas. It's
1: 111.
0: It's 109 days.
1: 109 na lang.
0: 2 hours and 27 minutes.
1: Okay.
0: Before
1: Christmas.
0: Christmas, December 25, 2026. It's Friday ang Christmas.
1: Okay, wala ko galit na ano.
0: Na?
1: Nalipatan ko nga, wala tagalit ka countdown sa Saturday kang Sunday.
0: Correct. Hindi naman ko matingala sa imo, naintindihan ta na ka.
1: Yeah.
0: Kaya mabudlay yung mga daan kung may edad na kay mayara yung na yan. Memory.
1: Nakain pa.
0: Memory.
1: Mumurega.
0: Mumurega.
1: Mumurega. Patigulang na mo.
0: Mumuri.
1: Mumura. Eh, wala mo mag-end.
0: Again, it's 109 days more to go, 2 hours and 26 minutes before Christmas evening. The time now is 9:33. We'll be right back with more.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Pare.
5: Pare.
4: Oo, ikaw.
5: Gusto mo bang ibalik ang dati mong gas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan. Nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Dumi na ga panghawid sa akong lalamunan.
1: Bakit?
0: Kasi sa usok mula Indonesia
1: Usok lang, Goro.
0: Nahahaklo ko na ngayon.
1: Usok o kontoslo?
0: O konsopso? Balik sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Minadulo na siya sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig at tig ana.
1: Tindog, tindog pa.
0: Pangibot mo. Ayang gabi kay Waco Waco Tiebes Espanyola. Hello sa family Espanyola, si Mamaylan, Dale Rain. Good evening, Lynn Samoya Villanueva, Samparanyake. Magandang gabi din po. Marami ng magagandang ngayon yung mga nagchat-chat.
1: Yes,
0: good evening also to Cherry Mambalos, watching from Barangay Oringao, Caban, Calan. And hi to Family Francisco Canha from Murcia, Barangay Buenavista, Sitio Tres Hermanos, from Ignacio Francisco Himilita.
1: And mayang gab ilan sa kaya numero 5. Wala man, sugit-sugit ka lang.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, pakimute sa radyo. Sino ni? Si? Dali lang. Hindi pag ilan speaker mo cellphone kaya hindi ba T-on? Liwat, pangalan.
2: Grace,
0: Troy. Ah, si Grace. Tagadiin ka.
1: Hello, Grace.
0: Grace, tagadiin ka.
2: Taga-Kapis, Troy,
0: ha? Hi, taga-Kapis. Ah, naka-join na ni siya. Dumduman mo. Amunin ka baligya sa Sari-Sari Store? Sa Batman
2: dahil.
0: Ano to gani mo negosyo da sa Kapis? Aga baligya isda, labasera. Labasera pero wasak na, tsakto. Labasera pero wasak na.
2: Hindi ako mo.
0: Kota. Press ka pala imo hasang ga. Gapula pa.
1: Ba?
0: Hindi kami magpate. Hindi kami magpate.
1: Ang pinakas mo ya.
2: Wala ko di.
1: Toon.
0: Hindi pa lubok. Be, picture be.
1: Send sa messenger be.
0: I-send be sa Viber be. Sana all. Ilan ang edad ni Grace? Ilan ang edad mo? 24 years old. Ano na pangita sa isa kalalaki?
2: Buot na kaginti.
1: Ay, wala na nasubong. Hindi na available.
0: Wala na nasubong. Wala na nasubong. Na ano na face out na. Huwag na gani nang napangita mo subong. Face out na gani. Hindi mo na pang low speaker mo cellphone kaya hindi ka magkaitindi. I-ano ba kaksay mo earphone bala kaya para klaro imo audio.
2: Ako
0: na iya ah. Wala man sing perfect.
1: Correct.
0: Dolpo gani. Pilabilog mo tuntuhan, Dolp. Pilabilog mo tuntuhan mo.
1: Uy, isa na to si numero 5.
0: Ikaw na guro ang nagapanawag sa cellphone ay.
1: Nga.
0: Nay, napagsabihan mo na ba yung ano, yung magpapadala ng GCash? Na, eto ganito, ganon. Ha? Ano siya, ganyan nga lang niya?
1: Si Grace.
0: Grace? Kaksabalay mo earphone na, Grace?
2: Ay, wala, kaksay mo earphone.
0: Kaksay mo earphone?
2: Okay.
0: Oh, sige. Line number one, good evening.
3: Troy.
0: Oh, sino ni?
3: Ako, Troy.
0: Ay, hindi ka pwede sa Tagaruhas kay Layo Anay. Kamo, may miga ka naman.
3: Hindi, Troy, ikaw kilala ko ng Kingog. Troy mo, gaya ka sa matay ko sa radyo. Dahil kilala kong Kingog, yun mo.
0: Amo ni si Ninya? Daw si Ninya man siya, no?
1: Ang Kingog yan siya.
0: Oh, pero hindi na siya si Ninya. Lain ni siya.
1: Si Grace na sa iya.
0: Grace siya.
3: Sige, Troy, nanawag
0: na
3: sa
0: akin, Troy. Nambala, nambala na nagin si Grace niya. Doon ang gidanggit siya tingog niya. Gani, taga-ruhas niya si Grace niya.
1: Mabala, aman na mo, kailain ang numero.
0: Oo, pero nga ngabi ko no, anay, mga kadwa lang, kay anggit-anggit daw ba si ikaw, Blau? Sige, Biko, no, duwa ka nga ngabi, ah.
1: Grace?
2: Ah?
0: Nga ngabi ka duwa ka beses, be, kaya doang anggit ka mo na ano. Sige, dali lang. Duwa ka beses, be, nga ngabi. Ah? Ah? Nga? Ah? Isa pa? Tatlo, be. Sunod-sunura.
1: O, lubiga.
0: What? Duwa pa? Isa pa? Ah, lain. Lain? Kay katiga siya, ah. Dagabun asa. Doon natulon yung bilog ng isda.
1: Kuhaan na yung bunot yung naga. Hindi pa punggis ang bunot.
0: Magngangasa daw may ara siya hemorrhoid. May caller sa line number one. Good evening.
4: Hello, Troy.
0: Oh, sino ni?
1: Love Iman.
4: Subro,
0: Taga DN.
4: Taga Kabangkalan.
0: Hey, okay lang siya mo, taga Rojas sa Mabaye, Kapis?
4: Taga okay lang siya, Troy, pwede man.
0: Batian mo siya?
2: Oo, oh, batian ko, Troy.
0: Ah, sige, papangaluyagon ng taga Kabangkalan. Sige, ngalan niya ni Galiliwat, si Grace, okay. Si Grace ni siya, amigo. Ay, sorry, anay ka mo daw, mati kami yung Dolpo Pipes. Ah, nautod ang animal. Nautod sa Grace. Ah, sige, pwede. Oy, nang sa September 30 bala, sa September 30, ara ko da sa Rojas. Oh, makadto ko da sa Rojas September 30.
1: Mano kadto?
0: Mag-grand draw na to sa Santo ng Next FM Libo-Libong pa premium. Bali, last draw naton September 25, manang last Friday sa September. Then pagka September 30, mag-grand draw ang Santo ng Next FM Libo-Libong pa-premyo dira sa Rojas.
1: Sa Rojas ang grand draw?
0: Oo, sa Rojas. Te, makadto ka o Grace?
2: And bad, kalahipay!
0: Oo, ako na lang maano sa imo, ah, mahikap ah.
1: Ay, pasakop ka na nga daan!
0: Ninya? Arin niya? Grace? Okay lang bala himbisan ang imo isda?
1: Mapakasan ka gid.
0: Pwede man bala mahikapan ang imo hasang. Ah, sige na, plug na sa imo number, go ahead.
2: Okay.
0: Ah, sige, ako 095. Pilang edad sa malalaki na pangita mo gani?
2: Bisente na ng daan.
0: Ah, sige, 0951-321-3884. Liwat, 0951-321-3884. Din ka ganun sa Rojas? Sa?
2: Sa Pontevedra.
0: Ah, sa Pontevedra. Layo mo na sa city. Pero maadto ikaw sa September 30. Yeah, ganta ka radyo ah. Anong frequency gani sa ang Rojas? 106.5? Gaan mo sa radyo nga iya kasagay 87.5.
1: Malakas si Barak lang mabak.
0: Bye Grace! Halong! Bye!
2: Halong!
0: Teh, meron ata isa ka ano audience.
1: Gani man.
0: Oh, liwat ha. Last na sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo ang weekly draw mag-last sa September 25 kag ang grand draw bilog na tanan nga XFM stations balang nagpasakop sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo sa September 30 sa Roja City kapis ang venue pero to be confirmed pa ang exact location sang venue pero approved na nga sa Rojas ang grand draw. Ang oras, 6 minutes after 10. Balik pang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kat, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa phone pal. Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Konsentrituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliin yung minom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sanzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanzone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sanzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang Sanzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.

0: 25 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Balik na sa Paul Balobo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Pinatulong na sa iyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa mga gusto magwapagwapo mga kapika na healthy ka pa.
1: Yeah! Kanyadulong mo sa aton sa Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagkaso prayer sa nari-sari nga balatian.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Source, and Watson's Pharmacy Nationwide. And happy Minuluan Festival sa mga taga Talisa!
1: Talisay.
0: Umiesta ta to.
1: O, sa muna, dumdumahan ko pa na was-was, bugsay, talisay.
0: Amo nang ila original nga ano, ngalan sang ila kapiyasahan. Pero giliwat na guro kay ti minuluan na mo. Ano, ano meaning sang minuluan? Kay taga-talisay ka man?
1: Silay ko iya.
0: Nagpasilay-silay ka guro kay ka kabalo ko anong meaning sang minuluan.
1: Silay kami ya.
0: Ha, silay ka.
1: Oo.
0: Ano anong meaning sang minuluan be kay kapamati sa mga taga Talisay base bala ano aw
1: oh. Search ta na anay be kadto basta ang ako lang gyud na dum man be may ko mag fiesta sa Talisay mo nang
0: hindi ah the was-was bugsay silay na iya
1: was-was bugsay Talisay kay lapit ang sila sa bye-bye sa kwan mo
0: oo
1: na syudad
0: oo. Anong meaning sang minuluan man? The festival is named after Minuluan, ang original nga pre-Spanish and 1700s names of the area when it was a small Malay settlement. Site later grew into modern-day Talisay. Ah, okay. Amo to siya.
1: Basi siguro nga...
0: Ano lugar siya do lugar.
1: Ngayon...
0: Basi ang iya nga una-una nga pangalan, instead of Talisay, Minuluan.
1: Minuluan.
0: Asamte mo na. Ala, bahala ka mo na yan. Hindi ko na yan mag... Hindi ko na yan mag-risgo yan.
1: Hindi mo kaya ito ka Talisay.
0: Basta sa tanan... Sa tanan nga pumuluyo sa Talisay, happy fiesta sa inyo nga tanan.
1: Ang naanan ko lang kay ti... during those times bala nga... Labi na gitsa nagkarto di ang mga Indonesians, mga Malaysians, dra na dra lang tinir sila sa Talisay.
0: Ah,
1: oh. So far, muna na ba lang ko sa history, ha?
0: Oo. Oh, basta muna, ha? Basta kay kami, ha? Nag-greet lang kami sing happy fiesta.
1: Oo, ah.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Good evening, guys.
0: Tony.
2: Si Patrick.
0: Patrick? SpongeBob? Kediin ka, Trek?
2: Kaya ka, bis ang dugat ang mga bauga, pero at least mo yan ang plangga.
0: Hindi man to baho sang ugas ang una. Ang baho to yung mga ang nagsikat nila sa Cadiz ang una. Nga mabalaan mo kung ara ka na sa Cadiz, kay baho ko no uga. Pero hindi to yung uga ang baho. Ya, basurahan. Basurahan to ya, di ba? Dumduman mo, landfill na dasang una ang sa BJMP Subong sa Tubang. Chak to?
2: Oo. Yeah.
0: Na, hindi al. Ang BJMP na bala sa Cadiz?
2: Oo.
0: Oh, landfill na da sa una. Ano pa pagsulod sa series? Ang muna, oh, mambal sila dahil baho uga. Hindi, biya baho ang uga. Hindi, landfill na da sa una. Basurahan. Ari man yan si Patrick daw matyagan ko daw. Hindi, taga Cadiz. Baho gimana ang uga, Dolpao?
1: Ah.
0: Baho gimana ang uga?
1: Di, hindi man. Hindi bala.
0: Nakasimot ka la?
1: Ha?
0: Nakasimot? dira, amo nang pangabuinan sa mga taga-Cadiz mostly, ha? Okay. Kaya ginapabugal ina sang Cadiz kay sari-sari ilang uga. May ara tangkis, may maasin. Ka?
2: May parat, may aslong.
0: Amo gani?
1: Babalaan na kita na nga sa boro.
0: Ang aslong na iya, sabi nung baligyan na yung uga. Tingnan na.
2: Hindi ko rin. Ang aslong na rin ang tawa, bro.
0: Pati ka na, namit na din yung uga. Isa sa ginapabugal sang Cadiz. Ang produkto nga uga. Wala labot sa uga. Ano pagit gani?
2: Mga ano tayo, ara sa city engineer, mga propas.
0: City engineer, ha? City agriculture, guro!
1: Basta may city.
0: Ay, ginipulo si Patrick Suriona. Nga nga naka-intra ka, Patrick.
2: Ano lang, bro, na-miss ko lang ang inyong tingaw ni Del Prado na daw. Wow, ah?
0: Kay sinogi man na-miss mo ako kung si Dolpe.
2: Siyempre na-miss ko man ang isyasya niya gapamayagpag sa Bilog ng Negro. Ah?
0: Mayog yung pasip-sip, taga-Kadis. Teka mo, saan na yung love life? May nubya ka, Subong?
2: Amog na problema, bro.
0: Uy, Japon?
2: Imagine
0: ko sumong yung wala sa aton. Ikaw lang taga Cadiz nga, oh, wala pa nubya.
1: Kada mo guwapa dyan sa Cadiz.
0: Oo, ah. Wala na galing. Guwapa to, galing yung mga tag-iyan, ah.
2: Ano nang guwapa ko, hindi mo na magbatong sa mga exotic food na inatawag.
1: Exotic. Ako ba lang mahilig ko sa exotic?
0: Ay, Todd. Yeah, kung sa exotic food, ano ka klaseng exotic food?
2: Kaya ano lang, pwede man baka, pwede man mano, pwede man halo.
1: Gusto ko yung kwan ng ang apana ba niya?
0: A grasshopper.
1: Oo.
2: Ano
1: bala?
0: Hala, ano na bala? Namit na bala kaunon kung mapa-Thailand ka.
1: Nang ano pa na ako sa ganyan? Ginsan lag bala?
0: Oo. Na? Nakakaon ka na?
1: Oo.
0: Ara sa likod ka, hindi ka na yan. Sa likod mo. Sa likod.
1: Hindi ko na iya.
0: Tikin.
1: Wow. Magtapik lang na sa iyo. Panit, mamot lang.
0: Gusto ko ang grasshopper na.
1: Oo.
0: Gusto ko buhi. Pagkatapos, kaptan ko yung hawak kag pasikaran ta ka sa iyang tiil.
1: Ang sakit na iyo. Napaibang.
2: Ambikwara ako lang masikad kay Dolpe.
0: Ba?
1: Mayandom ka?
0: Kung ikaw masikad, laban-laban sa loon niya na yung mo itlog.
1: Amo na siya.
2: Lahin mo niya ako ni sikad, ang ako man niya kamot ni sikad ko siya.
0: Are, rin daw may uyab, guro. O ba si uyab niya sa line number one?
1: Makabay pa.
0: Check the bell, line number one. Good evening. Karon lang. Una na namon si Patrick kay Mayo ni Kisuria si Patrick Subong. Oo. Trick, pila na edad mo to gani, Trick?
2: Ma, 29 na sa kaming 23.
1: Ingagaw na! September 23?
0: Oo, ingagaw na.
1: Di ba, mabdan ka pa ya?
2: Kali, mabdan ka, kasi ano man ta, gawis man ta sa kailang perme nga. O ba yan sa termisyon ngayon nga lawas?
1: Amugid ya.
0: Hindi ka lang maglapaw sa September 23 ha. Dapat sa September 23, okay pag yun na yung pamatsyag. Hindi ka maguntat ng imo nga paghandom until November 2, okay? Ka, ano gid ya kinapangita mo sa isa ka babae ha?
2: Ang simple lang ha.
0: Pareosa?
2: Ang pares lang na panghabol pinggan mga akig ha.
0: Ba? Ngarang gina ano ka? Ang gina sa puti ka, mga muna. Ha?
2: Try.
0: Oo.
2: Wapay ba yung kumagadto ko dabi sa linggo, maipaklala ka na sa akong yung babae.
0: Ah, kapila. Nako mag-agda sa imo nga maadto ikaw no, di sa sasun.
1: Oo man, wala ka man ka palapit.
2: Sandi pa ko bilabor kay may dapat kong customer sa mong sadamang abo.
0: Pila na ka-Domingo ang nagliligad lang hindi ka palapit. Kung mangita ka man ng damang gusto mo, kita tatlo, mangita ta ka damo di kampo di.
1: Angit bala, hindi ano na pag iwarag, wag kidakpon gani ka mo. Ginabawal na bala subong mag, ano, magbaligya damang.
0: Wala ba nagbaligya, mangita pa lang saya.
1: Gani.
0: Mangita pa lang sa pero galing kay ti wala pa man sa nakot in the act mo. Ay, nga nakadakop sa damang.
1: Nga
0: plano pa lang sa mangita damang.
1: Kung sa bagay.
2: Ang lain yang damang dak kungkung bulbulano yang damang.
1: Ako na iya nang ang tarantula na iya ginapangita mo iya.
0: Hindi ka sa trabong ko.
2: Lain yung trabong ko, yung trabong ko may sungay ng silikon.
0: Natawa bala ako no, kaya daw trabong ko.
1: Ang akon bala, tungkuan.
0: Tungkuan yung dalitan naman ah. Halatig damang nagalisubong.
1: Oo ah.
0: Ay, galing ka. Tingala ko nga kada gabi, pila na kagabi, kaya ang amon to balay-bala, likod na amon, kampo.
1: Gani.
0: Gino na sa rusos ang ido. Pagli-li mo amon na, may nagapamlash light, kapangita, gano'y sila damang.
1: Pero basta,
0: basta si Patrick tong isa, hindi man.
1: Kaambot, basta mambal ko ha, kung kapangita mo damang, sigurado doon yung hindi ka mumulakpan.
2: Yan, tamang yun, kung yun ang pangita yan doon.
1: Balaan mo, kung nga agi na bawal na subong magpanakop damang, kahit tungod sang dinggi.
0: Na. Tungod sang dinggi, hindi ah. Sila na iya ang nagatap na sa mga lamok.
1: Amo na gani.
0: Dapat gani padamuon pag sila hindi pagpangdakpon. Kay Nan. Sila na ang masaputi sa mga lamok.
1: Amo kuntani. Na, oh, amo na buot ko si Lingon.
0: Pe, labi na subong nga nagasaka na ang cases sang dinggi. Tapos ginadako pa ni Patrick ang mga damang. Nan. So, si Patrick ang aton pakaunon sa lamok. Siyang ato ni Mohon Damang.
1: Abi ko ane kung si Patrick ang ipaiba.
0: Ano work mo Patrick ako?
2: Ari sa Bacolod ga construction sa balay nga fourth floor.
0: Ano ga?
2: Construction sa balay nga fourth floor.
1: Sa diin na sa Alihis?
2: Talisa Woodside 1.
0: Ate, kapila na kami gambal si mo nga mm-hmm. nga makadto sa station nambal mo sa Domingo te pila na ka Domingo. Duwi dugay wala ang di radyo kay ubos sa tanan pangayo ni Moody Andalina. pero effective man ano? Damo na mga taga Cadiz kay pamati sa XFM na kay ikaw klaro to signal naton sa Cadiz subong. Te, wala ka gid may nanobya? Hello?
1: Ay. No. Ara ka pa da?
0: Nautod na iya nga tawag.
1: Wala na sa.
0: Limited gali iya nga call. Sakto man ha. Nga andamang hindi tayo ginaya pang dakpon kay tungod nga amo na sila ang nag-aaway kag nga nagapanak. Dapat andamang hindi pagdakpon kay andamang ang manakop sang mga lamok.
1: Nan.
0: Hello? Patrick? Hello? Doon, may ara ka naman to naka-call and text last time?
2: Hihintay na ibig si Dad.
0: Hindi ka pa na. May nubya ka na, may lola ka pa. Ha?
2: May lola ka na, may mama ka pa, may magulang ka pa, kompletor ka.
1: Uy, may mamasang ka na.
0: Line number one, good evening. Hello? Ay, lalaki, manigani. Babae, among ginapangita. Babae, dial ka mo sa 0912-007-6793. Pero kung wala, gidyaya, Patrick. Mangita, taya sang pareha sa imo pagidaron. Wala, manabigi na plaster kung pila idad ka babae na pangita mo mo.
2: Ano na, 29 to 33 years old lang. Ang single mo, gaya na.
0: Taga-diin.
2: Kadis or kabangkalan bisto migro ng silinta na.
0: Pahera. Number?
2: 29 66.
0: Okay.
2: 36 8 90.
0: Liwat ba yun ay naya? Biliwat
2: 09 09 66 05 36 8 90.
0: Sige. Lamat Patrick ha. Title?
2: Ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot? Sino kayo nagkakantas niya naman? Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Si Tom Rodriguez.
2: Tom Rodriguez, salamat.
0: Oh, sige, salamat. Bye-bye.
2: Goodbye. God bless you. Our program.
0: Okay, bye.
1: Bawa. Kompleto siya.
0: Diyos nun man sa. Pero panulay man sa kumagabi.
1: Matubo nga yung gabi.
0: 10:39, balik pa ang phone. Palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!
3: Troy Tisoy.
4: Troy Tisoy.
3: Troy. Sa Pala.

0: paglutod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslom sa nga konsyon. Isa ka pala nung kapa ko. Sang Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong ina-atake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Samsung Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-internship, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Tama, tama. Hindi maging Troy, ama.
1: Balikan sa buong balo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
2: Kal, si Katropang Troy Filangka.
1: Para sa masanag, kag-healthy nga pananawan, tumarka mo sa Vision X Plus.
2: Kag para naman sa Cutis Porcelana, Cutis Artista, mag-Clear Skin Herbal Soap na.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Para maka-intra, tawag ka mo, XFM call and text line.
2: 0912-0076-793.
1: And 0915-8311-431. 431. Good evening, line number 1.
3: Hello.
1: Hi.
2: Oy, may babae, good man.
1: Sino ni?
3: Lokit niya. Lokit lang ako, Troy.
1: Ngalan mo, sino to? Si Lucretia?
3: Oo.
1: Sansano ka lang na dalman?
3: Dugay mo?
1: Mangilala kami, anay, Simo. Taga din si Lucretia?
3: Sabi.
1: Akadis man.
2: Akadis man siya, oh.
1: Ah, mo ni ang senior citizen nga, ano, nga caller natin last time. Ano to ba rin yung request mo kanta last time, gani, ma'am?
3: Hindi ko na naalaala. Hala, mag-request ako, ano, yung kay Indy Pregrina, ba?
1: Oh, hindi rin namin alam kasi yan, eh.
2: Pang jukebox lang kasi yun, eh.
1: Oo nga. Napatugtog na namin yan kaninang madaling araw. Yung Eddie Pellegrina. So sa ngayon, yung mga standard love songs lang tayo na yung ano, yung mapapakinggan mo, yun yung mga tugtog na 80s, 90s at saka latest. Yung Eddie Pellegrina mo, maybe next Sunday ulit between 4 a.m. until 1 p.m. Yan, ang papakinggan mo dyan.
3: Yeah, okay.
1: Wala ka na bang ibang naalalang kanta na medyo bago-bago ng konti?
3: Yung pangako.
1: Pangako, Ray Valera.
2: Pangako sa'yo, ganon.
3: Pwede?
1: Hindi nga, ibigay mo sa amin yung artist ng pangako. Kasi pag itatype namin sa computer, pangako, mga 1 million yung title ng pangako. So, di namin alam kung sino yung kumanta ng pangako.
3: Yeng Constantino.
1: Yeng Constantino, pangako?
3: Hindi naman. Hindi yun.
1: Oh, sige, okay. Yeng Constantino. Anong tugtog ni Yeng Constantino?
2: Oh. Hawak kamay.
3: Hindi ko rin alam ang mga ano, yung mga title.
1: Oh, wag ka nang mag-request. Yeng Constantino. Huwag ka na mag-request. Pinapahirapan mo lang yung sarili mo, eh.
2: Talagang
1: ano,
2: ka-bracket ko yung mga kantang gusto niya.
1: Maraming kanta din si Yeng Constantino. Merong Time In, Salamat, Hawak Kamay.
2: Hawak Kamay,
1: Isulod. Hawak Kamay, Isulod sa Nainay. Yun na yung Hawak Kamay.
2: Hawak Kamay na lang. O,
1: hawak
2: sige.
1: Kamay, itampa kay Nanay. Di ka sa Kadis, gani, Dam?
3: Sa San Andres.
1: Bakit gising ka pa?
3: Ay, siyempre, kikinig naman ako sa inyo.
1: Ay, salamat po.
2: Thank you.
1: Wala ka na bang love life sa ngayon? Sa edad mo niyan, wala ka ng love life?
3: Ay, wala na. Ayan, tumawag naman eh. Mga bata pa na yan.
1: Oh, ayaw mo yun?
3: Oo. Ang mga anak ko na. Mga parang mga anak ko na lang yun.
1: Oh, ayaw mo nga yun. May anak ka na. May boyfriend ka pa. Ilang taon ka na ba?
3: Ay, 21 eh.
1: Ay, merong tatawag. Sandali. Mananawagan tayo. Mananawagan tayo. Sa mga lalaking edad 69 at saka 71 years old, with pleasing personality at hindi pa nakaranas ng stroke, pwede kayong tumawag. yung wala pang diabetes, Wala pang maintenance at saka high blood siguro. Parang kabayo na lang siguro yung available.
2: Wala ka 30.
1: Ah, sige, yaan mo na yan. Kasi pag di mo talaga, ano, pag pinipilit mo talaga, walang darating. Pero pag hayaan mo lang, dadating at dadating din yan kung handa ka na, Lucrecia. Diba?
3: Oh,
1: eh, sa ngayon, eh, maganda naman yung buhay mo kasi wala ka ng ano, wala ka ng tawag dito, wala ka ng inuugtasan, ganon. Sarili mo lang, may pension ka ba?
3: Wala yun. At mga bata, di ba pension na lang sa mga bata?
1: Ah, yung mga bata yung nagbibigay. Magkano ba yung allowance mo every month?
3: Ay, 500 isang linggo.
1: 500 isang linggo?
2: 500 isang linggo.
1: Ang liit naman.
2: 2,000
1: a month. 2,000
2: a month.
1: Yeah. Pero okay na, okay na din yun. Kompleto ka naman siguro sa mga grocery sa loob ng bahay.
3: Oo.
1: Oh, marami naman yan. Hindi ka naman nagkakape. Nagkakape ka ba?
3: Ay, siyempre, nagkakape.
1: Nagkakape. Ano pa ba yung ano, yung hilig mo, araw-araw, yung kinakain mo, kape? Tinapay?
3: Umagal. Hindi naman ako mahilig ng tinapay.
1: Anong kinakain mo? Yung iba pa, kung hindi ka kumakain ng tinapay?
3: Ay, kung mayroong biskuit, kumakain akong biskuit. Kung mayroon, kung wala, yun.
2: Ayaw yan, tinapay. Pero pa biskuit-biskuit siya, ha?
1: Oh, sarap kasi yung biskuit. Mm-hmm. Compare mo sa tinapay. Pero depende na rin. Pag kung ano yung nakasanayan, yun na din yun. Pagkatapos ng sa edad mong 70 plus, ano ba yung lifestyle mo? Isda lang ba ng isda yung kinakain at saka gulay? O ano ba? Yung diet niyo po, yung diet. Lang. Ah, isda.
3: Isda lang. Hindi naman ako kumakain ng baboy, hindi ko kumakain ng manok.
1: Ganun pala yun. Isda at gulay lang yung kinakain. Kaya pala. Sa ngayon, ano yung ano? Ano yung maintenance mo?
3: May tanim naman ako.
1: Anong maintenance mo ngayon, madam?
3: Wala.
1: Wow! Effective talaga yung isda at saka gulay, dol.
2: Kasi hindi siya, ano, tawag dito, carnivorous.
1: Carnivorous. Spell carnivorous.
2: Pwede, karni lang.
1: Yung binibigkas mo, ha? Parang wala na yan sa diksyonaryo.
2: Oo, meron.
1: Meron. Asa, spell mo nga.
2: Kaya, karni lang mo.
1: Sige po, tawag dito. Tawag-tawag ka lang sa amin na pag meron kang i-request na kanta, kami na yung bahala.
3: Sige.
1: Maraming salamat sa pagkikinig gabi-gabi. Wala ka na bang apo na dalaga?
3: Mayroon. Apo? Ando naman sa Manila eh.
1: Apo na ano, binata?
3: Mayroon din.
1: Sa Manila din, wala dyan sa Cadiz?
3: Andito.
1: Yes. Okay, bukas pupunta kami diyan. Ilang taon na ba 'yan yung ano, yung apo mo?
3: I think ito pa lang.
1: Yung tatay ng apo mo.
3: Ah, sa Manila rin, ang trabaho.
1: Ay, sayang, mapapait sana ni Dolphy yun.
2: Ay, di sa anak na lang ako.
1: Oo nga, sa tatay ng ano, tatay ng apo. Oh, okay lang ba kahit na mayroong asawa? Titirahin mo pa rin.
3: Wala nang asawa yun.
1: Oh! Maswerte pala si Dolphy. Oh, gusto mo pa ba yun, Dolphy?
2: Hello?
1: Anong hello? Andyan pa siya.
2: Kaya nga eh. Oh. So, pwede na ba kitang tawagin Nanay Lucrecia?
1: Yeah, magkasing edad lang kayo eh. 74 ka na rin, di ba?
2: Ako?
1: Ah, 64 pala.
2: Going 64.
1: Ah, kailan nga yung birthday mo?
2: January.
1: Ah, abot ka pa?
2: Kaya nga.
1: Nanay, salamat po. Gandang gabi.
3: Thank you.
1: Oh, ayaw na niya makipag, ayaw na niya makipag callmate tsaka textmate. Contented na siya pag tumawag sa program namin. Kaya ini-entertain na lang namin yung mga matatanda kasi alam mo, pag napapaligaya natin yung mga matatanda, tayo rin ang mabilis tumanda.
2: Hindi naman sa kanila.
1: Hindi iba talaga pag tumatawa ka araw-araw.
2: Yes.
1: Yun yun. Katulad din sa diet ni Lucrecia, na dapat talaga sana nasana yung katawan natin sa isda at saka gulay. Kasi ngayon, ang social na natin ngayon, yung sa lifestyle natin, di ba?
2: Kaya nga eh.
1: Ikaw, yung kinakain mo gabi-gabi, inasal.
2: Kasi
1: inabangan mo yung nagluluto ng inasal eh.
2: Ba't mo alam?
1: Itatanong mo pa ba? Itatanong mo ba na ang bigail mo eh?
2: Kaya nga exciting.
1: Hi, caller line number 1. Good evening po. Hello?
2: Hello? Patsyanay mo ng radyo. Oh, radyo mo patsyanay.
1: Pakipatay po ng radyo. Pangalan po natin at taga saan?
4: Dali.
1: Ang tinatanong ko po yung pangalan natin. Pangalan muna, pangalan.
4: Romel.
1: Taga saan si Romel?
4: Opo. Pero lang sa mga ano to ba sa mga ngayon mo. Ang mga paano lang si Nita, napasalamat yan. Sa Domingo, naka-kwanto tatlo ka bilog.
2: Wow! Nakadagi tatlo?
1: So sa tatlo na yon, sino yung napili mo?
4: Yung kung isa, from isa na ano, no reason ka, no, sinibana na kami nga.
1: Hindi ka naman kasi nakikinig sa mga tanong namin. Ganito, para di tayo mag-ano, magsalisihan ng usapan. Sa tatlong yun na tumawag sa'yo, sino yung napili mo doon?
4: Taga Cebu. Pero doon siya natrabaho sa Iloilo.
1: Ikaw, taga saan ka ba?
4: Ikaw sa Bacolod.
1: Okay. Taga Cebu yung babae, pero sa Iloilo nagtatrabaho. Ilang taon yung babae?
4: 55.
1: Oh, bakit mo inulit-ulit yung sagot mo? Hindi pwede ba na isang bigkas lang? 55, bakit dinadalawa mo? 55
2: Ano mo eh, panasa?
1: Ango-ango ka ba? Isang sagot lang, wag mong dala-dalawa.
2: Wag mong dublihin.
1: Dubli mo eh. Oh. Bakit nakasanayan at na-typean mo yung ano, yung
2: 55.
1: Yung 50-50 ba 'yon? Yung babae from Cebu na nagtatrabaho sa Iloilo, bakit siya yung napili mo?
4: Ay, parang daw siya ang nasa puso ko, daw parang siya na hili na magano sa akin.
1: Wow, sa isang oras lang ha, nasa puso mo na agad.
4: Correct! Gusto na kami mag-inot siya nung nagkita.
1: Kailan kayo?
4: Salamat ko ganun siya.
1: Kailan daw kayo magkikita?
4: Sa pizza eating, tinapmauli siya, tumagili siya.
1: Ah, okay. From Iloilo, dadaan siya ng Bacolod and then Bacolod to Cebu na.
4: Uh-huh.
1: Oh, so ikaw ba? Yan na ba talaga yung napili mo? Wala na yung atrasan ha?
4: Wala na atrasan eh. Ano na yung tawag siya mo kay magpasalamat na eh. Kasi sa real band sa pamugat, kaya sa guanay kami si Bo.
1: Oh. So, paano ba nakuha yung number mo? Yung pag-plug mo, nakuha ng babae yung number mo?
4: Nakuha na ako. Isa ang taga Ruas, isa ang taga Rilo. Isa sa taga... Ay, isa malayo eh.
1: Saan yung isa?
4: So, kabang ka lang yata.
1: Malapit lang yan. Oh, malapit lang yan. So, congratulations. I hope na siya na yung pang forever mo, ha? Wala nang iwanan.
4: Alam mo na yun na nagpasalamat mo na po sa imo. Siya ka pa mati sa buhay kita po na kami gano.
1: Bahala na kayo dyan. Importante, okay na kayo at in the future, kayo'y magkikita. Ay, sa darating na pala na September 18, no?
2: September 18.
1: Sige.
4: Okay.
1: Nagbibidyo call na ba kayo? Nagbibidyo call na ba kayo?
4: Oo, nakakala kami. Nakaka-wait na kami.
1: Ano yan? Sa cellphone lang yan? Lapang face-to-face?
4: Cellphone.
1: Hindi pa kayo nagbibidyo call through Messenger or Facebook or whatsoever?
4: Yan pa lang ang cellphone pa lang. Kaya cellphone niya ay
1: K-pad. Oh, sige. Basta masasabi ko. mag-iingat ka. Mag-iingat ka, ha? Baka...
2: Kasi siya naman ito bala.
1: Mag-iingat ka kasi baka binuhos mo na lahat yung pagmamahal mo sa kanya, and then baka sa actual at makikita mo siya, baka mag-iiba din yung pakitungo mo sa kanya.
2: Ganyan.
1: Oo. Dapat ano man ang mangyayari, walang iwanan, at saka huwag natin tingnan yung panglabas na anyo lamang, kundi pati yung nasa loob-looban at saka sa buho-buhuan.
2: In other words, sa lubot-lubutan.
1: At sa loob ng lubot-lubutan, merong kibot-kibutan. Maganda pala po magta-Tagalog tayo, ano? Marami tayong mga words na lumalabas naturally sa bunganga natin. Oo. Bunganga natin.
4: Matutunan.
1: Oo. Dapat matutunan mo siyang mahalin, ha? Yan nga, uulitin ko. Wag la... Baka mag-iba yung pakitungo mo sa kanya pag makita mo siya in person. Pero alam ko naman, pag mga taga Cebu, masa

0: O, sino pa ba? Yun, mga magaganda yun. Vina Morales.
1: Jackie Loblanco.
0: Jacunlo.
1: Ha?
0: Jacunlo. Tati ka na. O, sige na, okay na kayo? Okay, ah. Sige, pagpatuloy nyo yan. Importante, spread the love. Not the hate, but love. Right, Dolpe?
2: Right.
0: Oh.
2: Muna na nagtama ko ka subong sa inyo kayo magpapasalamat man sa inyo.
0: Dokay, ina ka ba man sa akin? Gambal ka, pasalamat. Pasalamat na, be. Oh, pasalamat, kakay.
2: Kaya pagi sa inyo, programa si nasasita sa kita matapang
0: Walang anuman kasi trabaho namin 'yan. I-enjoy mo 'yan. Yung swerte mo na nakakuha ka ng ano na mamahalin mo. Baka tilawan mo lang 'yan at iwan mo rin.
2: I-grab ko ang opportunity na
0: I-grab mo yung opportunity na matanggal mo talaga yung bra niya.
1: Namatikman mo siya.
0: At maluslos mo yung pants niya. Okay na yun. Salamat, sir, ha?
2: Okay.
0: Okay. From now on, magtatagalog na tayo. Simula intro
1: ngayon.
0: Hanggang extra, ha?
1: Correct.
0: Sa pagkatapos ng program natin.
1: Dapat lang.
0: Kasi effective po maraming tumatawag sa atin ngayon.
1: Kaya na eh. Kasi maunawaan tayo ng lahat-lahat.
0: Ah, ang social pala ng ano natin. Ang social pala ng XFM, ano?
1: Mm-hmm.
0: Andito pa, may tumatawag pa, oh. Meron pa.
1: Social na, exciting pa.
0: Good evening.
1: Hello?
0: Hello? Ah, wala. Nakikinig sa radyo yan. Mm-hmm. Oh, pa-music na muna tayo. Mahaba na yung adlib natin eh. It's 18 minutes after 11 o'clock. Magbabalik pa ang phone pal. Kasama nyo, katropang Troy Tisoy.
1: At kasama nyo rin si katropang Dolphy Langka.
0: Gwapo na with big loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Kaya nakikinig sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagdugod sa lawad na mapagbiyahe ang sense the pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at lutod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobus ang sense the pain.
1: Sense the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong ina-atake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Samson Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-sever agent na naka-taper shift, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: It's 40 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal. Kag sa mga nagapinamati. Thank you so much. Mabalik kami buwas, 9 to 12 midnight man sa Gyapon. Madamong salamat sa mga tech on duty, sa tanan nga station managers, ang tanan nga XFM, sa NIR, kag sa Panay Island. Sa ngalan sa ngamon, CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
3: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Sony Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Ibag ko kung nalis ko bring nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit mga DJs nila.
5: Wala isang konkreto nga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
5: Simply,
2: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tingin mo!
6: FM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutatayon. Makapahubin pasang na worm.
0: Sampon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Pagbili sa mga butika.
3: X. XFM. FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-Baker Shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad-agad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dati ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: XFM 103.9.
11: Nga, XFM, kid how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Inami ang music, ah.
11: XFM kid.
13: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs nila.
14: Wala sang konkreto nga sabat.
15: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
11: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
11: Nga, XFM kid how.
16: Timo!
10: XFM 103.9.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: May lindakas, ah. Pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Hampton Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Hampton Gold.
0: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3.
4: Kasi hazel na siya sa una. Ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santhol Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santhol Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santhol Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Gary, saka service crew. May arato sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatean ko nga Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhol and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhol Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhol Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhol and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
13: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.

0: Down pain. Fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid!
4: Ay, nanyang music ah!
2: Nga XFM kid!
4: Ay... Pula ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so namin kayo sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
2: May how kita pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa Sentro. Come sa Bullseye. Depart.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: Symptoms present.
1: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
1: Santon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansown kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansown plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansown kag vitamin D3 ka pa. Bili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sansown Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansown Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansown Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sait-sait hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape. Pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya.

0: Ayun.
1: Salton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ko sa mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nila, kanta, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
6: Tipo!
5: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist, call your doctor.
0: Bili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sampon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: XFM.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
3: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement from me.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ang

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
4: Wala isang konkreto nga sabat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
6: Tiyo!
5: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natulan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa
6: hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty.

0: Oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain.
2: Ang sakit.
1: Mag-Sister Pain.
3: Muscle Fever.
1: Acute pain.
3: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
3: Mag-Sister Pain.
1: Kamkarang pain.
3: Fast and safe.
1: Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sa glowing gihapon. Good thing may Xanthone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Eggs.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Ibilis sa mga butika. X.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, oy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ed. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ed. Mapalit sa mga butika.
8: System.

0: Exciting Pilipinas! Bueno man o kaprograma sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Dirigit lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shinan Sema Colin! Good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa programa natin rin sa Exacting Pilipinas. Sumong yung adlaw sang Lunes, September 9, 2026! Aga pa gain, ulan! Aga pa, madamol ng ulan mga katropa. So sa mga nagabiyahe, sabong nga adlaw, ako nagabiyahe, kawan sa imo yung car o kon yung motorsiklo, hinay-hinay lang kay madandog ang dalan nun. Kagpila ka mga dalan nun ang gabi na ha sa karon. No? Hindi man na ba ha, totally nga taga-tuhod, pero gabi na ha, bala nga damo sang tubig. No, hinay-hinay lang man kamo kung kamo ang nagpadalagan sa inyong mga salakyan o kon mga ginasakyan. Dira, subong kay... Grabe no, ang alsik mga katropa. Be cautious lang, especially nga tidamo sa mga naglakat sa dalan. Pakadto pa lang sa lubrahan o kung eskulahan. Kay karon mapuli, gina siya, alang-alang. Tungkod yan nga sa, ano no, sa basa, yaya, kaiga, ano ka lang, diraga, pinagusto. Pinagusto drive. Pet peeve ko ginaong. Wala kita yan, nagid may tao sa dalan, tapos basa ang dalan. I mean, may tao nga galakat sa kilid sang dalan, tapos basa ang dalan, tapos giduduhan niya pagid buruhot. Te, kundi, basa ang sa kilid, eh, no? Kala, hindi naka-uniform ka, be. Okay na lang na, miska magpapuli ka, tanay, pero bisan, eh. Miska kapapuli ka, imagine, masakay ka pa sa jeep, puno ka na yung muya kay ko. Kay may naisalakyan ka muda, nakaangat-angat na kayo sa buhay. Nang kaunti kumpara sa mga nagalakat-lakat sa dalan, ti inay-inay lang. No? Let's respect each other. Kagamaysa na nga ano, nung kumbaga, pag-inchindi ko natin lang tawon. Aga pa, na good morning nga. No? Alas 5:09 na mga katropa kagtutok na sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Subong yan sa liwat at lausang Lunes! Lunes na naman kita! Ang pinakabudlay ang adlaw nga magbangon kay tungod na anad kita sa Saturday and Sunday nga medyo tulotawhay. Sa mga college student na may klase na yan. Sa mga sa DepEd, elementary and secondary school, the break pa nila, semester break pa nila, no? So, mga kolehiyo dyan. And of course, sa mga katropa peeps natin, mga working adults, amat-amat na himos. And of course, sa mga nagasalibrar sa ngilay kadlawan, subong nga Lunes, September 9, 2026. Happy, happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday, ah. And mga katrapagalit, eh. So, buong Lunes na, ay, preparar nyo na yung mga olobrahon dyan. Bala, ah. And of course, kay tiga inulan aga pa, ari mga katrapa, padulungan naton ang gamayang update sa atong lakat sang panahon. Nadumduman nyo pa ang bagyong Pilandok o ko ng LPA 08J, mga katrapa, o ko na may international name nga Cruvan. Ang sa karong mga katropa, ara na sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Nakagwa na siya sa PAR. Pero timayara mga katropa, sang Thunderstorm Advisory ang DOST Pag-asa mga katropa. No? Nga tilakip dira ang pilaya ka mga lugar adria sa probinsya sang Negros Occidental. Ano? Pila ka mga city. Gina-expect target nga mabulubatsyag ang Bacolod City, City of Dalisay, Victorias, and Silay City. Magapekto man, draya sa may Ibi Magalona, kung sa Enrique B. Magalona, mga katropa. And, aripag ito, ang sa itong local forecast draya sa Negros Occidental, at ang kalangitan din, no, mayara sang maglulumon nga panahon sa pilakabahin sang probinsya. Kag mayara sang rain showers sa kung manipis nga pagulan, kag thunderstorm talasang southwest monsoon mga kadrama. Kag sabahin naman sa Bulkan Kanlaon na nagpabilin sa alert level 2 kag mga katropa sa
record sang GOSTV Vox sa Mamera sang record niya 11 volcanic earthquakes ang kanlaon mga katropa. Kagina dumilian sa gihapon ang pagsulod sa 4 kilometer danger zone sang bulkan. Stay safe everyone. And ang matamat na himo samtang nagapamati diri sa exciting Pilipinas kaupod si katropang Wendell Balinario. Ara kita hamalantaw sa ato niya Facebook Live. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre mga katropa, ara makita sa inyo mga tag sa karadyo. Ara kita sa 103.9 XFM Bacolod. Himos na, himos na, himos na! And matamat lang din ang komento sa atong yung comment section, sa atong yung live mga katropa, kaisa-isa kontay na. Sa talaga pamati sa atong yung musikahan, Subong Lunes, sa Drilang sa Exciting Pilipinas. Pariwa, ga-travel kita everyday, ga-commute kita, ilang ka-kilometro ang ginakommute nyo? Kay Baisara G, kilometrong layo!

0: XFM, the news and public service authority. Santo Blas Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santo Blas Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Santo Blas Gold. Iba ka sa lahat. Santo Blas Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santo Blas Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
5: Wala-wala agad ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako si Heide, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipik?
8: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold. Coffee Mix, sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Extra.

0: XFM 103.9.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: nagbabalik sa inyong mga radyo. Good morning! Good morning, good morning, good morning. Alas 5:26 na sa aga, 5:26 in the morning. Amat-amat na nakaluto na bala sa ngat mga tinigang. Ang yung mga rice cooker, nasaksak nyo bala? Or nakapreto, nakaprito? Nakaprito na kamusta ang inyong mga isda o kon itlog this morning. Ayan ang mga luto nyo dira ba? Kaya tangina daan, biskan nga damo-damo lang ulan, may nagkakasimutan ako nga nagagisa. Basta ano itong iyang gisahon, pero baw kahamot siyang ahos. Yon mga katropa, namat-amat na himo sa mga nakaluto na yan. Tapos sa dariya gisa, kag nakaluto na, tiyan matamat na pamahaw. Don't forget your breakfast sa mga katropa, especially sa mga working, ano natin, no? Ng mga katropa pips para may energy all day. Sa tuniya nga lawas, mag-breakfast, kira kon magpamahaw gid. Good morning man kay tatay, galingan na galantaw. Kag kay nanay dyan sa may Baguio City, Negros Occidental. Good morning! Saka ma'am, Mayna, Siliadora Dumipi. Good morning man. Ginapatamyaw, diradiya, diri sa karon sa ato, nawa, ang mga moms chapter sa may Punta Taytay. Good morning! Good morning man sa ilayan ni Sir Jilwin. Balyan nami man ang ulan kung kisakay bunyag man sa tanoma. Pwede maka-request kant. Ay, wala ko kagina na ano. I-save to na lang ni for tomorrow, Sir Jilwin. Imo yung request nga kanta. Ano ipata? Ano yung dikono? Ang Red Wine by Bob Marley. Kuno. Sige, boss, Sir Jilwin. Patokaroon na rin imo nga request. Kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning man. Exciting kid ko no, aga pa sila kabugtaw. Kag na-share gid lang ato programa everyday. No, good morning sa inyo sa kay Sir RV Chris Casiris. Good morning man. Aga pugtaw sa Sir RV Chris Casiris no. Kag sa mga katropa pips naton nga nagatutok sa aton, sila mga tag sa Direk Radio nagpamati sa aton sa 103.9 XFM Bacolod. Good morning, good morning, good morning sa inyo diyan. And ari mga katropa, wai salot niyo. Ang atong yung TikTok and video. Kay mga katropa, subong trending na naman sa TikTok. Hindi na ni pa nami-nami isaot. Paano na ni? Pahumok-humok. Pahumok-humok lawas. Kay mga katropa, hindi na ni subong, ano no, hindi na ni mala ex-bigyan. Saan nga, wah, kaliwa, kanan, kaliwa. Hindi na amo na subong. Pahumok-humok na ang trending at this ano lang at this month. I don't know what will happen next month, but for this month, pahumok-humok lawas. Ang mga twist na ni subong, kumbaga sa una para may magsaot, paastig-astig subong, pa bongga-bongga na plot twist sa end sa mga tagsak ka mga TikTok dance. Ari balaw para yas sa itong nag-tick-tick and video for today, mga katropa. Grabe no, ang ining anong TikTok video, mga katropa, ang damugid sang ano, sang fans. Kaya ito wadiyang nga nag-love-out, mga katropa, sa million ang views ni mga katropa sa TikTok. 3.5 million views with 447 reactions. Okay, without further ado, let's go, go, go! Ari na mga katropa! Ari na! TikTok ka na! Sino ka dyan? Sabi ko sa inyo, pahumok-humok na niya lawas. Hindi na niya patiga-tiga. Pinirdi pa sa kiay. Deperdihon pata nila sa kiay, imagine. And you know, ang gaubara sa hindi lang ang mga humok ng mga katropa peeps, pati mga straight men. Siyempre, trending ni mo, trend ni. Kumaga, don't gonna go with the trend. No? Para nga ti kung maginalaot ka ng monetization online or whatsoever, ti you can go with the trend. Bisa kita trending, ganito yung muna sa ginasakyan sa mga content creator. Kung ano da nga audio ang nag-trending, ti mo man ang i-use sa everyone. Kung ano da nga nga, ano, nga choreography o kung choreography. Choreography drama, katropon steppings ang uso, ti mo nang sundon. Ti amo ni uso subungo from Spider-Man to this one. Mag-una naman. Medyo doon nadula na ang Spider-Man craze. Doon nadula ng ilang mga pa-costume-costume while dancing, while acting. Sigaw mo tamat na dula. Ano naman yan ng mga next? No? Ang mga ano? Feeling ko tugtugoy, ay ano na? After Spider-Man, Redman sa Gayapon, pero Santa Claus. Santa Claus na. Or meron na sa mga Red Hat or Reindeer. Tanda na lang. Sige, alantahunta, what will be the next? Yung maging trending online. Hopefully, good vibes ang maging trending, hindi ang mga bad vibes or negative na naman ng mga hitabo dreya sa pungso. Kundi mga good vibes, all for good vibes. Starting this September, we're manifesting to that. And hopefully, ay, malambot tagi na up to December. Oo, kaya ga-practice naman ko din ganit pangaruling. Sa mga maninoy and maninay, pero sa mga edad ko ganito, hindi ka na yung kapanawag maninoy kag maninay. Hindi ka nakapanawag, ano? Hindi mo pretend ka nga, ano ka, 10 years old. Hindi, pero what I mean is like, we will manifest for a happy Christmas. At the same time, we will enjoy every moment starting this Burr month. So with our family, friends, and we're gonna give kindness to everyone because, you know, happiness starts in kindness. And then, love will follow. Sige, buwas! Buwas na makita. Ayan, sugpo na tabuwas ang ato niyang mga musikahan kag istoryahan. Ay, dali lang syempre sa liwat sa Exciting Pilipinas. Kaupunti niyo sa liwat, si Katropang Wendell Balinario. Hindi niyo paglisaw pang niyumatag sa karadyo. Magabulos ang The Secret of Health. And after that, balita na naman kita. Kaupunti si Katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. 5:32 na oras natin. Thank you so much. And salamat. Happy Monday. And good morning.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: X. XFM.
4: FM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blah, may harap ka sa mga balita, blah, so namin, bigit sa mga DJs nila, kanjo, blah,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita,
3: pag... Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Yes to Health!
6: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginamon sa ninyo tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, good to hambalan ta mga binipisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot, sa mga ginakaon naton kung maprepara lang naton it mayar. Kung kaisa ining matag-adlaw-adlaw naton sa ninyo mga ginakaon kung maprepara lang naton it mayar, mangin abundant nga source sa ato sa ninyo kinanglanon sang lawas. Vitamina, minerals, nutrients na konsumo sa lawas tadlaw-adlaw.
6: The Secrets of Health.
8: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
9: Sampon Gold Coffee Mix.
7: Sa aton siring pagparaga, dupod ta, as usual, ang aton siring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
9: Sampon Plus Gold.
10: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton siring pagpangalagad, upod man sa aton siring ni mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sining pagawaragwag, hindi lang locally Sir Josila kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani stay tuned naman kita kay sa kinaandan, ginapasimple naton Sir Josila no ang aton sining explanation o kung ginapakilala naton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sining aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano balang iya sining ikasarang pag-abot sini sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
5: Yes to health.
7: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ni nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: The Secrets of Health.
7: Tuloy ang amon sini nga diskusyon ni Doc Leo subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon. Kun may nagainaway bala kag may nagasinuyaay Doc Leo.
10: Mhm.
7: Mambal nga unta tinananoy manghampol kag igarol lang punaya.
10: Mhm.
7: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igaron.
10: Mhm.
7: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma lagi na tawag ta. Ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid nang mga nakabunggo bala Doc Leo na hanog.
10: Mm, black eye ka pwede man ah.
7: Oo.
9: Sampon Gold Coffee Mix.
7: So nga mo sini nga diskusyon na ni sang partiya sa lampunaya o kon rapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lapunaya subong ha. Yan ang inabakal ninyo sa mga plaza, bilang ang inabaligya nga lain-lain ang kolor, Dok Leo.
10: Ang aton siniginatumod, Dre, ini bala Sir Josil, ang naandan ta bala nga lampunaya bala. Mm-hmm. Ang deity bala sa aton nga ay ginabutangan sang bulong, waising pesticide, kagway sa gina-culture para pangbaligya bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
4: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Generally, ang color yasini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated abing malampunaya, but diri kita sa native. Ang sinangunagin diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung anong mga benepisyo nga makuha naton, anong mga nutrients ang ato sinang makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sinyo da lampunaya, ang iban sa umatawag nila sinin is rapunaya.
9: The secret of health.
10: Nagaangkon ni Sir Josil sang flavonoids. Example ang dari, amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining beneficyo sa aton sining lawas, kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga mamakod man, kung mabaskog nga anti-oxidants, anti-inflammatory, kag nagaproteher sa aton sining cells, batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini nga lawas. Iupod man aton sini ang tanin sa niya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sa pilas, papali sa pilas, Sir Josil. Ara man siniyang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sininga immune system. Nagabulig siya panubo sa aton sininga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
9: Plus gold.
10: Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amunin nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory. Kagaraman ang anthocyanins, muning manotis na ton Sir Josil, kung makita na ton niya sa niya kulor purple, kung dark purple because of anthocyanins, ti antioxidant niya siya, kag nagabulig siya Sir Josil, ano, proteher o kung protect sa aton sa niya vascular system, kag bisan pa sa aton sa niya kurason.
9: Sanzone Gold Coffee Mix.

0: So madamo sang benepisyo gali kita makuha Senator Doc Leo, but we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining inawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect si ni Doc Leo eh.
1: Tama, Sir Josil.
0: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken, and ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sakto ang proseso. The secrets of health. For those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag naton sinibla, may analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya, Doc Leo. Pero ano nga to sa ning himuon? Agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ninga fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ari Sir Josil, decaction na ngaton sa ninga himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon, Sir Josil. Ayang tubi nga ginlagaan naton sang dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iyas ninga sabaw ko ng tubi ngayon na ipahid ni mo, Sir Josil, sa imo sininga ulo, sa imo sininga dughan, sa imo sininga puson, kag pwede sa bilog nga lawas, Sir Josil, para matawhayan ang imo sininga pamatyag, kag maamat-amat panubo, Sir Josil, ang mataas ni mo nga temperature tungod sa ilanat.
0: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sa ni closed, very closed nga party sa ato sining skin, Doc Leo. Makapanalupsop siya.
1: Actually, Sir Josil, pag-abot iya sa hilanat, ultimo, obisan ang top water na ton, isibin mo na siya. Makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo, dry, ibutang nyo, ispray nyo na sa guya sang isang may hilanat. Makabulig, Sir Josil, sa madasig na pag-nubo sang hilanat. Much more, nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sa ningalawas. Specifically, kapin pa ko nagpalanakit ang imo sa ningalawas. Southern Plus
0: Gold. Actually, ang ginihimo sa iban sini, pati na sa amon sini nga balay, kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan, Doc Leo, especially sang cold one, cold water, ang ginapalabigid per mi ilok. Pamangkot ako nga ilok gid daw. Basta, bayaw lang ilok mo bala siya kay sibinan, tas ang malamig na tubig. So, ilok kaguyali o gamo ng masamig din na sibinan.
1: Pamanan tan lang, Sir Josil, pati hita. Pwede gidra sibinan tiyag ang puson. Of course, dalaw na lang gid nato ng agtang. The secrets
0: of health. Pero isa ka clue ha, sa mga kabataan, hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-ang ah. May palatandaan aktuali sa lalaki sinamo. Hindi man ini bastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata. But tambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat yung trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
1: Sa mga magagmay lang na, Sir Josila.
0: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag na to sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedback nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambal na tuod tong hambal mo. The secrets of
1: health. Lain man na iya sa mga dlagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat. Hindi na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
0: Oo. Remedyo niya is turbodietary supplement for men. And parte naman niya sa isa diri ka problema naton kung kaysa ti respiratory support. Importante man ni mambal nga undog ginalagkas yang nga paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo? Southern Plus
1: Gold. Ang problema balan, Sir Josil, kung damo plema, budlay kita sini mag ginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sining hangin, amo ni siling blang ginahapo nga way man ginalagas. Pero ang aton sining pagginhawa, among aton sining ginalagas. Especially sa panahon sa ubo, Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins nagabulay sa Sir Josil pahalog kagpalabnaw sa mga plema dira. Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya, kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kag para sa mga kababaihan nari, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sini nga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig ya sini, Doc Leo?
2: Southern Plus Gold.
1: Ang iya sini Sir Josiel nga rosmarinic acid kag flavonoids may ara sang antispasmodic effect. Tukon benefits aton sa ding lawas. Amo ni Sir Josiel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ila sini nga puson. Or iban sini masili nga sakit ta kuntian kay ara ang ila sini nga menstruation. Mabuligan ni Sir Josiel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sini sang lampunaya.
2: Southern Gold Coffee Mix.
0: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Santon Plus Gold.
0: So, these are the things sa mga kababayanhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya, kung lampunaya. Now, kadto kita sa methods sang preparation. And paano naton ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang nga pwede naton i-take na Doc Leo?
2: Southern Plus Gold.
1: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung na samaran kita. O kung na may mga hubag-hubag. I-crush lang naton, pero piso naton. Siyempre matilo aton sining kamot ha. Pero piso naton, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sining samad o kung sabahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung nalibawa, tumaro naton o kung imnon naton mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josiel ano, ang hamtong siniya, isa tub-tub duha ka kutsara once daily para niya sa internal inflammation, para sa ubo, para sini sa hilanat, para sa menstrual cramps. Magamit ini pero short term lang Sir Josiel. Maximum sini lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
2: 7 plus gold.
0: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
1: Tama.
0: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sini nga wound or pilas.
1: Yes, kaya pwede mo Sir Josiel, itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal ya tubla, pwede itapal mo sa imo sini nga pilas. Pagtapos, samburan mo na, kung putson mo sang gos, para nga malalayan Sir Josiel, maproteksyonan, hindi madapuan sang dugang pagid sini nga higko, kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
0: Kaya isa pa, hindi magpilit ang gos, kaya radang ang iya sini nga, no, nga dahon sang rapunaya.
1: Tama.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pwede na ito nini ma-mix sa ibang sining mga, just like for example, drinking water. I-dilute ni mo bala Doc Leo kag imnon.
1: Kung gusto mo Sir Josiel, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sa tubi.
0: No.
1: Kaya nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina ako ni dilute mo pa, kaya nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras, kung isa o kung duha ka kutsarita, pagtulon mo, pasundan mo tubi, solve na.
2: Free coffee mix.
0: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka-mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal naton la gaon Doc Leo.
1: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Do mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sa ninyo lawas, pwede Sir Josiel, ano, preparar kita sang napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa lampunaya, hugasan naton sang maayo, pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal ilunod naton Sir Josiel, pabukalan naton o kun paarangayan naton tub-tub 10 minutos o kun 15 minutos and then salaon naton and then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa tub-tub isa ka tasa once tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-umpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag, Sir Josel, matawhayan kita. Kag pwede man gani, Sir Josel, eh, kung gusto mo, para mas nami pagidang iya sining kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kagang iya sining aroma, abiyo mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan, Sir Josel, sang lemongrass ukon maupdan pagid sang kinihad sang luya.
2: Southon Gold Coffee Mix.
0: Kay pareho sini Doc Leo. Kundi sa concoction o kon sa paglaga, may proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sininga odor, man-neutralized ang iya man sininga aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
1: Pwede-pwede, good Sir Josel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo mo kita sa coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma o kung kahumot man sang luya. So masiling naton, Sir Josel, nga unique ang imo sa ninyo coffee, pero na-boost pagid ang health benefit.
2: Santon Plus Gold, the secret of health.
0: So initanan, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan, quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store. Arada sa Lisari Street, atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal, kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga, Pamati, kadto lang ka mo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangita ko nyo lang da, ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da, Santon Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
2: The secret of health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini kaya nag-pa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
0: And then we have this Premium D3 Coffee Mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero ang sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaron sang Premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang Premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa Premium D3 soft gel capsule.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ini nga kafe, ang Premium D3 nagabulig papagsik sa aton sa cellulite. Manotice na aton ng mga nag-feedback sa aton basta maka-Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapagsik sa inasalinga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josel Blang, ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josel, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya, pa-sensitive, liwat pabalik sa nga ton sining insulin para nga mabalansa nga ton blood sugar.
2: The secret of health.
0: And then, namo ning Santon Gold Coffee Mix, Doc Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ning makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy nga ton skin and younger looking nga ton sining skin.
2: The secret of health.
1: Kung sa gisigi galing inom ni mo sang Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Josiel, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Diin bala makita ang mga signs of aging. Number one, gan sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabuk, sa aton sining mga joints, nagahinuni na Sir Josiel kung maghulag ka, nag-iinigot-igot, iban sinimi mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Josiel, mabuligan galing nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Butang balon, hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay galing naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: The Secrets of Health.
0: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa mainit nga tubi. Hindi ka na kinanglan sini Sir Josiel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buo-buan sa mainit nga tubi, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab. Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton sini nga lawas Sir Josiel, among aton sini nga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain ng mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes Sir Josiel ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton sini nga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sini nga ulo. Wa ta naginhapitan ganing tunga-tunga sina sa makalalakinhan.
3: The Secrets of Health.
0: Subong grabe gid yang tiglalamok bala. Gamit ka mo pamanyos ka mo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
1: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The Secrets of Health.
0: Ang ngalan niya Sunthorn Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya Doc Leon.
3: The Secrets of Health.
1: Nga ako no kinanglan gyud Sir Josiel nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila Sir Josiel nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sining Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang oil nga na Sir Josiel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sang pollutants, nagatrap sang bacteria nga kun magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok, diin pa nga parte sang aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sina Sir Josiel.
3: The Secrets of Health.
0: Kun manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: The Secrets of Health.
1: Para sa hambal sa kilala naton Sir Josiel, no? Singa ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggo, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya, ginsunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamiton niya ang Sunthorn Plus Herbal Soap, pati mga nagpangalisngaw ang na Sulbarman Sir Josiel.
3: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kagilanat subong sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw haluson ka maghulag nga kun may maghulag gani sa balay nyo nagainit dayon ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut may gangutno talinto sa tiil may ara sa imo abaga kun hindi nakig kamo ka gwanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot gid nga magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sang iban sa ni Sir Josie sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Sunthorn Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, naga-relax pagid ang ila sininga lawas kag pamatyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha. Kon nga palanakit ang lawas, pamanyos kamo externally ha, sa Sunthorn Plus Herbal Oil and then take kamo sang Sisdapain.
3: The Secrets of Health.
0: Pero kon habol nang imo sininga panulukan Dok Leo, nagagulugar-hum-garhum na lang tanan, pamatyagan mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kon may mga bag gaya ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok. Kagang isa pa gid Sir Josiel, kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensyang mata.
0: Vision X Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gid niyang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sini nga mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagat gadget, computers, laptops, desktops, kag sa mga tao, Sir Josiel, no?

0: Secrets of Hell.
1: At rinamo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josiel, ano man ang kausa nga nga nagakadulaan sila interes sa ila sa ringa sexual activity, which is kinanglanon gid sa obligasyon ina nila kung aton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sa ringa blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
2: Yes, to help.
0: The secrets of hell.
3: So 30 minutes before loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man nga all the way. Nga halin pag ino mo, huwag nagidya hulaw-hulaw. Kung kinanglanon mo lang.
0: The secrets of hell.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
1: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanamigid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito nakabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold. Mabuligan kita, Premium D3, kag Sunthon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod na aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: The secret of health.
4: Sunthon Plus Gold.
3: Ko naman si Josiel Banyas.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa, narinig ko na meron Sunthon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthon Plus Gold.
4: Sunthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunthon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunthon Vitamin C.
4: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sunthon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon.

0: at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santol Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil. Assist the pain.
2: Ako si Sara sa aking kitipan ni Nililo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal nga efekto siya kung sa assist the pain. Nalasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika, Santol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santol Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduty ka gid nga fresh.
1: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, black, collagen and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katrupa, exciting!
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: Katropa, sa Mayor Rowena Lopez Nizares ng Talisay City para sa 2026 Minuluan Festival.
9: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa

Center. Mga balita nga una mo mabalaan. Tribong Mabalian Express. Balita Labas. Kag-eksklusibo ko na sa agap pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: Morning News Express Manila.
1: XFM time alas 6. This is 6 na may aga syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsining kaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Lunes, Setyembre 7, tuwig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Sandro Borgo. Sigadulong namon sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga nagamonitor dras subong sa aton, ang XFM Bacolod. Mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency na 103.9, kagang XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Kabankalan City, mga katropa, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Ang San Carlos City, mga katropa, mabatian nyo man sa radio frequency nga 98.9.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Yara makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bakod mahimo na ninyo ma-download nga libre ang itong official streaming app sa XFM Philippines. Tara sa inyo nga mga Android phones, mga katropa, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Yan ang ma-install o kung ma-download ng libre. Kag mga katropa, access dira ninyo ang campaign section ta ng mga on-air stations ng XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara magkita sa text line na dris itong estasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:18 na, mga katropa, aton padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita kon headlines sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Congressman Albie Benitez nagpasalig nga mangin maayo na ang sitwasyon sang series of burnouts sining bulan sang Setyembre.
2: Tuman nga langaw sa dulaw, nakaapekto na sa ikayong lawas ang pumuluyo. Mga tag-iya sa manukan na ginapanawagan sang barangay nga mangin responsable sa ilan negosyo.
1: Dalisay City Minuluan Festival mag-highlight sining Siman. Siya ng mga headlines sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
1: Articles of impeachment bind sa confidential fund ni VP Duterte tapos sa prosecution sininga simana.
2: DILG nagpahayag nga ilan na hibaluan ang nahamtangan sang Vice Presidente apang wala sila na muwersa nga dakpon ini.
1: Sa ating mga headlines sa balita naman sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Tatlo ka mga Iranian oil tankers ginpalupok sang Amerika.
2: Mainit nga ginabi-abi ni Russian

0: pagkamatay.
1: Naton karang nga balita espesyal kaupod si katropang James King. Ibaloon tani karang mga tropa ang istorya sa likod sang sininga subay kay nga do ginalaot ni siya sang tawo. Alas 6:20 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa, kaginingin na doon sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At napadulungan ang mga detalye naman mga katropa sa balita sa lokal.
3: Express Balita. Local news.
1: Mangin maayo-ayo na ang sitwasyon manual low dropping sining bulan sa Setyembre kumpara sa bulan sa Agosto. Iniangin pasalig sa Negros Power kay Bacolod Congressman Albie Benitez matapos nagsapol ang mamalida sa Biyernes. Sa naibuluan ng labot of 3 oras ng brown out na pila ka areas sa Bacolod sang nagligan ng semana bangon sang nagdako ang kulang ng supply ng lin sa National Grid Corporation of the Philippines o ng NGCP. Sa bayan sa Negros Power, magahimo sila sang paathag sang rate sa kuryente bisan pa nga may kulang sa supply. Madamo ang nagareklamo sa PIAC sang matag-adlaw ng brown out sa duha na kabulan. Apang ilabil sa kurente sa Baylo Manaog, ma-increase pa sila ng mapatsyagan.
4: Plano ni Deputy Speaker kag Bacolod City Lone District Congressman Albie Benitez nga magbutang sa mga fire hydrants malapit sa mga lugar nga ginakabig bilang fire red zones sa Bacolod City. Inikasunod sang kabudayan nga ginapangatubang sang Bureau of Fire Protection o BFP sa tunga sang okon sa pagsulod sang pila ka mga lugar nga may gutok kag makipot nga mga dalanon na ilabi na sa nagakatabo nga mga sunog sa syudad. May kantanan sinigit pangayo ni Benitez kay Bacolod the Fire Marshal, Fire Superintendent Jenny Masip, ang update parte sa intervention sang BFP sa mga red zone areas. Base sa datos sang BFP, mayara sang 300 ka mga red zone areas sa Bacolod. Lakip diri ang mga lugar nga mabudlay sudlon sang fire trucks bangod sa makitid nga dalan. Mga panimalay nga ginapatindo gamit ang light materials kag mga informal settlers. Suno sa kay Benitez dako nga bulig kung mayara sang fire hydrant sa sulod kung malapit nga mga red zone areas, agud mas mangin mahapos ang pag-access ang tubig kung may emerhensya. Ang plano sa kongresista ang gitpahayag kasunod sa iya pagbisita sa tinalikdan nga semana sa mga biktima sang sunog sa Porok San Jose 2 sa Barangay Sumag kung sa din isaman sa mga lugar nga natumod sang BFP bilang Fire Red Zone Area.
1: Ginareklamo sa mga residente ang pagdamo sa mga langaw sa Purok Pauk at Pag-asa sa Barangay Dulao, Siyudad sa Bago, bangod sa presensya sa mga poultry sa lugar. So nasa kay alias Tata, residente sa Purok Pag-asa, tinuig na nila nga ginatubang ang problema sa langaw. Apang wala sige apon sa nagkakaigong ang solusyon bangod nagkabalik ang mga sapat. Lugang pa sinikulang lang sila kung sila ang magkaon, madamo nga mga langaw ang nagahulon sa ilang pagkaon, kagapiktado man ang ilang pagtulog bangod sa kadamuon nga nagasulod sa ilang panimbalay. Samtang nagpabutyag man sa pagkangawas si alias Telma, residente sa Purok Paho nga makaduwa na kabeses magpakonsultang niya mga apo nga nagaidad sang anom kagpulo katuig bangod masamay nga nagasakit ang tiyan. Nangin permisyon na sila nga pangadlo-adlaw nga pagpangabuhi ang presensya sa mga langaw kag ilang ginapangabay nga matapna na ang nasambit nga problema. Kung madumduman gin padangop sa mga residente ang pagdagsa sang langaw sa ilang lugar kag may aras ang anom ka mga poultry nga namtang sa Barangay Dulao.
4: Ginakabig sang kapitan sang Barangay Dulao nga hindi pa balala ang sitwasyon sang Purok Paho kag Pag-asa angot sa kadamuon sa mga langaw bangod sa presensya sa mga poultry sa lugar. Sunod sa kay Ray Guzon, ang purong barangay sang Barangay Dulao na palabot na ang reklamo sa Environmental Management Office kag sa City Health Office sa siyudad sang Bago kag natigayon man nga masunod ang mga dokumento. Dugang pa ni Guzon nga ginapanagutan sang siyudad ang operasyon sa nasambit ng mga poultry bangod na kompleto ang nagakaigo ng mga papeles para sa padayon ng operasyon. Ginakumpirmar man sang kapitan nga mayara sang anom ka mga poultry sa ilang barangay kag na istorya naman sini ang mga tagiya sang nasambit nga negosyo. Nagpasalig man ini nga liwat makipag-angot sa natugdan ng mga opisina sang lokal nga gobyerno sang Bago para makapalabot sang pagkahangawa sa mga residente sa pagdamo sang langaw.
1: Thank you. magatakop ng serbisyo.

0: Posisyon ni Police Brigadier General Romano Cardinio bilang Acting General o Regional Director sa Police Regional Office ng Rosaleen Region o Compro NIR matapos ang halos 4 bulan nga serbisyo. Iga-assign sa Police Regional Office 8 si Cardinio. Samtamag at alos siya sa Pro NIR amo si Police Brigadier General Rodicindo Licopriales. Considering iniyang nagikan sa Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Kumadumanag pong kubilang Regional Director sa Pro NIR si Cardinio sa itong Mayo 8 siningin tuig. Matapos yung agin buslan si Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay. Subong adlaw Lunes, Setyembre 7, igapatigay ng turnover of command ceremony sa Camp Krame.
1: Mayara na sang initial nga pag-istoryahanay sa itong isang pamilya sa napatay nga driver sa isa ka multi-cab kag driver sang truck van sa Sitio Talawi, Barangay Bugang, Banwal sang Tuboso gab isang Setyembre 4. Ang nagtaliwa na ginkilala sa kay alias John, 74 years old, kag mayara ini sang sakay nga kanday alias Freddy, 34 years old, Arias Romy, 37 anyos, lunsay mga residente sang Barangay Marcelo, Banwal sang Tuboso. Samta ang driver sang truck van ginkilala sa kay alias Chris, 39 anyos, kag residente sang Barangay General Luna, siyudad sang Sagay. Sandig sa investigasyon sang Tuboso PNP, gikan sa siyudad sang Sagay ang salakyan sang biktima kag ini ang padulong sa Banwa sang Calatrava. Samta ang truck van ni Chris ang ara man sa piyak na linya apang ini ang ginapatihan nga naglapaw kag nagdiretso sa nagasugata nga salakyan. Nagluntad ang head-on collision kag gindala sa ospital si John apang ini ang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Samtang mga sakay sini ang layo sa katalagman, nagsungka man si Chris sa kapulisan matapos ang natabo nga aksidente. Nagagwa man sa investigasyon nga natulugan si Chris kabandanan sang aksidente.
0: Patayin sa kapangayama tapos iniang ginlampusan sa duwa ka mga persona sa Cielo Desma, Barangay 2, Siyudad sa San Carlos, gabi sa Setyembre 5. Ang biktima, aging kilala sa kay alias Wendell, 46 anyos, kag-residente sa Barangay Poblasyon, Banwas ng Balye Hermoso, probinsya sa Negros Oriental. Sa tamang suspect, aging kilala kanday Antonio Barcelo, kag-alias Bebe. Sunod sa kay Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief of Police sa San Carlos City PNP. Samtang nagalakat ang biktima sa highway, apang inali na lang ini nga may ginpalapitan sa 3 mga persona kag giling nga ginampusan sa ulo ang biktima kag natumba sa sementado nga dalan. Dugan pa ni Sarona pagkatapos ng krimen, giling nga nagpalagyo mga suspect samtang ang biktima gindala sa ospital apang iningimbawian sa kabuhi. Samtang ginabulong kagpaagi sa first operation at tigay man nga madakpan ang mga suspect. Sa karong ginaulat ang desisyon sa pamilya sa biktima kung magpasakas ang kaso batok sa mga nadakpan nga mga kriminal.
1: Posibleng makabaton sang electric vehicles kung EVS ang 20 tanan kadalag ko nga mga barangay kung 20 tanan kadalag ko nga mga barangay sa Bacolod City antes matapos ang ining tuig 2026. Sunod sa kay Deputy Speaker kag Bacolod City Long District Congressman Alvin Benitez, nagapangita na siya sang pondo nga gamiton sa pagbakala sa mga e-vehicles nga ipanghatag sa mga napilian nga barangay sa syudad. Pahayag ni Benitez yara sa iya plano ang matransaksyon ang public transportation pa kadto sa paggamit sang electric vehicles bangod mas renewable kag may benepisyo ini sa palibot. Dugang pa sang kongresista nga nakita niya ang kayuhan nga mahatag sa paggamit sa mga e-vehicles kag bangod may oportunidad man ang syudad nga makakuha sini. Hindi na kinahanglan pa nga maghulat pa. Ginalauman man ni Benitez nga sini nga tuig mismo maipanghatag na ang mga e-vehicles sa 20 tanan ka mga barangay sa Bacolod.
0: Mayara na sa person of interest ng kapulisan nangon sa motibo sa pagtiro-patay sa isa kalalaki sa sulod sa iyang balay sa Sitio Dan Banua, Barangay Suay, Siyudad sa Gimamayla, kaagawan sa Setyembre 4. Ang biktima, aging kilala sa kay Alice Herman, 30 anyos, karesidente sa nasabit kalugar. Salik sa pagpagwa ang impormasyon sa Gimamayla City PNP, nakabugta ang living partner sa biktima kagiaining nga gilantaw. Kag nakita nga o kon gin pasigang suga kag nakita sini ang biktima nga duguon kag wala na sang kabuhi. Antes pa masapuan nga bangkay ang biktima gikan ini sa kaingon balay bangod na ginoma sa makaulubog ng limnon bangod nga selebrar ini sa iyang kadlawan apang gabi na nakapauli ang biktima. Kag ginapatihan nga ini ang manugihaw sang baboy kag sang ini ang tuyo nga pukawon sa iyang living partner nangita nga madamo na ini sang dugo. May aras ang pila sa lawas ng biktima sa lawas tugas ng pagtiro nga nagresulta sa iyang kabatayon. Ginatumod pa kung ano ang kalibre sa armas lutang ang gigamit sa mga suspek sa pagtiro patay sa biktima. Kakun ano ang motibo sa natabo nga krimen.
2: XFM Balita Espesyal.
1: Nakasulod sa finals ang apat ka mga negrosano sa ginapatigayon nga 53rd National Music Competition for Young Artists kon ang NAMCYA Padayaw 2026 Regional Semifinals Visayas Cluster nga ginhiwat sa Bohol Cultural Center sa siyudad sang Tagbilaran probinsya sang Bohol sa kinalikdan nga Sabado Setyembre 5. Sa lima ka mga finalist, apat ang gikan sa Negros Island Region kon NIR nga kanda ay Samantha Glena Plaza Mendez, Rodcel Marfil, Zachary Disoy, ngalunsay mga bumulutho sang Negros Occidental High School kon NOHS kag residente sang Bacolod City, lakipan ang isa ka Mursyahanon nga si Renz Louis Paraiso nga estudyante man sang Lopez Haina National High School. Upod sa mga qualifier sa mga accompanist na gitarista nga kaday Ishan Benedict Banay, Alexander Varka kag Angelo Pio Talaman. Gipangunahan sa mga manunudlo kag trainer ang pagpasanyog sa performance sa mga pumalasakop o kun sa mga nagpasakop kag sila amo ang kanday Don Gonzalez. Manunudlo kag Angelo Pio Talaman, trainer sang NOHS samtang si Don Ali Marliego naman ang manunudlo naman gikan sa Banwa sa Morsha. Ginpasakupan sang apat ka mga representante ang junior solo Rondalia kag ilang nga ginpakita ang abilidad sa ibabaw sang itablado paagi sa pagtukar sa mga music instruments, kaangay sang bandorya, gitara, kag iban pa. Apang maiban man, ng mga kategorya, ang kompetisyon kaangay sang choir, kag rondalia. Ang nasambit nga kompetisyon na ginasuportahan sa Department of Education o kung DepEd, kag National Museum of the Philippines, kag kumadumduman ini ang gintukod sa itong 1973 paagi sa Presidential Proclamation No. 1173 ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pati gayuno ng national kag finals nga kompetisyon sa maabot nga bulan sang Nobyembre nga pagahiwaton sa Metropolitan Theater sa Ermita, Manila.
0: Tatlo ka mga estudyante sa St. John's Institute ang naging pasidunggan sa Sangguniang Panglusod sa Bacolod sa Setyembre 2 bungod sa ilang pagdawag sa mga medalya sa nakilalang International Mathematics Competitions. Sa isa kayo na ni Mr. Resolution, naging pasidunggan sa SPC Annette Tiffany Yu nga nagdaog bilang champion ka gold awardee sa Secondary 1 Division sa Hong Kong International Mathematical Olympiad o kon HKIMO 2026 Finals nga giniwat sa Shatin, Hong Kong. Makabato man si Yu sang Merit Award sa 2026 Mongolia International Mathematics Competition na ginhiwat sa Ulaanbaatar o kon Ulaanbaatar, Mongolia. Si Miguel Yi kag Patrick Jaden Chen ang gipasidunggan sa manbangod sa mga ilang mga naimuan sa International Mathematics Competition. Si Yi nakabaton sang Gold Award sa 22nd International Mathematics Competition sa Singapore. Sometimes si Chen naman nagdaog sang Bronze Awards Individual Round sang Singapore International Math Olympiad Challenge 2026. Kinikilala sang SPM mga estudyante bangon sa ilang outstanding performance ka nagdala sa dungog sa Bacolod City kag sa Pilipinas International Math Competitions.
1: Siyudad sa Talisay nagasaulog sang ika-27 na katuig nga Miniluan Festival. Ini ang nagbukas sang tinalikdan nga Sabado paagi sa hilikoton sang simbahan nagahimos Nicolas isa ka display sang pagkaon luto sang Talisay noon. Sang Biyernes pa lang tatlo na kagatos ka mga pumuluyo ang nagpasakop sa job fair nga ginpatigayon kag tatlo ka mga aplikante ang na-hire on the spot sa mga job fair. Samtang kagabi naman Domingo opisyal nga nagbukas ang mga aktibidades para sa linay sang Talisay, isa-isa nga ginpakilala ang mga kandidata upo ng ilang mga barangay officials. Ang Miniluan Festival ang tuigan nga hilekoton sang simbahan bilang pagpasidungog sa ila Santo Patron nga si San Nicolas de Tolentino. Adlaw-adlaw naman tubtob Setyembre 10 nga may hilekoton sa Talisay Public Plaza kag sa New Public Market. Ang ilang Miniluan Dance Parade naman ang hiwaton sa Huwebes Setyembre 10 sang hapon.
0: Alas 6:35 na mga katropa. nabatayan ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginig na doon sa inyo sa Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At ang napadulungan ng detalye naman sa balita sa National News.
2: Express Balita. National News.
0: Target sa House Prosecution Panel nga tapuson sa Setyembre 9 ang pagpresentar sa mga ebidensya batok kay Vice Presidente Sara Duterte nga may kantanan sa ginaligar misuse of confidential funds. Magkapatay ng hearing sa Senate Impeachment Court siningadlaw si Lunes tuptob sa Miyerkules Setyembre 9. Kung siling ginalauman nga magpresentar ang prosecution sa lima ka mga testigo. Lagi sa mga testigo ang ikapresentar sa Piskalya Musanday Anidepad Special Dispersing Officer Edward Farda, Depende Assistant Secretary Sunshine Chari Farda, PSA Assistant National Statistician Marisa Grande, Police Major Jovelyn Magay, kag-empleyado sa COWAG si Brasilio Sabaldan. Ang prosecution nagpresentar na sang ebidensya sa Article 4 nanungod sa ginaligar nga mga pamahog, samtang ang ebidensya sa Article 2 nanungod sa wala na paatag nga manggad kag wala mapresentar. Ginkonsiderar man sa prosecution kung nuntato na ang Article 3 ahon sa ginaligar bribery agod mapadasig ang impeachment trial.
1: Si Interior and Local Government Secretary John Vic Rembulyas ang Sabado nagsilingan na hibaluan sa mga otoridad ang nahamtangan ni Vice President Sara Duterte apang ginpili nila nga hindi pagipilit ang warrant of arrest. Ang pahayag kasunod sa pahayag ni Duterte nga hindi siya safe sa kustodiya sa pulis sa bangod. Nagpiyansa siya sa 360,000 pesos para sa tatlo kakasong grave threats sa Sabado sa kaagahon. Ginpahayag man niya nga nahadlok siya para sa iyang kabuhi kag sa iya pamilya. Bangod ginapressure kag ginaharas siya sang administrasyon halin sang tuig 2023. Sunod naman sa kay SED o kon Secretary Rimulya, apisar nga naibaluan nila ang iya lokasyon sang gabi matapos ginpagwa ang Quezon City trial o kon Quezon City Regional Trial Court ang arrest warrant. Wala sila nag-akto sa mando. Madumduman nga gin-issue sang QCRTC ang warrant of arrest batok sa Vice Presidente sang Biyernes bangod sa ginaligar nga death threats ini sa kay President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kaganay ang Speaker Martin Romualdez sang tuig 2024.
0: Suno kay House of Representatives Prosecutor Kagbiko Saro Partilis Representative Terry Ridon, siparado si impeachment proceedings. Ang kaso kriminal batok kay Vice President Sara Duterte kagdugan pa sini nga magapatay ng prosecution panel sa mga kaso. Si Ridon nagsiling ang arrest warrant nga gin-issue batok kay Duterte wala nagapamatod sa iyang asala. Gindugang sini nga may kay ganyan na Vice Presidente nga mapresentar ang iyang mga depensa sa nagkakaigo nga korte. Ginhimo ni Ridon na payag sa tanginasa non-show sa abogado ni Duterte nga may gin-issue nga warrant of arrest ang Quezon City Regional Trial Court sining Bernes o kung kaas ang nagligid ng Bernes angot sa kaso ni Duterte nga grave threat sa atubang sa National Bureau of Investigation. Suno siya, gintalupangot sa prosecution team ang payag sa abogado ni Duterte nga nagasiling nga wala sang intention ng Vice Presidente nga maglikaw sa kasupuan kag iya iga-avail ang tanahin nga mga legal remedies.
1: Ginmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagpagwas ng dugang nga 8.68 billion pesos para sa Department of Education kon DepEd agud suportahan ang nagapadayon nga implementasyon sa Expanded Career Progression kon ECP system para sa public school personnel sa Bugos nga pungsod. Sunod sa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang dugang nga pondo ang i-release sa Department of Budget and Management kon DBM sa idalom sang Acting Secretary nga si Kim Robert De Leon kabahin sa padayon nga pagtinguha sa administrasyon ni Marcos nga kilalahon ang eksperyensya kasarang kag professional nga pag-uswag sa mga tinawo sa sektor sang edukasyon. Ginabulbanta naman nga masubra 93,344 ka mga public school personnel sa Bugos nga pungsod ang makabenepisyo sa nasambit nga pundo.
0: Alas 6:39 na mga katropa, ayon nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa national kaginigin na doon sa inyo sa ang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa ang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Alas Alas 6:40 na, padulungan ang mga detalye naman sa balita sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Matapos ang isa kabulan ng kalinaw sa tungasang Amerika kagiran, liwat ka nagbailuhan ay isang pag-atake ng duwa kapungsod sining Isman. Lakip ng record na pag-atake isang US sa tatlo Iranian oil tanker sa Strait of Hormuz. Ikumparmar sa US military sa Sabado, September 5, na permanente nga disabled sa karming duwa ka oil tanker nga may kagtanan sa Iran. Lakip ang isa ka malapit sa Karg Island. Samtang yung estado ginaligar, nagkawas ang ikatlo nga oil tanker sa Gulf of Oman. Nagkalma man ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang Iran ng isang atake man sini ang tatlo ka mga barko nga katapos ang US, lakit ng tatlo ka iban pang mga oil tankers bilang opensiba batok sa piyak nga estado. So no, sa Iran ang nasambit ng mga sakayan pandagat sa US ang nagabiyay sa hindi otorisado nga ruta na nagagi sa Strait of Hormuz.
1: Si Russian President Vladimir Putin ang personal nga nakigkita sa ka-US envoy nga si Steve Witkoff kag sa umagad nga lalaki ni US President Donald Trump nga si Jared Kushner. Ginpasalamatan ni Witkoff si Putin sa pagtugot sa Ukraine nga unta to nang ilang pag-atake sa isa kag isa sa karon. Ginako man ni Witkoff nga hindi mahapos ang sitwasyon sa Moscow nga kinahanglan niya ipatag sa iya. Pagkatapos naman sa nasambit nga pagbisita sa Russia, ang duha naman na masunod nga magapadulong naman sa Ukraine.

0: 6:42 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa Balita sa International. Kaginingin na dulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
0: At ito naman padulungan ng detalye sa Balita sa Sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Natapos ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa 2026 US Open. Natapos siya na perde kay American player Iva Jovic sa isa ka dikit kampanya. Kinperde ni Jovic si Ayala sa score nga 5-7, 6-3, 4-6 sa Arthur Ashe Stadium sa New York kung sarin naglabot sa kapit 3 ka oras ang kabusan ngampang. Nabutayan si Ayala sa unang set patapos na uli sa 1-4. Apang nakabawi siya kag napatas ngampang bago gilayon nga makuha ni Jovic ang set sa score nga 7-5. Sa ikaduha nga set, mas nangin agresibo si Ayala kag nakuha niya ini sa score nga 6-3, agud magpatas sa kasumpong. Sa deciding set, nakuha sang kay Gayuna, nakakuha sang kay Gayuna si Ayala matapos nagpanguna ini sa score nga 4-2. Apa, nakabawi si Jovic kag dala nga nakuha ang kadalagan. Bawon sa resulta na nakaabante si Jovic sa ika-4 nga rounds ng US Open samtang nagtakop naman ang kampanya ni Ayala sa torneo. Alas 6:43 na mga katropa ang balita sa sports. Ginatulong sa inyo sang Cessna Pain.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Palanakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores.
0: At napadulungan ng detalye naman mga katropa sa balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz. Iloy mga katropa sang nagtaliwan gati isa ka student athlete nga si Rene Butterbone. Yung mga katropa ang nagpangayo sang request sa ika 100 days after sang pagkamatay sang iyang anak ka. Mga katropa, ang Iloy sine nga si Rovelin Butterbone yung mga katropa ang nagpangayo sang request. Katungod nga madamo mga katropa no, sang naghatag sa ila sang donation, sang bulig. Nagpangayo ini mga katropa sang request ka kung pwede cash na lang ang i-donate. Kag mga katropa na narisari ang mga reaksyon sa netizen, may angot sining request sa Iloy ni Rene mga katropa, may nagahambal nga ano kuno nga ay grabe ang atake ni Ma'am Shi. Ngay may gambal nga money is everything. Amo na mga katropa, may ara man nagahambal nga ay parang nag-googlow na si Madam kay tungod ba sa mga donated money. Amo na bala mga katropa, may nag-explain man nga mas gusto sang family ni Rene nga i-donate ang cash instead sa mga foods kag iban pa nga mga bagay tungod nga sa expenses nila mga katropa para ibayad sa abogado, para yang sa ano justice kay ting mga katropa, sige ni ang pasaka sang sang kaso sang family Butterbone ya mga katropa sa nangin nangin pagkamatay sang ilang anak, especially sa subong gali ko nung ara na sa preliminaries ang case mga katropa kag ti madamo sila sang fund nga ginabayaran especially sa pag-travel nila mga katropa, pakadto pa kari sa Manila, expenses sa lawyers. Amo na galing mga katropa, kung haan nag-request ang cash donations na lang, ang iya-Iloy. Pero tikay mga katropa, may arabi sa mga netizen, nga wala bala ginbasa ang whole article, ginbasa lang ang headline, nga tinag-request ang kwarta ang Iloy ni Rene. Tiginbash nila mga katropa, nga matakwarta ka. Amo na ang ilangit pahayag, nga gagwapa ka na, kaya muna naguro. Tapos may naghahambal man din nga, gifts are nice but she need cash assistance. Amo na ako no, balikan netizen. Hindi nga tungod nga matakwarta siya, kundi kayang kinahanglan nila monetary mga katropa nga support para sa kaso. Hindi nga tungod nga tikay kwartahon niya. Amo na mga katropa. Tikay, syempre, especially may mga selective readers bala mga katropa, especially mga takani magbasa. Bala article, ang headline na lang bala ginalantaw mga katropa. Tikay, kundi na mukmukan pa sang sang bashing. Ining Iloy matapos ka nag-request ini kay ti ano tawag na gani ka trabaho na ikaw 100 days na diba may tawag na day sa aton kung magkapatay amo nang gin pahayag nga request na no duho kas lalaw ti amo nang naging pahayag sa mother niya eh, nga kung pwede request mo lang ha, wala man siya gani nga like mandatory gid nga dapat amo gid na, pero nag-request lang siya nga kung pwede imbis nga mga grocery be pwede nga cash donations na lang kay nagaano na eh nagaamat-amat na mga katropara na sa preliminaries ang kaso, that's why nga ti nag-push through sila mga katropa sa funds nila when it comes sa ilang mga lawyers kag sa ilang mga pakadtupakari mga katropa. So ati giniklaro no sa pilaman ka mga supporters ang family sang Butterbone niya family nga amo nang matabo, pero ti nagwagit sa gihapon nga mo na yung nag-request man niya nga Iloy nga ti kay irespeto man niya kay ti ihukas lang ko bata ya, respeto nila ang pagkamatay sa iya nga bata kay ginaubraya subong abi nga meme sang mga ano sang mga netizen mga katropa ang pagkamatay sa iya nga bata nga in the first place ka seryoso to kag sakit to nga istorya bangod sang iya nga pagtaliwan ginubra nila yang nga meme mga katropa nga mga sino kuno ang kinuha ng dagat gods ayan na nang sea gods mga mamo na tanan-tanan na lang ginubra nila nga meme, so nagpangayo man siya sang request man mayangot sa pagrespeto man mga katropa sa pangalan sang iya nga anak. So te amo na sa karon no kapangayo sila sang support for I don't know fighting para ya sa justice ng mga katropa sa pagkamatay sang ilang anak. Oras na to na 6:47 na kag ang aton nga balita sa showbiz ang ginahatdulong sa inyo sang aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent sa early signs of skin aging mga katropa, makapaputi sa aton mga panit sa natural sininga ingredient. Nami man gamiton sa ang bugos nga pamilya adlaw-adlaw, makadula gid sa germs kag baho sa inyong mga lawas ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic mga katropa, gindugangan pa sa virgin coconut oil ang aton naman nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dalas sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:49 na mga katropa. Yan yung nabatihan ng balita sa showbiz si Katropang Wendell. Katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa dintanin mabakal.
3: Mga katropa, ang atong mga produkto ang mabakal sa atong mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, inima na mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, TGP. Ma-order man online. Sa atong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Alas 6:49 na mga katropa nato, dira katropang Mandel nang ga-monitor before kita magtakop pa.
3: Yes, ayan ni Sir Jelwin, good morning. Habali ako no, tapos sa share ko no, kagabayan nagadaguog na nagaulan pa. Amo na habal niya sa kay Junior Alegria, good morning man. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, mayong aga. Ginapatamayan din sila ni Ma'am Miss Pamarino Montaño Villanueva, good morning. Sa kay Junior Alegria, gapatamayan din siya. Shout out ko na sa Kapihan, sa Overflow, sa Barangay, Makagahay, Moises Padilla. Kaga ginapatamayan yaman aga pa. Good morning sa ila ni King Kong, alias Siget, kay Bisaya Nibay, kay Remail Mamilia, kay Bobby Villarana. Good morning
4: wow, man. Wow, ka-perfect!
3: Sa ila ni Kimberly Magbanwa, Jemaline Barcelona Magbanwa, kay Yuraba Dennis Yuraba, kay Nanay Ophelia Habonite, Rizal George, mayong aga, ginapatamayan ka mo din ni Ma'am Jessica Gonzalez. Sa ila ni Bonbon Acosta, Mandiragria, sa may Dulawa, good morning man sa inyo dira. Mayong aga!
0: Thank you, good sa mga katropa naton. Stand by, kay magabulos ang pulso ay kapot si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Malinari.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinons, Pilipinas,
3: XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: System Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na datay kong akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod, XFM. And now with more than 50 strong nationwide.
18: Sumasa inyo
17: on air and online.
18: XFM Network Philippines.
17: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9. XFM. XFM 103.9.
19: Yes!
20: The secrets of
21: health. We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
22: Yes.
21: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
22: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag-abot sa type 2 diabetes.
21: Mm.
22: Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
21: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha?
22: Mm-hmm.
21: Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na.
22: Mm-hmm.
21: Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
22: Yes.
21: Kung wala na gid.
22: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
21: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
20: Southern Plus Gold.
23: The secret of health.
21: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
22: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sa fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
21: Hindi na sa kabatsyag?
22: Yes.
21: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
22: Again.
21: Again.
22: Yes. Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Sunthon Plus Gold.
6: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sunthon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha? Sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos mukta ko, blah, may harap ka sa mga balita, blah, so namin, bigit sa mga DJs, nila, kanjo, blah,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, ha?
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9 XFM 103.9 Wednesday.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm. Santon Gold.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani.

0: Gagalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako sa Rodel sa ang tanguli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sampon Gold Coffee Mix na.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: FM 103.9.
1: Resistensya sa trabaho, mag-inom. Sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasized to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamok ang reklamo sang tao. Bullseye!
4: Pinilwak ko ng bata, tapos may balay ng impapetma sa ako. Pero wala man nila kinamtapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Venga ka mga katropa, venga ka. Welcome sa aton nga pagpakalaga diwa diri sa aton palatong tunan Bullseye. It's Monday morning mga katropa. It's a wet one. Maulanon, namamasa-masang morning. Okay na. Importante lang sige hapon mga katropa. Makagihuto Japon sa pakadto sa aton nga mga kalantuan, sa aton nga eskulahan, sa aton nga mga opisina, sa mga schedules pa naton sa siling panahon mga dyan, no? Dara ka mo payong, ha? Dara ka mo sa mga inyong mga rain gears para hindi na matamaan sa nga kanyang pag-ulan mga katropa sa siling panahon nga medyo hindi na mapakta ng daragan sa nga aton klima. Mayara sa ulan, mayara sa pagbubo sa pagbulok sa ulan dito sa Gansan. Kung kisa pagkabuhas, init naman mga katropa, no? Kisa mo ang desisyon sa mga taong kisa apektado man, no? Gauwak bawi man sa mga katropa, no?
1: Hambalapa!
0: Kumusta, kumusta sa mga kultura naton all over Negros Occidental, manabutan sa pagpakalaganta this morning, there is a Bullseye.
2: Langka, diretso, Bullseye.
0: Pila naman ka inadlaw mga katropa, naglabay, nag-isip naman kita sa anong kaadlaw antes na itukionta ang sitwasyon sa aton nga presyo sa petrolyo. Ginalantaw naton ang pagsaka buwaso sa mga kuturanta.

Despite of that, mga katropa, medyo pulo pa salamat man ta. Kahit nga ito yung mga transport groups na ito, huwag man nagpanikasog para magpasaka sa mga plitihan na, no? May aras piso, pero at least mga katropa, ang budlay lang din dyan, ang presyo sa mga balaklon nga apektado sa ninyo pagtaas nuwo sa presyo sa gatong. Ang problema kay ti at sumaka na sa wala na sang tsansa pa nga mag panaog pa mga katropa. Puro saka na lang nga saka. And that's why sa mga kauturan ta nga gusto mag inot-inot mga katropa pa tughong na kamusbong. Antis pa lang. Pero tingala ko ba na ha? Pasensya sa aton nga mga fueling stations sa aton nga mga oil companies. Daw pa matsagan, talones pa lang, mga katropa, may mga adjustments na nga nag-guahaw. May mga adjustments na nga nakita kita. Primero, 54, subong 55, no? Lunes pa lang, buwas pa man ang effectivity sang saka sa presyo sa petrolyo. Karon naman sa hapon, mga katropa, tulotandain nyo bala, no? I-comment nyo bala, mga katropa, may mga pictures ka muna sa mga fueling stations. Picture nyo. Pagkatapos, butang nyo di sa aton comment box, oh, para pagkabuwas, liliun ta, kung pilagin man ginsaka. Or base may timprano pa, may ara na sang nagsaka pa. Sang ilang nga presyo sang petrolyo sa sining Lunes sang aga. Amuni ang hindi na maintindihan kung kisah. Kaya hambal nila, ti ang rason man sa mga oil companies nga, timprano pa, ubos ng amon nga presyo, amon supply, ti bag-o na ni. Price as charged sa bag-o nga presyo para sa Martis. Ti ano na istorya sa DOE man, ang hambal nila, dapat mga ineffective ang tanan ng mga fuel adjustments on Tuesday. Pero subong ho, ang presyo sa petrolyo, mga katropa, may ara na sang adjustment as early as Monday. Tarawan nyo ba sa mga gasolinahan nyo? Si Ma'am Elvira, glogo man ang taos niyo. May ara na da nga, ano? May ara na da sang makabigta adjustment early on pa lang, mga katropa. Kabay pa hindi man tanan, ano? Kabay pa may ara man sa mga eksplikasyon pagpatag ng aton ng mga oil companies sa mga sistema nga nagaluntad pareho sila, mga katropa. Ari naman pila ka mga balita tao. Mga katropa, ang rotational brownout ma-experience pa naton sining mga panahon. Una to ta ang pila ka mga latest development update sa NEPSI kung may ara sang mga rotational brownout, mga katropa, mga biya. Samtang pinakadako nga mga balita, mga katropa, diri sa aton nga probinsya, bag-o nga direktor sang NIR sang Philippine National Police, magbulos na, paalam na ang aton nga sa sulod lang apat ka bulan, no? May ano ko no, may aras ang reassignment ni Matabo, TOE. Ari pagin mga balita ho, mga katropa, atensyon sa mga taga-barangay Dulao. May mga reklamo da sa ano, sa baho sang isa ka poultry. Actually na reklamo na sa sang una pa. Na reklamo na sa, pero nagbalik na naman ang baho halin sa mga manukan. So reklamo sang pila ka mga kauturan dito sa Dulao. Baho lakag ang mismo langaw nga nagalapta sa mga pagkaon sa mga residente. May patag man si Kapitan sini. Batian ta karos Kapitan, kaya may patag ni siya. Na dagdagan na da sa una, uko na inspeksyon naman sa City Health sang Bago City mo. Pero mga katropa, matapos na ang pila ka mga inspeksyon, nagbalik naman ang baho sang nasambit nga poultry. Comment ka muna sa mga taga-Dulao, kay daw hindi magpati mga opisyal nyo da nga nagabaho gidman ang inyo da nga mga palibot kag may mga langaw dira sa Dulao nga area, mga katropa.

testingan tara mga katropa ang pinaka mga latest karon. Oh. Pa-comment naman, no? Oh. Eh palabot ini, paki-share naman ang aton nga program katropa sa mga taga-barangay Dulao. Kahit tala kayon tana subong, no? Anong paglantaw sa mga opisyal sang aton gobyerno? Angot sining langaw nga nagdamo dira. Hindi man magpati mga opisyal nyo, halaka, ah? Hindi magpati mga barangay officials nyo. Nga muna kalala ang problema sa mga purok na tungod sang langaw, halin sa isa kamanukan, dira sa nasambit nga lugar. Mga katropa, tuod ni, di ka muna mapamatuod sina, comment ka muna bi, pabalo nyo bi, ang ining, ano, ang ining problema sa mga opisyal ninyo, base vlog, naramguhanon ng kamo, kag tuod man ang hambal sa mga opisyal nga, naresolbar na ina nga problema, nakantuan na sang City Health, kag naahatagan na sang alarma ang mga manukan dira sa barangay Dulao. Kag base sala kita, kag sala man kamo, tuod na, nga may ara gid man sang langaw dira sa mga barangay sa Dulao, mga katropa, tungod sang ining manukan. O, pahibalo lang, palihog lang ko para mabalaanta ang inyong sentimento kung tuod gid man, kung hindi. Basi bala nag-istorya-istorya ng kamuhaw ang mga public officials nyo, barangay officials nyo, na-resolbar na ni, nakamiting na, pagkamiting, ginkantuan na to, ginistorya na to, na-resolbar na kuno. Kag daw hindi man amo na ka lapnagon ang langaw da sa mga purok sa barangay Dulao sa Bago City Turopa. Basi gimu-imu lang kamo istorya. Basi wala ni kamatuuran na ang iya ka mga barangay kapitan ka mga opisyal da iya na sulbar na mo. Ang ini nga problema sang una pa ti bumalik subong hindi man sakita langaw da. Kamo may nakakita kamo langaw da? May nakita kamo mga langaw da? Way pa rin ganit nagdangat sa mga balay sa mga opisyal nyo. That's why hindi sila magpati. Ay, base, gaminutig ka mo mga residente sa barangay Dulao. Ang istorya, himo kami istorya da. Nga may ara sa mga langaw da sa lugar nyo. Be. Pamatian tabi, ng taon tabi. Oras mga katropa, 7:27 na sa mga pakalagad naton sa aton palatuntunan. Ekspektaran ang pagtaas ng presyo sang petrolyo buwas nga adlaw. Mga katropa, ang ginarantaw nga pagtaas 4 to 5 kapeso nga saka kada litro sang diesel, kag 4 peso naman para sa presyo sang saka sa presyo sang gasolina. Lantawon taman na latest development karon mga katropa, angot sa impeachment ko trial nga gina-file ukon na ginapatigayon karon ang hearing sa impeachment court angot sa mga ginakabig culpable violation or betrayal of public trust mga katropa. Pagkatapos ang paglustay kaso ka graph no sa BC presidente sa maglustay sining mga pundo sang Department of Education kag ang tadatapan mismo sang BC presidente. It's been pila na kasimana ang naglabay mga katropa may ara sang pagpangunahuna nga pwede na magdesider ang aton nga mga Senate judges, mga senator judges katropa angot sa merito sang mga ebidensya nga gin file nga gin pasaka nga gin presentar sa impeachment court. Amo ni ang hambal sang pila ka legal nominaries nga early as now makita mo na ang pila ka mga ebidensya nga gin presentar sang prosecution kag from there on katropa pwede na magdesider ang aton nga mga Senate judges, senator judges, angot sa merito sang kaso kontra sa BC presidente. Ang hambal pagid katropa, sinya may conflicting nga mga pag-explicar na kay diri sa impeachment court may ara na proceeding no angot sa kaso nga diri. Great threat mga katropa sa presidente kag sa first lady kag sa former house speaker tinga agin file pagidya kunong kaso dito sa Quezon City RTC no nga ginfilean ang vice presidente sang kaso 3 counts of grave threats mga katropa
nga ginatalakay naman to sa impeachment ang ininga kaso. Tanahon tara mga katropa karon, no? Tanahon taman ang pila ka mga update naton sa syudad mga katropa. Medyo nag-ulan-ulan. Kumusta ang dalagan sang politika diri sa Bacolod? Kumusta ang istorya politika? Early as now, may mga hiring-hiring na ta. Kunsino ang posible magpadalagan sa mga mayor na mga posisyon sa panahon sang eleksyon. Alaka! Ang ini nga mga posisyon katropa, ginalakipan sang alcalde, BC alcalde, kag mga konsyales, gawala pa matapos ang line-up. Pero may ara na sang huring-huring, tatlo ka mga contenders, mga katropa, tatlo ka mga grupo, ang magbinungguan ay kuno sa panahon sang eleksyon sa 2028. Ay abaw halaka, sino ini? Bantayan ang susunod na kabanata.

0: Good morning mga katropa, no? Sa aton pirak mga kuturan, antes na mag-diretso, happy listening lang sa kay Sir Epi Helye. Good morning po. Doon na miss mo namon si Sir Epi, ho? Musta, sir? Good morning lang. Good day. Happy 49th birthday to my to Barangay Kagawad Dundun, Clown Lucero. Love Mama Marilyn. Kaga sa dinisa sa anom niya kuno ka mga kabataan, nagapatamyaw man si Raymond Jr. Colin. Katropa kag si Andrea, si May Raymar, John, Eileen, Juliana of Coloso, Street Purok, Sambag, Kabankalan City, nakapamati sila kuno, ha? Always thank you so much sa pag-upod sa aton para tuntunan. Ari pagid mga katropa ho ang pila ka mga kauturan tahalaka may nag-comment na sa ano ho. May nag-comment na sa mga taga-Dulaw, halaka, sige yan yun. Very gulogo, may aga. Sa kay Mayna Silyadora, dumipig. Salamat gid ha, sa mga members ng Moms Punta Taytay Chapter. Good morning sa inyo. Randy Santisas, happy listening. Thank you. Nagtutok naman sila. Bonbon Acosta, thank you. Morning. Ivy Alvarez ang Purok Paho Barangay Dulaw. Oy Sir Bonbon, tuod ako no nga ang inyong mga barangay official din hindi pagpating wala sang nga may langaw da. Oo, tuod na. Pamangkota na slabi. Pag pa-komenta di slaw kung tuod gid man kun hindi. Kay para diri ta mapamatud-an kun sino naghambal tuod kun hindi man. Ari na sila. Wala na takabalo kung din tumukunta ni kaya ari na sila na ginuluna. Good morning, Junior Alegria. Salamat, gid Tristan Yat Gulay. Thank you so much sa pag-upod sa paratuntunan. Parang Helye, morning. Sakay, good morning. Sakay, moms across Philippines, morning. Ma'am Edin Peratir. Sa Mansilingan chapter, kag tanan ng mga BHW moms members sa Barangay Mansilingan. Thank you so much. Salamat kid sa pagpamati, no? Ang aton produkto mga katropa, ang Yes to Health products mga byan available na sa aton nga mga drug stores, no? Makitaan nyo sa mga drug stores malapit sa inyo mga lugar. Masami abi nagapamangkot kundi mabakal ang aton nga mga produkto. Mabakal na siya mga katropa. Ang Premium D3 Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C, dala na ang aton Santon Gold Coffee Mix katropa, ang Turbo Herbal Supplement for Men, ang aton nga mga mayor nga mga produkto nga gina-endorsar sa aton programa katropa. Pwede nyo katuan sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kung may barangay da sa inyong barangay may butika da, check nyo lang. Pero kung makakadto ka mo sa mga downtown area, you can visit Mercury Drug Store sa South Star Drugs, sa TGP, kag sa generic drug stores nationwide mga katropa, no? Ang aton nga mga produkto, or else pwede man kamo kabisita sa aton nga mga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang aton mga produkto, ara da. Check nyo na mga katropa. Kundi may ara kita sa Premium D3, no? Ibang di nakatilaw na, nakahambal ng dako ang bulig mga katropa para sa pagpasanyog sa aton nga ikaayong lawas. Ang iba naman mga katropa nag-testing naman sang Santon Plus Gold. Ang ibang da nag-maintain sang vitamin C. Ang aton naman mga katropa ginahimo na siya nga combo daw ang aton Ultimate Trio, ang Premium D3 Santon Plus Gold kag ang aton nga Santon Vitamin C, because ang benepisyo katropa is triple, no? Kung tingubon mo na siya bla, halin sa Premium D3 your supplement of vitamin D, ang suplemento mo naman para sa mga nutrients nga kinahanglan, vitamins nga kinahanglan sa lawas naton, from mangosteen, ampalaya, garlic, spirulina nga may mga regimen patag ginahimo da, no? Pero ari na karon sa Santon Plus Gold Capsule katropa. So baklon nyo na sa mga butika lapit sa inyong lugar, kag bisita ka mo sa aton mga Yes to Health Wellness Center, okay? O ang aton nga santon na vitamin C mga katropa, kabahinan sang aton ultimate trio nga makabulig sa aton sa pagpasanyog sang aton ikaayong lawas. All right? Amo na ang tatlo ka mga produkto sang Yes to Health, ha? Okay? O katropang bunga spotted. Morning ha sa mga sityo bunga Barangay Urong Kabankadan. Nakatutok naman sila mga katropa. Thank you so much. Salamat kid. Hanong-hanong ka muna. Medyo ganoon ulan di. No? 7:36 mga katropa sa pagpakaragad naton. Kantuan ta karon pila ka mga latest update naton sa aton nga patrol. Tutukan ta ni bala. Ang dira sa Barangay Dulao daw ka hindi siya nami nga mga experience kita mismo mga katropa, naka-experience kita na mo, no? Once magdamo gani ang langaw sa isa ka lugar, galat na gunman ang masakit. Kahiway takabalo kung anong dala sa mga langaw, masakit, bacteria o viruses nga posible mag-infect sa aton palibot kag magresulta sa pagmasakit sang aton nga mga miyembro sa pamilya, mga kabataan, sa mga elders naton. That's why mas importante gid sa aton nga mga barangay officials nga check-on ni nila, lantaon ni nila, tagaan sa nagakaigo ang atensyon kag pagsaway ang ini nga mga establishmento nga nagatunaan sang mga pagdamo sang langaw sa mga lugar katropa, para hindi magluntad ang mga masakit nga dapat hindi na matabo da tungod sang langaw nga na. Okay? May mga reklamo pila ka mga residente abis sa langaw dira mga katropa, no? Oras naton, it's 7:38 na sa pagpangalagan naton sa aton para tuntunan mga katropa, ihaboy taanay aton mga obligasyon, balik kay ta pagkatapos ni.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9
9: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Prudent,
0: yung nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.

0: Balik na rin mga katropa. Ang pinaka-presidente ni Fester ito na mga katropa. I hope ini nga mga tupi ko welcome ni sa mga opisyal natin sa barangay Donaw. Nga tala kayon tani no kay ti concern ini sa publiko nga dapat tagaan sa nagakay ko katen so problema kay ti ang langaw nagdamo na dito sa lugar nga daw hindi na bala napakita na bala namon mga katropa before sa kay katropang France no. Ipakita na namon sa inyo ang ining ang ining langaw para sa mga barangay officials naton nga alang pas lang magpati nga may langaw kuno ari ipakita namon sa inyo no para may ara kita istoryan kahit basic ga pulo pa radio kita sa isyu. No? Way ko ka malukun anugit man ang kanalumon sa inyong mga katropa. Pero ang pinaka may informasyon na bato naton, may ara na nga na-flag na ni before pa ang mga manukan da, no? Sa the poultry, no? Nga napahampang dira sa Sudaw. May mga reklamong tao, nagdamo ang langaw. Okay? Ariho, pakita na namon ba na sa inyo. Antes pa man sa report, tara obla mga katropa. Amuring langaw, no? Sa isa di ka ari pagidyo sige sa talutog kan sila yan may langaw man pero mayor da wala ako mo amugid o ano nisla pulo pareho nisla tuno ari ho mga katropa sa Laksima no nga manukan okay all right. So amo na yung mga katropa ginkatuan ni sa patrol para ma-check mga katropa no ang ining mga lugar no sa Purok Pag-asa dira sa Barangay Dulaw no may pila kita ka mga kulturan dira nga nagareklamo tara obla langaw na mga katropa pasensya sa mga nagkakaon ha sa social media nato mga katropa ayo ginapakita naton sa inyong langaw ngani no kay kung amuring langaw sa inyo balay, mamatsagan mo, kulbaan ka, ano man, may ara sa mga signos na naman. No? But wait, ang iningi mga langaw, mga katropa, hindi ni signos, hindi ni kunano pa, kundi naghalin mismo sa mga poultry. Dara sa lugar, mga katropa. No? So, amuring medyo ka hindi nami ng mga sitwasyon nga gina-experience siya sang aton pila ka mga kauturan dira sa Purok Pag-asa sa Barangay Dulaw. Okay? And mga neighboring nga mga barangay pagid ang mga mga lugar. Alright? May nag-comment man ni gani naghatag sa aton sige sta lutog kag kansila yan. May langaw man pero mayor ta lipong dang mayor ta. Ay das na. Tsekonta ba ang aton patrol, ginkatuan sa patrol mga katropa, ang ining lugar, no, kung sila yung damo, langaw, gincheckyar. Just to make sure, mga katropa, ang kamatuuran, bala, no, ang katuod sa mga impormasyon ginahatag sa mga residente. Tsekonta sa katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa, this time, nagkatuto kahapon sa area para mag-check mga aryan. Ang bot ko na nakita nila. XFM Live Reports. Aray karon sa linya nato sa Katropang France, Andrew Burgos, Katropang France, mayong aga.
1: Yes, Katropang Irving kahapon. Gin nantaw tagi to ko na nyo ganyan ang sitwasyon. Kaya tangan sa mga residente. Mm-hmm. Mismo dito sa isa ka barangay. Mm-hmm. Kaya sa Kupan, sa Bago City.
0: Oho.
1: Ang ining barangay is Barangay Dulaw.
0: Oho.
1: Katropang Irvin.
0: Oho.
1: Kag dito na sa Katiban.
0: Mhm.
1: Nga duwa ni kali ka mga purok kapitado gid.
0: Okay.
1: Pangod sa mga sabit nga problema.
0: Mhm.
1: Sa sapat. No? Opo nang silingatan ni Bay pasin siya kang langaw.
0: Oho.
1: Ang ginapangatubang sa karoon nga problema
0: mm-hmm.
1: sa mga residente sa duwa ni ka mga purok
0: Oho.
1: Na nakailalom niya sa barangay, na makita sa barangay Dulaw.
0: Oho.
1: Kaya Tropang Irwin, may mga residente kita dito ng istorya.
0: Oho.
1: Isa sa purong paho, at isa sa purong pag-asa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya Tropang Irwin, binig kita una naka-interview kay alias Tata.
0: Mm-hmm.
1: No? Atong ito na yung baluan nga tinuig na nagalit ng problema. Yan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, siling siyang iba na yaw, ay panandaya ko no ang kapitan ng subong araw na nandayan lang, ngaw mo.
0: Oho.
1: Kahit Petro Parwin, ang problema na rin nila yan ni Tata, nang okay lang na balang lang, ngaw ba lang may pagsilalam na kanilaw?
0: Oho.
1: Pero ganit isa ti, dodo katalakan, nagin na na sila, nabisan mag-isa lang na ganit, dodo katalakan.
0: Oh, pinunsok na niyo?
1: Oo, prariya ka Petro Parwin, ang problema nila, hindi kaya siling laglahong, hindi tag-isa, tag-duwa, tag-tatlo.
0: Mm-hmm.
1: Kundi yan ito parang winto lang taong taya, gapinunsok na niyang langaw. No?
0: Grabe.
1: Kasi siya sa mga nagkakaon, kahit yan siling sa aton ni Tata,
0: mm-hmm.
1: nang una pa ako no, kao ng langaw kahit sa ilang. Kahit sa tiyon niya nga magsuka sila sa pagkaon nila, kanon nila kung sunan,
0: mm-hmm.
1: ara na na yan ng langaw sa ilang pagkaon.
0: Mariones, oh.
1: Kasi, ang masubukan eh, kay this nga ang kaon mo komportable, tapos ga kasabor ka natin ang kaon mo, at niyaraman eh, dugang mo silang langaw sa ibang pagkaon eh.
0: Huwag lang kakabalo ko na anong sabor sa langaw?
1: Huwag na lang. Nakalaing yung black at preferable. Kaya, pag ang akong ganing personal yung nabatsagan, pa-sita na gani ang langaw nga nagulos pagkaon ka, hindi siya napagkandugon.
0: At ang ibang gani ka mula, yuck, yuck, yuck!
1: Yuck. Di may ew para sa
0: kulit. Ew!
1: So yan, ang line na ganyan ka Farvin, may gina-extract na yung enzyme ng langaw.
0: Right, to.
1: Eh, kung sa dito siya ko na nagulong ngayon ko, tapos mahulog ng pagkaon mo. Yung kunin mo itong mga kagawang dalaya. Tapos, iluad yada ang inigop. Ito nga do, duga. Ito kung sa dito siya ng tungtong to. Ibutan nga ng pagkaon nyo. Hindi ka na maayo. Kaya yung bakterya na niya katraparbe niya. Single lang na yan ang single cell na yan sa bakterya.
0: Laptana. Kasi
1: na niya magdamo mo. Eh, may mga kanya-kanya na sa daan niya ng mga abilidad niya kung paano yung magdamo pala. Kasi ma-intake mong pagkaon nga gintutungan sa langaw nga may amot o dalang akagaw. Kasi mong alawas, tira madamo. Na. Tapos, matingala ka nga doon kung sila nga sakitin mo saan. Kaya Tropa Irwin, ang gintayagri sa ni Tata. Amo to nung sa tiyon magkaon sila ting langaw una pa sila timo.
0: Oho.
1: Mga nga ka na, una pa sulod ang langaw sa papa mo kaysa sa pagkaon mo, no?
0: Kinasig mo na isang langaw ba?
1: Kaya nga man. May sige, buho. Sige, Irwin, ang isa pag hindi sa mga problema, sinsa sa'yo sa pagtulog mo lang.
0: Oho.
1: Pagtuparis na dahil si Moebo, kakalam. O? Oh? Ikaw ikaw mismo na yung natulog ka, makakapagdaw ka tungkol sa kadamuos yung langaw kaya nagdabag-rose doon gan mo. Yan mo nabala ka Tropa Irwin hindi daw halos adaw-adlaw ang muna problema nila kaya mismo sa barangay Dulaw kay ang mga linya nasa kuryente bala sa sulod sa balay.
0: Oho.
1: Ang tawad mo do ano mo do kita ka na ka Tropa Irwin sang bunga sang alugbate.
0: Oho. Oo.
1: Kaya may mga gabilog-bilog na ba eh?
0: Oo, ano na saan? Ganyan? Makalam mo?
1: Mga kalugbate. Blan, ang tawag na.
0: Oo. May
1: mga bilog-bilog na lablan. Nga color violet. Makita mo na. Imutaran mo ang tabili, ang mga wires ang kurente sa lablay. Doa muna mo.
0: Grabe.
1: Kaya nagtinuntong mo, nagtinapit lang mga langaw. Asang lamisa.
0: Oo. Oo.
1: Pupuro na lang yung langaw.
0: Oho.
1: Kaya nabalikin mo, hindi ka magkagtoto, hindi ka magkagtaw, langaw. At nagpapronta, nasundan na nasang langaw.
0: Ari, puro nilangaw ito na, no?
1: So, puro puro na lang ganyan lang. O, karoon, kapra Parvin, ang problema, Madras Dulaw.
0: Oo.
1: Si Langaw sa Dulaw.
0: Hmm. Langaw sa Dulaw.
1: Kasi na pala pakiban nga ba, bangon sa Langaw, si ang tao, nakabalaka.
0: Hmm.
1: Bangon sa presensya sa mga poultry. Grabe sa lugar.
0: Hmm. No? Grabe.
1: Gadagsang Langaw.
0: Oo.
1: So, pagsak ko gano'n, yung mga fish, may mga fish na.
0: Hmm.
1: May mga sapat na lang na nagkakaon, di sabo na. Pagsak ko sa kanabusang Langaw, doon na lingan na kaon ng fish mo.
0: Pati pispis, kaya parang gyus langaw mo ba?
1: At sa nung katamo, sige, damuda mo yung populasyon sa langaw sa lugar. Kaya ano na yung kaparwin, makabig na na yung piste na ginaya.
0: Mm-hmm.
1: Ang numbers ng pispis, kumpakar mo sa numbers ng langaw, ito si Trey, triple, ganyang, isang populasyon eh, it comes to number population. Kaya ang inang mga sapat na makao na yan sa isang langaw, tira. Kung galing dito para sila nga, ikon ikaw na may karoon pakanong, nga pakanong na karoon di, patatali nga sundan mo, dati karoon, adobo ka lang, adobo nga, adobo, be. Kaya isa kasanag yan, adobo ka nga, adobo, kaya yung panghipagin na uka niya.
0: Oo.
1: So, parehas mo na bala, no?
0: Sumod-sumod.
1: Napatangin mo diet, balance.
0: Oo.
1: So, parehas mo ito sa Pispis, kaya daw langaw na lang ginagalagaw, ah.
0: Yan, hindi daw, hindi na nami, ah. Mungita naman tayo ibang putahay. Mungita naman tayo ibang putahay, bin, ano mo na yun.
1: Oo, lahat naman, ito puro langaw na lang.
0: Oo.
1: So, siya pa, Erwin, nating wapan na datani ang mga pumuli sa lugar. Mm-hmm. Ito ng taon-taon, nature, the bulig man bala.
0: Oho, oho.
1: Pero galing ito, Farwin, ara ni Diapo sa tawang nagkakinanglan bala na ipalabot para ma-control ang nakambit ng problema. And also sa disiplina, ganyan nga, ragin niya sa tao, hindi ang palibot, kaya tuwag nag-adjust man ina.
0: Oho.
1: Ang muna bala ka, Farwin, na dapat magkakabili, hindi ang mga sapat, bala ng mga damang.
0: Oho. No? Kaya mo nagkakaon sa mga langaw mo?
1: Sila nagkakaon lang, ako kaglamok.
0: Mm-hmm.
1: Eh, tika to, Parwin, kung madula na na sila, piti mga, nusla mo, mga predators na sila sa sinang mga sapat.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang ila, yabing domain source isang pagkaon.
0: Oho.
1: Tika to, madula na na sila sa ako, yung mga kagulangan, sa mga katunggan, tada, hindi na nabalansi, kaya to, Parwin, ang food chain, ang ecology, tabi, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang palibot, bala, kahit eh, dapat, presensya sa sinang ang mga sapat magkapabilin para mahagan-hagan ang populasyon sa amutong mga sapat. Kahit wala, may mga tatna sa ilam mo. Hindi ba sila siling maubos but makontrol ang number population nila.
0: Oho.
1: Kaya nisubong duusong pangdakop, ano, damango.
0: Ubos ng damang
1: kahit ginabalik. Ginabalik dyan. Ano mo? Yun, may nakita ko. O, dumingin na yung mga sanaaw sa tungas ng kampuaw.
0: Oh, pero katropang France,
1: bisan na.
0: Bisan damang nga katropang France, mga indies ni mo. Ano ko siya, damo na niya kayo. Busog na kami dito.
1: Takay mo ng matakan na ng damang. Ten sa piste. Takay ka na yung tao.
0: Oo.
1: Diyan mo nagkakaroon pa, Erwin, ang problema, di na, ginatubang sa pila ka mga residente. Eh, di, ipang ko sa gamit, ang, di ma'am, kakao ka man lang, ako. Kaya, o, sir, ka, di na mo ma, talapang dang, at yung magungit kami, sabi na mo, na lang, ako, kami, nasulod ang lang, ako, ma, talapang dang ako, yung luat ang napon, eh.
0: Ang, katropang France, ang lain, pagid ni, manguyab ka, bla?
1: Ah, mawagin na.
0: Pag panguyab mo, dirit susunod ang langaw sa ilong kagbaba mo.
1: Kaya mo yung katropa, Erwin, si grabe talaga. Kaya higbo katapa.
0: Oo.
1: Ang sitwasyon dira sa mga populasyo.
0: Hmm.
1: Kaya mo sa pagdagsa sa langaw sa ilang barangay, tapos na ilang lugar.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ligigidab lang kagabak gidla, no?
0: Oho. Oho.
1: Sa ano gidla, lain sa ilad ang hentangan. Eh, ting. Sa ang unang information na na-receive ba, na balatian ng mga tao mo. No? Na balatian na sila.
0: Pero may ara na? May mga record na nga nagmasakit, naglain pamadsag tungkol sa langaw na
1: eh? May ara eh. Kasi, kasi pagkulta na gani, Oh, may na interview oh. Tara karon pero ano sa matenta ni tata. Kasi sige, ang oh. Una kani nga hugna sang pagpakigangot to si tata ni kato oh. Irving mo.
0: Oh, mayuri mo. Atro pang France mayuri mo batian sa mga officials ko barangay ta kay basi hindi sila kreative ra.
1: Dali man.
0: Oh, why pa nag-abot sila ba dai mo?
1: Oh, matenta ni tata.
2: Ma'am, ano na din katugay, ma'am, ang problema nyo dali sa Langaw, sa Purok, Pag-asa?
3: O saan? Tinuig na gid eh.
2: Tinuig na?
3: Sa Langaw, oo, tinuig na.
2: Pero ti ma'am, anong kabudlayan ta sa Tagsakadlaw, bangod sang sining pagdamo sa Langaw sa inyo din?
3: Sa pagkaon, sa mga adladlaw, ngayon kay Storbos, kisa sa pagtulog. Hindi man malitaw, hindi man masakit ang mga bata. Kaya isang langaw na pa sa pagkaon.
2: Tapos?
3: Uy, ka, ano, hindi ka mayok mag-iyo. Kaya, kadamog, hindi ka langaw.
2: Okay, ito yung mga kabataan nga, mag-siling mo, ginabalatian nga, nga kakaon man langaw?
3: Hindi man, siyempre, hindi malabalagis ang langaw. Siyempre, hindi maano sa iba, tapos makatupa sa pagkaon.
2: Pero may nga, hindi nga doon nakatulong ng mga bata. Langaw, mga sa kadamogon.
3: Kinaski kami kayo, katigulang kisa.
2: Matulon niya.
3: Makaupo, super maluwaan.
2: Okay, ma'am.
3: Isa una, pabala sa kutsara, haw.
2: Pero, ano na din siling sang inyo din na proclaimer, dari mo, ano saan mo yung problema?
3: Kiligad, bulan, kung ligad, ano, nakano na kami ligad sa dolofe mo.
2: Oo.
3: Naka-meeting pala, na, ano na muna, liwat nga, ma, siguro pa sudlanda.
2: Yes, ma'am.
3: Dito, ah, muna na pa ngayon, ah, lang ang pinag ano man sila nag okay man sila bala nga anan sa mga mga hindi kami maapektuhan tama mo man Japon wala man sila Japon ano kay antes kami natapos to meeting nag ano ba mga antes na mag harvest kag tapos sila harvest mapaspray kami di lang ha okay na po man sila ti wala man sila action Japon tapos kapila na kami na magreklamo sa ila.
4: Good morning.
2: Oo na eh anong
0: Katropang Marvin, no? Ah, okay. Oh. Yes, Katropang Franz. Nakareklamo na sila sa una pa. Naka-istorya naman sila, na parabot na sa mga opisyal sa barangay, napatawag naman ang mga residente.
1: Correct na. So, Katropang Marvin, ano man sila, natin mo lang yun na.